0: batho ba bangata haholo
1: ka lenaneo leng la gago e tlo etsa motlhala tsona ka di-strategy tseno o a sheba gore na PC shebile gore o gangata batho ba ba kreste ka streke le ke yona nako e ba gapelang ka yone a e re re nke bulana etse lenaneo la thapelo go tloga ka 3 fitlhela ka 4 ke tsona di-strategy.

0: Mona kibuya ka mohale ha ga bahale mogena mari ba batasa metsi ga gapa makaka tele majagella pelesa siti ya pelo sa bakwena ganya pa fitho nga bua ka bujane ga tsosa rive
1: ke re ba se ne ba botsa gore na motho yelo kwa o kae ka mohopola mohlangane mo swotho thapelo bulane ke mmama gigelo wa ka matedi letswe ke selwana se maiphotlhamae kwena ba ka

tsa wena e reng ha o hlapa madiba o ya nyolo ane ha o ka di o ka etsa la me ka le mehlolo batho ba bona di epepe mokwena e motuna wa ha nkopane ya mathunya ke te kele boejwa lo mogana modimo wa ka ya ntseng ang a dibile phetsimelo yona e ntseng nyetswa jwalo dinkontsaka yona ya ntseng ang a dimile gore ke nne ke solophanye maoto wa ka modimo a mpa ya ka ya lebitla kae na a tlang ke boli ya mogau e leng yona isopo a tla e fuje e ka sitana le go e rothisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse e tsamaisanga e na tshebeletso go theoa odimodimo go ya tlase maotong ka re o basebeletsi botlhe kao fela ba gantatae ka go tlolwa ke leboe jalo yona ntate moruti ya nkileng a monnate ntate moruti utlwa go renya tsane tsa bo botshelela o nyolela go renya tsa bo borobonga ka lenano le monnate le epetsitsweng a fela le ya tola sefapane go reng tsona tseno o nyolela gantle go renya tsa bo lesome le metso e mmedi theoa o tla go renya tsa bo boraro kopana le wena bjalo ka mmino o monnate mmino wa dife a o sebeditse ntate moruti tsa ga o ile o phomola ntate wa ka

0: na mekieno ya seshweshwe seputsi Facebook page mono ho PCFM mekieno ya seshweshwe seputsi la tela mola etsa wa ha hona mo Hello ka mme marene ile go tle. A mane ka ntate molo nnelese. E ba ha o morene.
1: Ba ha o morena wa leso.
0: Mohlang.
1: A tse ka matla wena ka sibile. Ba ha o morena wa leso.
0: E ba ha o morena mohlang.
1: A nguka matla ka dola.
0: Amen nna.

0: ba ha o tsaka ena wa le tshe
1: fono manka
0: yo lo ka ha ma ha ile ba la bela ni tshe a mo la tsana re ba lo tsela le moya wa tsa o la ba la bela wa ntse ke ba ha o mo tsena wa le tshe
1: ba ha o mo rena ng ho manka
0: a me ne ho lo le ka
1: e me ne le ka ba ha o mo rena dumela fela go ba tsotlhe di lokile mme mmammope rramabitsa wa le kaota re ba ga o morena
2: ngwanesoaamisetsang go segofane go yalana ya thabo rona kao fela ba lefatsheng sebeletsa morena ka nyakallo ditlhaise plesfoseoseeka dipino ba ha mo gana ngwaneso
1: mme mathabo gauta
2: amen ngwaneso
1: amen ngwaneso yanga le re ke ba shwetse ke ba lefetse dibele satane ke mohlotse matla a hae a fedile mme mapheko a le thaba boisiu e le hantate molo mosal ba ha o morena
3: re ba ha o morena
1: me a dis
3: kalo ya bohlale ke ho tshaba Jehova ke ne a le se mafuma mo tlong go tlo
1: amen e to profor
3: amen e ne
1: ba ha o morena eo e wetse mo bunga o motle mme e beile halagolo coach a le maka le matlha a le maseru east re ba ha o morena morena
4: tlotlhelang ditelaelo tsa lona tsotlhe go jofa modimo ya phelang re ba ha o morena
1: re ba ha o morena morena tlo
4: a ke go sale mandate ya mmele go
1: Amen, one is. How will it thing get the Rocky Mata? Hakibatlets boy and Totsofi. Manadizilla Osabiziberia Guad Azale Quadi.
2: Morena o ba etele bana bohle ba le sesini le sedile ba tshabele ka mothara ba lefatshe re ba ga o morena
1: re ba o morena ngwaneso
2: mme kitse a tlase
1: morena morima matsiriso la kganya le kgotsa ba balele ba ntw eno nne
2: ka o tshwana fela le wena mokwene
1: amen nna
2: amen re ka tswalaka
1: a tlelang a dipelaelo tsotlhe tsa lona go nna gobane ke tla le tlholela go rialo Jehova nkgono tshweu re ba o morena
2: re ba o morena
1: ngwaneso
2: ke lengolo le monate le tswamane le godimong le ngoletse nna ke ntate ore ke kene moreneng re ba o morena
1: re ba o morena maki
2: ama bo te ditukung
1: re na modimo wa matsiri tsola ganya la kgotsa ba balele ba ntwe eno nne
2: amen ngwanetse
1: amen le kao etanga pelo ba morena le mo siele sebaka mme o tla fetola tsohle a wisile hata a le magalane re ba o morena
5: Hallelujah.
6: Hey.
1: a botle ba ka se saleting a morena sthabi re ba ho morena
5: re ba ho morena
1: manis
5: tsene re dutse mo go ponga di no ka sa babilona ke dutse re la go potsione re ba ho morena
1: re ba ho morena a u se nana
5: ke mme mpho tshita ka tlo se
1: mme mpho

0: ke ba ha o morele
1: re ba ha o mogana wa nee
0: masale
1: a tshidi song o borela e fangedi o bane ke matla a modimo re ba ha o morele
0: re ba ha o morena masale ka mono ka molomo wa nne
1: a mena ka tola
0: rena modimo wa matshidi tsela ga nyala go tswa ba balele ba ntwe ya ha ene
1: ka o tsana lwana o bjere ka tswa
0: amen nna o teka tafule puntsinga ya diratsa ka me itlet masia ali antate molwa bi

0: baha o morena
1: re baha o morena bulu
0: sentswa ke magaga
1: gore re se le gato le go kopantseng le ha ka go ana pensiona tsiane baha o morena tate
0: re baha o morena sentswa ke magaga
1: le le tsiga wa le
0: ha
1: tele morena ke mo fo wa hao tsatso ke tla itsa ya hao yohle ya ha tsa dikimela dimela o ntla go di tsira ha ta o tsaele ke tla tsa di tsila ke le tsa di di ke tla ke fela fela ke tsena le ha le yona tsela mo hao wa mo gana gona ke se poste mo hao na go la ile tsa ka go di tsoga go mo ba tshwao ba le tsela mo hao na go la ile tsa ka go di tsikile mo ba go di tsa le tsana tsela mo hao na go la ile tsa le tsane le le tsane ba tlhokile ma tlhakwane ba lokone ma tsikile mo di tsaka ba di ka ba le ba la tsela mo hao wa mo gana gona ke se poste go kopana le matlamo ya hala mo ha bona go di le botsi ba ntse ba tsoka magalo ya mabakeng a bona a fapakane re se ke mo rena ba bitsong a magago ntate mo ga le moya o galelang ane
0: amen sintsa ke magage kolo nya mahanda te molo mo ramang
1: amen ke yo wane
0: rena muri mo matsiritso le khanyala khotso a o etsetse ka go le ka go go yetse bohlokwa mo le mongwa mo ifa bana ba khwale ka sitana lo ba suthuka ka karetse
1: Eso es como
0: rey. Amen.

Tsena tsohle ka ofela dikwala tlasa temana yo re fumanang a bukeng ya tshenolo. Haolo ke mashume a mabedi ke mana ke le shume le metso e mehlano. Bao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukeng ya bophelo. Bantu dielwa sibupinya samol.

ha kwa la mashume a mabedi ka metso e supileng a kgweding ya bo supa selemo ke sa ke tse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng e go tsometse hantle o di mamatsatsi a magolo a mabedi ka metso e robedi a thinyane o itsaletse fela matsatsi yane a le kgolo mashume a mahlano ka metso e supileng abeke yona ile ya mashume a mararo ka metso e mene thuto yona ke ya sekete ma

ke fihlile ha ntatae e sebeletsa PC ya farm ena non le monnati le bitsitseng a fela selemela morning drive show le mo ifo ona ke wa bana ba kgwale ya re tseditseng a thapelo gore kopanya le mogena modimo a o sentswa ke magage a ditse hantle kolonyama ha ntatemolo morramang a qetella thapelo ya hae ka o bua dipuo tse monate dipuo tsa manyolo e le batho godimaphisi ya

0: ba
1: bitse se ya ba
0: bitse mo gana ka mo gana ba gasa o khoma tsao sa di mama go bang ka go di mo tsa a dilo foka o khoma go sa bitse se tsma ba mo tsa bitse tshutshu I'm going to go to the house. So yo khono bogana thai nne amote sama vita la buti mote sama vita vita mahuwa magrete ma ndauto bogana maledi ya deria mohlawa ngu ama chachi kho mafasa mara ma sita ke mega viteng tsa lapa dintseng di viteng ya go tsamaka mora to wale
1: e bidao ya thabisa se abat
0: mona to wale sma kale ke mega wa ke popa wa di
1: ba bi tsena
0: mora na rata ke mora na wa ke re nkhulu mako ke re nkhulu manka ke re nkhulu ntsa o tsipa o ke tle
1: tu
0: mako ba ke nna wa ka e be ke re mo ga na thabi ke re ka te go sang ka kwa di o mona tso ne
1: e bi la ya thabi sa o sin nae
0: mona tina ke
1: e thabo fe
0: a me me

0: Mohadi.
1: Mogala wa ka ke mogala Matsepontu. Mogala ke ba tshutse. Mohalilia. Ke dirisa. Ke le sa tsompa. Ke le sa. Ke la le ba ntshati. A o tla tsani. A o tshimelo ke re the.
0: Tu.
1: Ke a nana. Ka di.
0: Ebile o ya thabisa mme Masebole.
1: Ke
0: thabo fela nna.

0: bukan dek.
1: Moja, moja.
0: San bonan.
1: San boniri.
0: Njani?
1: Aspile gu moja.
0: Sapila. Unatu mnifu.
1: Ebile o yatabisa hle mtlokwa.
0: Unatu mnifu.
1: Etabo fela mtlokwa emtsiyane.
0: Babitse,
1: babulise.
0: Mokana stepelwa, ke mokana waka. Date sukulo mohai. Date motsekijoki. Date bulise. Ukhono mantaoke. Masedipe. Vea lispinda. Matret marabe. Ausu hupulang. Ausu ntabili. Ausu anatleda. Ausu dimpo. Ausu bunolo. Ausu zitibuo. Ausu mabatu. Oh, and I was so... Nema pamuse. Ere te.
1: Cha.
0: Au sinai. Nwa naga mungulu. Kaha uhu mwifo. Abana bakwale. Kulu mangabu. Imutu waka. Nelis mahumu. Imutu waka. Majoto buo. Imutu waka. Kama nikansili. Kama imuli. Kila pinhaka. Kila nisi tulu saka munu. Ya usinalizi kama bicha. Ibikibala usibunolo. Kama bicha. Uiti ya kayona. Kime manalizi kama bicha. Kama nikakulu nyama. Kina le mkadi yata. Kukuna mahahi. Mahahi. Kina usibini shoka sunyali. Unalas mzwaiki mahahi kamuka kubuyama. Muna atisemesu.
1: Ebidao ya tabi isasem kwa.
0: Muna atungwani. Soe, kataba shita. Ausu mchisi. Lila pala gaga.
1: Oh, la pala gaga.
0: La pala gaga. I think when I'm with a good time, I can not have a gaga.
2: Tanangi, abuti go ba o sina shata ke go kotulo go na mafahla ga ngwane le sa go amuti nna di mpho le nna pheko ne tshitse sa mari malaka ka gari mana di sile ke go tshe
1: ke
2: ke ka le ye ka mana ke tse se mema ne mamu tsamisile
1: o moisa o motse sa o moisa ka
2: ya mo bitsa
1: oh
2: ya a tsitsa ke so mana to mana
1: e bi dawo ya thabisa hlamrana wa
2: mana
1: ke tabo fela
2: thank you
1: Ke le le buile o menahane. Bonyane he letsatsing dina he. Lenhlaphotse bonyane kore. Batho ba ntse ntwe ntle. Bona ba nae ke ba pakwe. Ke a le bua mogana tlo yo kholo se abata. A o se nna e memma mopera mabitsa. Memma se bolela mo happy magoba ra ga di nthumeng a matete mogana. Na ledi ya berea ka sitana le wena morena masitha more batho ba ntse ntwe ntle ba no pakwe le tjena he mogahlelo ona o tjena ke manta tsa mafelo a veke o no le ho kae o na le bomang o etsa eng Unoro hukai onale bomang o etsa eng. Ke difentse ileng a tsa o thabisa ke difentse ileng tsa o gopa ke difenya. Tsoka di arulana le ona. Ha re tlo khupisa manka pamang. Ha re atla mona o tla utlisa manka pamang bohloko. Ha re atla mona o tla hobosa manka pamang. Empa taba ha ile teng yona re loketse go re bue. Ka boihlompho bohle bo re nanga le bona empa fela ka matla a maholo o no le ho kae o na le bomang o etsa eng o mana
3: yo a da njalo
1: o mana
3: ka bo fela
1: manish
3: ama fela de ke a ke la go tsama ga di tsala manda tolo ba ga mahal sekupa a nne tsa mo di fa sala de tsela ga ke le ke mahal sekupa go ra ha bong go wa ma fa tsanda de ba tswala ala e se ba de ya a se ba na ba tswala ya ala ga ta e ga di tsene ke ke na le mo ga na wa ka ke na le nda ke mo lifi ke na le mema pheko ke na le mmaleka kagane le mme madimpho le ngwana ditsela o mme tshitsa a na ga fitlha kwana ka fumana ena e sola mafatlha le koduo a tshwae ba monnate ntate ka thewa mo letsilen gakgotsofetse ke le batswala begeyang ntate a he ke kgotsofetse ngwana mme ke a leboa
1: le ne le o lata ngwetsi
3: ene ga tsala tang we tsala mme ga le rile le fulu
1: oh ga le taba tsa mo go tsa le fulu ya di apatwa e ka ga dikupitsa mo keteng papa he re a leboa le sebeditse hantle bana beso
3: amen ngwale
1: ha ke so kwate ha ka lo empa he ka thaba le hlakogong le le wa tsa nentse ke nana hore taba tsena tsa nkgono wa mafahla ke beke nyane ya bo di 18 kwana ha ke so kwate ha ka lo itse mo nkgono wa mafahla matla wa teng ke tla wa teng ke santsane ke tshole hana jwale ha ke so kwate ha ka empa he ke thabile ha le sebeditse hantle bana beso ke sona se hlokwang a ke mogana modimo ke sona se labalabelwang a ke bulane seno ne ile ka tseba hore ngwana wa bo o hlokaetse nkgono wa mafahla ke ka hona he o sa mo utlwing kwano o sa utlwing bo ditopitopi o sa utlwing jalo bo tshwanang ke o sa utlwe bo setsi a o setsi a o smatsi dis o monate
4: ile ga thabisa ngwaneso
1: o monate
4: le thabo fela
1: ngwaneso
4: ka masala be
1: hey
4: ah hona ka mona ka thana tsala go di na sa kwana ke re boloka fela
1: ha ba batho
4: o tsente na tsene re pata go le mo golo wa le santa a le mali ma shuma go be di ana le metsi a phutwe ntle ntato wa ka
1: mm
4: motho ha itsebele di
1: mm
4: o fuwa ntwa hae
1: mm motho yana hae a le mo fentwa ha
4: a tsere mo tsile ntato wa ka ke tsana tsaka tsa masela ba jetse ntabisi te
1: a monate bua ngwaneso

0: Ah, eh. tsa bona
1: fane mo go dingi tsiwa mo go se mo tsimona a tlala a jimisi bona ga ile mna di tsama tsa tsinya le nyane a di tla di di tsedi na go loke
0: eh
1: go khutla bo tsibu a rela ka ba go ka fa le bona ga ga se ga ne se eno ntate a tsa ngwana o go bula go ke se ga ne o tlo bona o se le mo be ya ka weekend
0: a e tle mo gana wa ka
1: ka ne ke ntate go bula la ke ka la ntshwara bo tlhokunyana tsena a lo ba ne weekend e fitile e de le ha ne ba boloka go tswala bona ntlo ha ma dinya mo kale ke bile ke mo jana na Stefani bile le yena go thatsana gore ke na ke mo diona go tlhaka tsela tsa hae
0: e tle a fana go thatsa go lotsa nako e
1: eh ya ntate
0: e ho thwe ka tsela tsa ha
1: nne
0: wa e bona go taba e tle ke taba ya phela
1: ya bela ntate a tsana e motla mehlae
0: phepi mo kana wa
1: Amedeki.
0: Ke a tsona le mahlo a pono phepi mo kana wa. A ga emo wa tlamehlae. Phepi mo kana wa. Ke a tsona le mahlo a pono. Na ka nete ha isa le ke ikwaletse ka ga jarete. Go tloala bohlano. Go dikela tsatsing la maobane. Ha ke kgolo ke ila ka tswa ka ga jarete. Ka nnete ne ke tswa fela ke latlha ditlamatlama ga ke kgole nkile ka ka tswa ka go jage o monnate ebile o ya thabisa o monnate ke thabo fela

aona le thole ke tla iphumana ke ikentse lona wadi maphisi ya fam ya le khotlala gasola hantata ya wa hantla vanile soto hotel and casino.

0: ke a ke sa ke re tjantjwan le yena mabolala sonke ka hei ke kwa ke o mona
1: a pusha skoroko pusha skoroko pusha skoroko pusha skoroko
2: ana masondwetse ja
1: pusha skoroko
2: pusha skoroko
3: Silimela Sports Updates.
4: Aga di seba fela hore na duwa tla ne jwa nga mafelo a veke yona ena re ka ga qala bualo ka tswana tseno tsa papadi tseno tsa alliance tse ile nga tsa papala bualo mafelo a veke yona ena ona ka mona ka bambata tsita sports arena ke ka ha motlokwa a se a di dia di bolela ka mo a ile nga ya ka teng ke mo teng a beria ladies ile nyang kana bualo le dinare ladies ya ba beria ladies e feta bualo ka dinthatse pedi honoto ya ba ho kena papadi ene nyele pakeng a tsa matlama ladies ammoho le LCS ladies ke mo teng LCS ladies ile nya ya feta bualo ho matlama ladies ka ntla ele nngwe honoto ya ba bile di fetela magaola gang ke mo teng beria ladies ile nya yang kana bile le LCS ladies ke mo teng beria ladies ile nya ya tlabola ho otla setlapa seno sa LCS ladies ka dintlha tse pedi ho ntlha e le nngwe ya ba beria ladies e matha bialo ka mohope ona wono wa alliance le selemong a sona sena sa 2026 e ntse le mpudi letsatsing a la maobane ile hwa qala bualo dipapadi tsane tsa Women's Africa Cup of Nations e tshwaretsweng ka mane ka Morocco ka mane mo go ileng ka bona bualo Algeria e nkana bualo le Senegal Morocco e nkana bualo le Kenya ha letsatsing a lena go tla bapala bualo Group B mo teng Afrika Borwa e ka ngongkana bualo le Tanzania go renga ya bosupamane a thenyane Cote d'Ivoire e tla nkana bualo le Burkina Faso go renga ya leshome hona letsatsing la maobane ga ntse re kopetsa fela le Afrika Borwa mane ke mo teng a rileng ga bona bua le setlhopha sa Kaizer Chiefs senkana bualo le setlhopha sane sa Scotland se bitswang ka gore ke Scotland ya ka mane ka Zimbabwe ka mane mo teng a rileng ga bona bualo he di bapalla bualo mohope ona o wa Toyota Cup mo teng Kaizer Chiefs ka mo ga di le motse ka nna tsa banne ka ofela mohope ono o thagotswe ke mo teng ha Kaizer Chiefs ile nya tleya ho ba mpudi ya mohope ono ona ngo ba palona ka mane ka Royal Bafokeng Stadium letsa tsinya la maobane re a di fe a ke shebile ka mogo PLMC e hlophisi tsenga ditaba tsa yona ka tenge le ha di deity di se ka ba di beuwa a deity se beuwe empa mabala a se beuwi empa re se rena le setshwantsho so PLMC yona e se beileng a bua le hore na dipapadi tla ga dikala tsena tsa liki hore na di tla qala ka tsela le mogwa mofuta ofeng e reng ke go fa setshwantsho seno ha e ba di tla tswa dintse di le tjena e se re mohlompe e tsa fetuwa ha ga nako go ba di tlwaetse ka nnete o fetuwa ga nako setshwantsho sona se fane jwalo hore beke nya pele e tla be le moqivelo wa di 22 August e tla be le moqivelo wa di 22 August Motenga bantu e kang ho amoela jwalo di ngwetsi tse FC Summit. Ebe LDF eng kana le matlama. Ha di nare e tlang kana le di ngwetsi tse bitswang mzamane. Di jabatho yona eng kane le matshoga. Ke di papadi tsa moqivelo tseo. Tsatsini la Sonta wa la 23 August. LCS e tlankana ba le members ha di fofane di tlankana le majantsa Limcom Queen e nkane le di odi athi LMPS e tlankana le manonyane ke ka mogwe setshwantsho sena he si emi eminga ka tinya ba ke nga sa dipapadi tseo tsa PLM tsa liki a di qala gore na bena se tshwantsho sona se emiwa mafelo a veke yona ena mafelo a veke yona ena dipapadi ke tsana tsane tsa alliance ka ba nneng ka mane a ke re bua ho tsuya ka mola ka basading dipapadi ke tsana tsane tsa alliance ka hona ka mane ka ba nneng le tsatsinya la moqive tsatsinya lona le ola moqive uno le hokai ona le bomang o etsa enga dipapadinga mafelo a viki yona e uno le hokai ona le bomang o etsa eng dipapadinga mafelo a viki yona e Shaba hantle na kwa dapa itseng hantle metso tseke yane e robedi fela. Re qeta ona ya mokokotlo ho renya ya rona ya bohlano ho di PC FM. Hi ya le khotlala gasola hantatai ho thewa hantle a vanele sotho Hotel and Casino.

0: Agapa.
1: Atla sinya ujen, ka sinya ujen, jodo sinye ya.
0: O sinwa ki?
1: Agapa.
0: O sinwa ki?
1: Malume ko ojo khakata di, adi khakate. Ije sa ma se na ya paleng se ha di na ya di si.
0: Na ke be ke ga ta le ya be le tshisa o feta di tlop. Di ba ba tsietsi ba tshisa o feta di tlop. Ke re ke a rata o bane le ba tsietsi le tshisa o feta di tlop.
1: Yeah. Yeah ga. Ah, na ma tsena ha ba mo ga le le ya ba mo ya da di. Ya le go di tsike ga ke ka pa di tlop. A tsara ba ga ba mo nna di bo ba mo nna di ha. Oh, awak tahu kencing yang ni terapa di sekolah ni saya tu sih, macam mana dia yang kagak itu. Mana je nana, mana je mau hope, mana je di selek, dia muka kapot lah. Bukan macam apa?
0: Ida, lema ni nanti lemu hope.
1: Awak tu nak tu.
0: Hmm, kerja tu. Bukan,
1: kita boleh kapot, kita nak kamu. Kenapa macam apa tu? Selek, peliti, kita nak kamu. Aren damo ho bo Allen Charles Cup information go mo na de ile ge ha ba after 2 years ama se go mo go na ke ba wa sa ba yi mo sa ba ti ja le po mo
0: o re ti
1: ya la ta go pa ma ba le nga go ka mo tuwe o le ka go o
0: re ti
1: ile ka tsoga le ma nta ma ka ka bona ba bua nge di ha la di di ja ba bua
0: Mpola ya hami kannete le mpola ya hami e re motho ha o so mo sheba mona a ke re ke la ka sheba e mong ki itumelenga wa swodi itumelenga wa swodi ka ha re ho mogatlo wane wa Lesotho Football Supporters bjale ke sheba itu maoba mona ha ke le ka le baleng ka mane bjale itu ha ka la mpona felo sa ga wena a tseba o gata dikgathatso ke empa itukine ko o sheba ya letla ga ke re ke sheba ba bang e be se ka ka ka ke gata dikgatha o mona
2: e bana tla go tsa go tsa ile se ka bonza ile wa thedi
0: a nna ke bona ka ka ka ke tsebona ntsa o ile ka
2: ta ke na mthani ke le shishina ke le khosi wa le shishina o bana o
0: Wanna wa matala fats.
2: Mata maitala tala tala tala tala tala.
0: Ah, etala ke dinare.
2: Oh, o se re tla bona engwa.
0: Mata maiputjwa, o re mata maiwang.
2: Ke reta.
0: Oh, he bana.

empa he ha ona party e ka ba ya qala nna ke le siko ha ona party e ka ba ya qala mabolala songe a le siko le khala o tswa se party da ile ha o tswa se ha ke mametse ka mane ka le ribe ka mane e ka re radio ha e yo ka mono ka le ribe anna pepping a dinare tsentle pepping a ba eso e ka re radio ha e yo ka mane ka le ribe e sebe na kwana pa seng ante metso tsi yana mashuba mabedi ka metso e mehlano fela ga tadi mme monate ho renya yana ya gona botsilela e ka ka ma television ena ke mushimano wa ka DJ Skid on the mix.

metsotso nga e robedi fela ge tadi me ha monate ho renga yane a rona ke bua kwelo ka ho renga ya bo kae banna ho renga ya bo tshilela ho rima phisi ya fam ya le go tlala gasola hantata ho tewa hantla vanele sotho hotel and casino.

0: Mamedi ire ha re le mothating ona re tle le Bishop Mlapo atle a re bulele ka thapelo. Re buruti.
1: Ha ke o dumedise ngwane so ho sengona ho hotle ke o dumedise ka le bitso le letle la mmoloki wa rona e leng Jesu Kriste ke o dumedise le batho bohle ke re morena a le ruise molemo o sa feleng. Ho sengona ke kgahlilwe hore re ye testamenteng ya kgale bukeng ya bobedi ya dikronike kgaolo ke ya bosupa. Ho tloha ka temana ya 14 re bala testamenteng ya kgale bukeng ya bobedi ya dikronike kgaolo ke ya bosupa ho tloha ka temana ya 14. Ga setšhaba sa ka se bitswang ka lebitso la ka se ka sa ikokobetsa sa rapela sa batla sefatlhego sa ka sa fapoa ditsela tsa sona tse kgopo le nna ke tla utlwa ke le mahodimong, ke tla lebala sebe sa bona, mme ke tla fodisa lefatshe la bona. Ha o le jwalo, mahlo a ka a tla qamakisisa, le tsebe tsa ka di sikelwe thapelo e bewang ngalong ena. Morena, lentswe la hao ke kganya ya maoto a rona. Ha setšhaba sa ka se bitswang ka lebitso la ka, seka sa furalla ditsela tsa sona tse kgopo ke tla utlwa mme lefatshe le tla fola. Bana beso, ho seng hona wa ho tle ho entsweng ke morena, ke tla fela ka mantswe ke ana hore ba hesong ke nako ya hore re le setšhaba jwale re ke re qamakisise re ke re hopole re ke re bone se entsweng ke Jehova, hoba setšhaba sena se entswe ke Jehova Modimo. Mme moraong ona o bona e ka re le setšhaba re sebeletsa ho ikarola le Jehova Modimo le ho ya ka tsela seo ka teng re kekeng ra utlwa ke Jehova Modimo. Re kgaba haholo ka dintho tse re arolang re le setšhaba. Ha re setsile le bonngwe, ha re setsile le kopano. Ke tla etsa mohlala o le mong, baratuwa ba ka ba ntho jwale yeo jwale e fetohang godumodumo ka hare ho rona, yeo re tshwanelang hore re tle re eme kgahlanong le yona ka matla. Ha re le mmoho, ho seng re a kena ditempeleng re kopana ha mmoho, re rapela ha mmoho, re tsetselela bonngwe kopano, kutlwelano bohloko, mamellano botshepehi, re tsetselela kgotso, re tsetselela bonngwe. Mme seo ba babedi le ba bararo ba di tlamileng lefatsheng, tseo ba babedi ba di tlamileng lefatsheng, baratuwa ba ka di tlamilwe lehodimong. Empa e re ka lona letsatsi le tshwanang, o ele hloko hore mang a apare mmala ofeng wa dipolotiki. Re ha tloha moo, yena motho ya hlahileng hoseng le yena ka pele ho Jehova Modimo, yena motho eo jwale o rohaka e mong e ba ileng ba hlaha mmoho, hobane jwale ba se ba apere diaparo tse fapaneng tsa dipolotiki. Bana beso, ke rata hore hoseng hona re tle re tadime ha sera se re sebedisa ho sebeletsa ho arohana. Ha sera se batla hore re kotule re furallane, empa re le setšhaba se entsweng ke Modimo, re le setšhaba se le seng. E ka kgona re tadime hore ntho ena ha e ya re lokela, hobane Basotho re matla ha re kopane. Ke rata hore ho lona tlala ha e kgethe ntlo, bothata ha bo kgethe mmala wa dipolotiki. Ke rata hore baratuwa ba ka re ele hloko hore ntho teng e keneng hara rona ena yeo re arolang. Athe jwale bothata ba Lesotho ke ba mang le mang, tlala ha e re na o apere jwang, bothata ba bosodu le tsohle le bobodu ha di re na o apereng, empa ke bothata bo iphetotseng mofetshe ka hare ho naha ya Lesotho. Mme ka kgona jwale re eme mmoho, re qale metseng, re be re lo tswa hantle pusong ke rata hore ba ratwa ba ka ho seng hona molao jwale o se ke wa tlwantlo kholo wa ya ntlwaneng empa o tlwantlwaneng ye ntlogolo e ka gona ge qale ka metse ya rona ge qale malapeng ge qale motseng ho qala ho bopa bongwe le yona khotso me Jehova modimo nako yeo ge furallang bona ho iphetotseng jwale ntho e re arolang ke rata hore Jehova modimo o tla re utlwa Jehova modimo o tla re bona Jehova modimo o tla fodisa lefatshe la rona Jehova modimo o a utlwa ebile o a araba bana beso ho seng hona ke rata hore wena o le motho bomong ba gago o ke o dule sekgutlwaneng sa gago o ke o bue le Jehova modimo mme jwale o sokole tsohle tse sa aheng o di beele ka thoko mme jwale ge gage marako a naga ya borona jwale bana beso a re ke re ipehe go Jehova modimo ka thape a re rapele ka lebitso la ntate le la mora le la moya o galalelang ntate ya mosa ya mohau wena ya leng teng ya neng a le teng ya tla nne a be teng ka go sa fele modimo wa rona ge tla go wena ka go swaba ge tla go wena Jehova modimo wa rona ge tlo tla re ikwahla ya go wena gobane re entse dintho tseo re sa tshwanelang go di etsa ga re etsa tseo re neng re tshwanetse go di etsa mme o loka ga o wa go rona mpa ntate o ntse o re file monyatla wa gore ge ka lokisa ditaba ntate ya matla o tlhege a kokobela mme go phame wena Jehova roba o rata wa rona ge le setšhaba empa go tshwalwe bo wena ka gare go rona ntate ya matla o tlhe re a o rapela o seng gona dula le rona e ba go rona komela meya ya rona e mong le e mong o tloa godimo go ya tlase Jehova modimo bua le rona Jehova e tsaya gore Jehova modimo e mong le e mong ge ke re tsetselele kgotso Jehova modimo ntate ya matla otlhe re a o rapela ge ke re tsetselele bongwe ge ke re leke go falatsa dintho tsotlhe tseo diabolosi a di sebedisang gore ge tle re ya goane re letšhaba sa gago ntate re a kokobela ke beya kereke ka lefatshe lotlhe tlhono lefatshe a boloka o sireletseng ntate ya matla otlhe le gona batlhanka re ikopela matla bongwe Jehova modimo wa rona kopano ntate ya matla otlhe re a leboa tlhono lefatshe a motlotlei tlhogo ya naga ya lesotho ena le lelapa la gae lelapa la borena bo bogolo le borena botlhe ka go naga ya lesotho Jehova modimo wa rona tlhono lefatshe boloka ke beya botlhe ba potapotile motlotlei tshebetsong ba tlhono lefatshe o ba boloke Jehova ke beya bookamedi ba sena sealemoya ba tlhonolofatse o ba boloke momamedi le botlhe ba kene mananeong a bona le bao e leng gona ba tla kena Jehova ba tlhonolofatse o ba boloke ntate re ka lebala jwang ntate motutsi mo tlhonolofatse o mo boloke Jehova re a o leboa boloka lesotho ntate le basotho tsotlhe re di bega ka pele go wena ka lebitso la ntate le la mora le la moya o galalelang amen
0: amen ntate moruti re a leboa
1: le a leboga e ba letsatsi le tsonolo setseng ngwaneso.

ene Afrika Borwa bakeng ena bakeng sa lenaneo le reretsweng ho matlafatsa industry le hona ho bona hore boramatsete haholoholo ha o tlua ntlheng ena ya kgwebo e ya hola tikolohong ena. Mehemo wa medikopano ena ke karolo ya ditukisetso tsa seboka sa bo 46 sa dihlooho tsa dinaha tsa SADC se tla tshwarwa ka Phato selemong sona sena. Mme haga ditaba tse ding hemo wa meditseo re ka ga di supang ke hore Moporesidente Cyril Ramaphosa o lebeletswe hore a tle a fane ka puo ya sehlooho ha mmoho le mongodi e moholo wa SADC Elias Mokgosi. Sehlooho sa kopano ya selemo sena hemo wa medi se shebane haholo le ho haha kgwebo tse tshwarellang ka ho matlafatsa meralo ya motheo temo le ho eketsa boleng ba di-mineral pele di romelwa ka ntle ho naha. Ramotsi wa eThekwini Cyril Xaba o re toropo ya mongwabedi se lokisitse tshireletso le ditshebeletso tsohle ho amohela baeti ba tswang dinaheng tse fapakaneng. Ke tse ding tsa ditaba hemo wa medi tse hlahellang naheng yona ena ya Afrika Borwa. Re sa le hona naheng ena ya Afrika Borwa haholo hemo wa medi ho tsena tseo e sa le di tswela pele tsa tshusumetso ya ditlolo tsa molao le bobodu le bomenemene. Hlooho ya lekala la dipatlisiso kgahlanong le bobodu e bitswang fela IDEC, Advocate Andre Johnson, o kopile ka lengolo hemo wa medi hore a lokollwe mosebetsing hanghang. Lengolo leo le romelletswe mokamedi wa naha wa botjhotjhisi e leng NDPP, Advocate Andy Mothibi, hammoho le ofisi ya Moporesidente. Johnson o re dikgwedi tse hlano tse fetileng di bile thata haholo ka lebaka la diqoso le ditlhaselo tse lebisitsweng ho yena. Johnson ha jwale o ntse a hlaha ka pela komishini ena ya Madlanga e ntseng e hlahloba diqoso tsa boitshwaro bo sa lokang nakong eo e neng e le motjhotjhisi e moholo le nakong eo a etelletseng pele IDEC. Ofisi ena ya botjhotjhisi ba naha ya mongwamedi e netefaditse hore lengolo leo le amohetswe, empa ha e so fane ka maikutlo mabapi le qeto e tla nkwa. A re hatela pele hemongwamedi ditabeng tse di mokga wa Democratic Alliance DA o phatlaladitse hore o hanyetsa melawana ye metjha ya Employment Equity e hatisitsweng ke letona la basebetsi Noma Khosazana Math. DA e re melawana ena hemongwamedi e tla qobella dikgwebo ho hira basebetsi ho latela sepheo sa morabe le bong tse behilweng ke mmuso ho ena le ho sebedisa bokgoni, ditsebo le ditlhoko tsa kgwebo. Mokga o boetse hape ho mongwamedi o re o sentse o phephetsa lekgotleng karolo ya molao e fang letona matla a ho beha sepheo sena. A re hatela pele he mongwamedi boemo ba ntwa botjhabela bohare bo bonahala bo mpefetse hape mafelong a beke ha merabe ya Houthi a Yemen a hlasela meaho ya ole ya Saudi Arabia le bopong la lewatle le lefubedu. Houthi e boletse hore e hlasetse meaho ya khampani ya Aramak metseng ya Jensen le ya Mbu. Ho tlalehwa hore ho ile ha bonwa mosi o moholo haufi le feme ya ole ya Jensen. Athe metsu hemo wa medi eme ile ya thungwa pele e fihla ya Mbu. Ka nako e tshwanang hemo wa medi Iran e qositswe Ukraine ka ho hlasela sekepe sa yona lewatleng la Caspian moo mosesi a le mong a ileng a bolawa. Le ha United States e emisitse ha nakwana hemo wa medi ditlhaselo ya yona kgahlanong le Iran, Mopresident Donald Trump o boletse hore o ntse a kgetha tharollo ya dipuisano, empa o ikemiseditse ho nka mehato haeba Iran e sa sebedisane mmoho le United States. Ba hlopholle he mongwamedi hodima ditaba tsena ba re ho namela hwa ntwa ena Yemen ho ka sitisa phepelo ya ole lefatsheng ka bophara le ho tsosa hape ntwa ya lehae ya Yemen. Ke tse ding tsa ditaba jwale he mongwamedi tse bonahalang di le teng. Athe a re sheba he mongwamedi ho tse ding tsa ditaba, batho ba 23 ba ntse ba nyametse ka morao hore he mongwamedi sekepe sa Vietnam

Kelewa motutsi mo mamedi itumela. Motlotlegile tsela boraro eteletse pele moifo wa Lesotho o Nairobi, Kenya, ketelong ya matsatsi a mararo ya go tshohla boemo ba Afrika ba kanetso ya dijo. Ketelo ya re Basotho ke ka memo ya mokgatlho wa lefatshe wa sefapano se sefupedu e le go tla tshohla ditlamorago tsa tlala le komello e tlasetseng kontinente ena. Nakong ya ketelo ya hai moo, motlotlegi o tla etela dibaka tse tlasetsweng ke komello Kenya, ebe ka laboraro leeto le tla phethelwa ka dipuisano tsa boemo bo hodimo le banang le seabo ditabeng tsa karabelo ya mathata a tobileng tlhahiso ya dijo kontinenteng ena. Letona la temo le moemedi wa Lesotho mokgatlong wa dinaga tsa Afrika Ntshiwa Sekete ke karolo ya moifoo. Senior Inspector Sepalo Kilepa ho hlaha lefapheng la thibelo ya ditlolo tsa molao ntlokgolo ya sepolesa o re sepolesa se ikemiseditse ho thibela ditlolo tsa molao le pele di etsahala. Sena Senior Inspector Kilepa o se buile puisanong le bophatlalatsi mo a itseng sepolesa se theile dikamano le boemedi ba makgotla a baithuti dikolong tsa thuto e phahameng. Go rarolla mathata a baithuti ka dipuisano go ena le gore ba kene boipeletsong bo hangata bo ba kenyang ditlolong tsa molao. Ga bua ka dikomiti tsa thibelo ya ditlolo tsa molao o itse di sa tswa tshwara dipitso tseo a reng di tla tlhatlhangwa ke dipuisano tsa badulasetulo ba tsona tse tla ba kwano maseru go tla arolelana ditlolo tsa molao tse tileng setse dibakeng tsa bona le ka moo di ka thibelwang. Senior Inspector Kilepa o phetetse ka gore thibelo ya ditlolo tsa molao e ka atlega ga fela setšhaba le sona se bapala karolo ya sona. Sepolesa se boetse se re se kenyeletsa batšha mehatong ya thibelo ya ditlolo tsa molao ka dikomiti tsa boithaopo go pharalela le naga. Mmuso o lokela go kenyeletsa batšha diqetong tsa ona e bang o ikemiseditse go rarolola mathata ao ba tobaneng le ona. Bona ebile boeletsi ba dimpho Matlakala nakong e wa buelelang batšha dipuisanong tsa maikutlo a setšhaba mabapi le go kengwa tshebetsong ga dikgakanyo tsa ditšhelete. Matlakala o re batšha ba ithogobeditse go lwantsha bofuma metseng ya bona ka matsholo a temo le a mang, empa hangata ga go maano a hlakileng a go ba kenyeletsa ka botlalo dikgakanyong tsa ditšhelete. O ipiletsa go mmuso go boela go tlhatlhoba maano a thuto go netefatsa gore thuto e arabela gagolo ditsebo tse tlhokwang morago tsena e le go fitlhela ntlafatso ya mošwelela. Go sa le jalo, nakong eo ba thakgolang mokgatlhelo wa monongwaga wa go kenya dikopo tsa thupelo ya morero wa batšha wa go ikalela dikgwebo, balekane morerong ona ba itse dilemong tsa go feta dikgwebo tsa mo batšha ba ikopantseng hangata ga di a atlega le ga ba itse ba lokela go tataiswa go fitlhela lefapha la dikgwebo le ntlafala. Go tsa matšhaba, lefapha la taolo ya madiboho Afrika Borwa BMA le tla lega le fetisitse melata e fetang dikete tse 70 a metsemedi madibohong a naga eo go tloga maqalo a kgwedi e fetileng go fitlhela ka la 14 kgweding ena. Letona la toka Afrika Borwa Mamoloko Kobai le itse go boetse ga tshwara melata e fetang 300 e fumanweng e le molato wa ditlolo tsa molao tse fapaneng. A re mmuso o ntse o sebetsa le mekgatlho ya setšhaba go thusa matswalwa a dinaga tse ding a angweng ke matsholo a sa tswa feta a kgatlhanong le melata e phelang Aforika Borwa ka thoko molao. Go sa le jalo, ka labohlano le fetileng Basotho ba robedi ba ile ba tshwarwa femeng e nngwe Pretoria nakong ya letsholo la go phatlha melata e Aforika Borwa ka thoko molao. Mohiri wa bona le ena o tshwerwe mme o tobane le qoso ya go hira batho ba senang ditokomane mo wa ka nnang a lefa dikete tse 10 tsa maloti bakeng sa mosebetsi ka mong.
go tseding di tsebisa boemo ba legodimo di re ditlamorago tsa boemo ba legodimo ba El Nino di ka nna tsa ama moruo wa Aforika gampe le go baleisa baagi ba dinaga se tla angwa le go feta. Ditsebisa ditaba tsa moruo bankeng ya ntlafatso ya Aforika di re ditlamorago tsa El Nino di tlilo ama Aforika ka dilemo mo gagolo tlhagiso ya dijo e tla amega. Kalao ke gore nakong eo boemo bona bo otlang lefatshe ka 2023 ho isa 2024 temo ile ya ameha hampe ditheko tsa dijo tsa nyoloha le maemo a mawatle a fetoga mabopong a fapaneng a kontinente ena. E re banka dikgotlhano dintwa go sesa ka gara dikoloto le go fokotswa ga dithuso tsa matšhaba ke ona mabaka a nyotobetsang moruo wa dinaga tse ngata tsa Aforika. Sudan, South Sudan, Democratic Republic of Congo, Somalia, Mali, Burundi le Nigeria di balwa gara dinaga tse tlilo angwa gagolo ke maemo ana. Re phetela ka tsa boemo ba legodimo. Go kgetha ha le hla dibakeng se ding se phahameng ho ka lebellwa ho tloha ka labobedi la la mashume a mabedi a metswero bedi ho isa la boraro la la mashume a mabedi a metswero bong maemo a batang haholo a ka lebellwa na ha ka bophara ka la boraro. Lehodimo le kwaetse ka go kgetha dibaka ka maru a melatsitsi ho a bata ho seng hona le serame seletse dibakeng tse ding. Moya o foka o le bobebe. Go ka lebellwa gore le dule le kwa hetse ka go kgetha dibaka go be magareng empa go phole go isa go bata dibakeng tse ding ka maloting ga le ntse le phagama. Moya o ka lebellwa go foka o le bobebe le magareng go tlhaga borwa bophirima. Momamedi ditaba di felela mona mamela tsa senyesemane metsotsong ya 10:15 ka mora hora ya bosupa.

0: hona ho bontsha hore le ha mebaraka e ka ya wela goba ke yone e laolang hore na o tla bo fumana tseo e kae ka letsatsi, re tshepisa hore bonyane tšhelete o e tsetetseng ga ona motlhang o ka fumanang e nyametse ka lebaka la gore mebaraka e wele. Ke kopa gore ke tle ke felele gona mona, ga ke tsebe ga e ba go ka ba le dipotso ndate juv motlhomong kapa o ka lakatsa ke babetse gore na difounong tsa bona teng ba penya jwang.
1: Eya mmene ke tla ona mono ke re re penya kae megaleng ya rona thekeng gore re tsetelemme.
0: Ha o batla go bula tsetela ga o tlhoke le gore o ya setsing sane sa rona sa Vodacom. Ya pele ke gore re na le melao le melawana le dipeelo mane leqepheng la rona la marangrang mo o ka lo ipalang gore na tsetela e sebetsa jwang, melao e laolang ke efeng. Jale ha o se o ikgodisitse ka ditaba tseno tse jalo, o kena mogaleng wa gago. Ya pele ke gore o bone gore ka rampese ga o tla bona tšhelete yane e re buileng ka yona kapo e fetang eno. Jale ga o fitlha mogaleng wa gago o tla penya *200# ya option 3 ya ne reng savings account. Mme ga o kena ka yona ka mono o tla fumana 1 e bua ka mogatlo gobane be e leng gore batle ba batla go etsa taba tsa mogatlo tse dingwe tse fapaneng. E be re na le option ya bobedi e reng tsetela account. Jale ga o kena go tsetela mono e tla o botsa gore na o investa o le individual kapo o le mogatlo. Mme ga o le motho ka bo mongwe o tla kgetha individual e be o kgetha open account, o amogela melao le melawana le dipeelo ba tla o so di badile a kere. E be jale o ngwala o kenya gore na wena o tsetela ka bokae, o netefatsa ditaba tseno ka nomoro ya gago ya lekunutu. E be bjale o tla fumana molaetsa o tsebisang gore kopo ya gago ya gore o tsetele e atlegile. Mme nako yotlhe nakong ya kgwedi kapa ka letsatsi le tshwanang o dumeletswe gore o ka dula o ntse o ikeletsa godima tšhelete o e tsetetseng ka tsela e tshwanang jalo ka re bontshitse. Le ga o tlhoka tšhelete ga o tlhoke go eme nako ya kgwedi, o ka e ntsha tšhelete e be chega se re sebetsa ka digora tsane tse 72 tsa tshebetso kapo matsatsi a mararo a tshebetso. Jale ka ga ke bontshitse le ga le le mogatlo e tla re ga le fitlha mono mo e botsang gore na o tsetela ka bo mong kapo ka mogatlo o tla kgetha mogatlo. E be jale wa kgetha gona megatlong ya gago e mengata na o tsetela ka ofeng, e be o kenya tšhelete e ba le tsetela ka yona le a netefatsa taba tsena ke mane mo ke itseng tle bentse di tswa ke moetapele. Mme gang ga a qetile ga a tseba gore ka ba mogatlong ba nane di batla fumana melaetsa ba netefatsa ditaba tseo. Ga ba qeta go di netefatsa ke fela tšhelete ya mogatlo e tla tswa e be jale e ya ka gare go tsetela. Ga ba netefatsa bane ba netefatsang ba ntse ba netefatsa ka tsela e tlwaelegileng ya gore ba ye ka gare go mogatlo ba lo kgetha gore ba netefatsa. Ka kgola e ka bogotshwanyane ke ka tsela eo setlhaiso sena sa rona sa tsetela se sebetsang ka teng tate juv.
1: *200# ba ke ya kgethong ya bagago. *200# okay.
0: Kapo savings.
1: Ke lebile menagane mme ka nako ya gago. Mme ka nnete ke a tshepa gore Basotho ba tlo tsetela. Nna ke a qala mme ke a o tshepisa gore bekeng ena le nna ke kena ka bathong. Ke batla gore December eyame December ke batla go nyala basadi ba babedi. Jale ke batla gore e be le gore ke na le tšhelete e lekane se ntse ke omeme. Ke tla go romelela lesela gona go goke jang. Thank you, man. Thank you so much, man. Thank you. Mamedi, I can't sit there. I can't, Mamedi. Little Pona fella, go draw a fellow guy. Nalisanfi. Sebedi se Mamedi, Tabor Copana Pebe King, Etam, Obele, Bumamedi Bumanati. Bota la tela wana mona a PCFM hanta tai go tsa hona he motbang a costume sinkoko go tla re kopana hape mamedi go gata ha o holo fela ke o kwi ba cha bare bai bare clogged bare toodles Vodacom Lesotho's best network.
2: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile lena neo
3: PCFM, your pulse, our beat.

0: Mamedi yere ha metsotso e le mashome a bedi ya metsotso e tsheletseng tjena fela pele re fihla horeng ya bo robedi. Re tle re tswele pele he mamedi ka ditaba tsa rona. Mme o tla hopola hore he mamedi ha ga ditaba tse ding tse ke itseng ke tla ke o qhatsetse tsona ke tsena tsa Seboka sa Lekala tlasa lekgotla lena la RFP. Hapata ka hololo number 2. Mo he mamedi re o fang mopagamente wa hololo mo ha ga ditaba tse ding tse o a ileng a bua ka tsona gona ebile dintlha dife Sebokeng tsona sena sa Lekala.
1: How ntso theoa le noka ena ya haiso o ya mohokage o tla kopana le lesabati le lengata go lokano kenya mo ya mohokage ka mono o tshekere wa tsiba go rena le jwe le neng le tloa patitswana le neng le tloa mama buru a fapana jwa bua jwalo le rona bana ba ntate Samuel Tshwane Matekane tswa di bakeng tse ngata ga go lotse fapaneng ge fapane ka dibopeo le ka diketso re le batho mme re tla gotlana ga re ntse re theoa jalo ka majo ya wanoka re tla gotlana gobane ke dutse ka gantlo e le nngwe ya ntate Matekane re tla gatana ditorong gobane ge bana ba gae fela re lokela re gotlane ge be bogeledi ge be re fetoe lesabathi ka mogoko a re moruo sepheo sa ntate Samuel Tshwane Matekane o batla go re bona ge le bana ba gae ge le mmogo ge le lesabathi ga gona le ka motlha o dula le ngwaneno ka tlong ebele ke bela gatana ditogo le tla gatana ditogo fela mogaisane ga a ka bona gore le gata le ditogo le ngwaneno o tla kena dikgokeng mo fela bana ba ntate Matekane rona bolejone re se re ile ra bona dintho tse kgolo re se re ile ra bona mekga le magotla a dipolotiki go kengwa tshesere dipakeng tsa bana ba motho ba gwana ska ba la itumelela go ba diswaswi tsa dipolotiki ya ba batho ba neng ba ntse ba le mmogo ba gwantswe ke dipolotiki e be le gona ba tlatla ba ge ya gona moruo ke batla motsotsong ona e mong le e mong wa gona ka letsogong la gao le le tsheadi le ka letsogong la gao le le tona o tshwage ngwane eno wa pela gago Hey, la bombe. Hey, la bombe. O tsaga motho ka letsone le letona, le ka letsone le letsiradi. Ya le wetse kano ya ntate Matekane ya hore. Motho ena ke motshwereng ka letsone la ka le letona. Le ena ke motshwereng ka letsone la ka le letsiradi. Ke le thala bodiba ke ngwaneso ke ngwana wa ntate Matekane. Motho ke motshwereng ka letsogong la ka le letona le ka letsogong la ka le letsheadi ke se sa ntate modimo se nang le maatla le mefokolo jalo ka nna e be re kopa ntate modimo ntho ya e le nngwe fela gore a re thuse gore ge amogelane ka tsona dibopego tseo tsa rona ka maatla le mefokolo ge ntse re le jalo ge le bana ba ntate Ntshokwane modimo a e sale ke kena dipolotiki a e sale ga ke soo ka ke bona motho ya tshwana le ntate Matekane bomme le bontate ke ile ka tsamaya le ntate Matekane le mofufisi wa gae wa sefofane ke le raka ra bua le ntate Peter re le babedi ka ba ntate Peter gore go nna hemo ke gannetse bagoa a barui ba bangata gagolo difofane ke tlala go bona morui a a nang le sebopeo sa ntateng ntate Matekane ke moikokobetsi yeo o kekeng wa utlwa ga o le pela gae gore go na le gona go feta bana ba ntate Matekane ba bang ba lona ntate modimo wa le putsa ebe le fumana mosebetsi ba bang ba lona ntate modimo wa le putsa e be dikgwero tsa lona di kgona go fumana mosebetsi be di a gola ke batla gore le e mong le mong wa rona a gapele ntate modimo gore ntate modimo ga o ntse o nthusa mpha bophelo o boele gape-gape o mphe pelo ya boikokobetso setšhabeng sa basoo ntho e le nngwe eo re tla tseba gore re gogelele ntate Matekane dipalotlhe tse a tla gapa dikgetho tsena ka yona ke gore re le mathala bodi ba metseng moo re phelang teng haiba nna ke fumane mosebetsi ngwaneso yena a so ka e fumana ke lokela ho ikokobeletsa motho enwa a so kang a fumana mosebetsi hobane ke batla dipalo tsa motho enwa hore a kgethe ntate Matekane. Ee, Ramadan Amodi. Nkile ka ba ka hara dipolotiki ka bona ha motho ya keneng ka hara ofisi a fuweng boikarabello ba komiti ba bang ba ikokobeleditse ena hore a sebetse e le motho wa ka hara komiti. E re ha mathalabodi ba kapa batho bano ba habo baphati ba etsa qeto ya hore aa tsatsing lena jwale re a fetofetola ka hara le batho wa ka mona kapa lekaleng, wena o no ntse o re tshwere maobane e re re fe mo monyetla e be motho yano o wa lwantsha moduo. A re ne re kgetha wena mema motlwang ke re o be modulasetulo wa rona, nna a re ne re lwantsha ba bangbe re sa ba kgethang ga letsa badulasetulo. Ke bone mosholo ka ga lebato a laesola gololo ka mona bomme le bontate ba neng ba le ka ga dikomiti tsa makala ka lebato ka ga lebato a la gololo ka mona, re fuwe monyetla wa go kgetha dikomiti tsa makala. Bomme le bontate bano ba fetotsweng ba o isenyetse ditho tsa dikomiti tsa makala ba amogetse gore go fuwe ba bang boikarabelelo moduo. Taba eno e lokela go etsagala mabatoeng otlhe gobane ga o fuwa boikarabelelo go kene ka gara ofisi a se gobane o le botlhale o feta ba bangwe, ke gobane rere o etse mosebetsi lebitsong la rona botlhe. Bomme le bontate, dikgetho tsa dikomiti tsa mabatowa di ka morantle. Ga re ya dikgethong tseno tsa dikomiti tsa mabatowa bomme le bontate, lebatowa le leng le le leng, ke batla ka dikelelong tsa rona re utlwisise gore re lo supa batho ba lo etsa mosebetsi lebitsong la rona. A se gobane ge le jwale ga re sa batla mema motlwang ge se re ratang eo re lo supa batho ba tlo etsa mosebetsi lebitsong la rona. Ke yona fela ntate Matekane e batlang eo. Ka ga lebatowa la gololo ka mona le setiriki sena sa eso sa bothaoti, ga e sale ke ba ngwana ke bile ke tsofala ke ba dikelo diputswa tjena, ga go so ka go ba le selemo se le seng seo ka ga sona go na le diporojecte tse ngata jalo ka tse teng gona jwale moduo.
0: Mamedi, ke tsona tsena tsa seboka sena sa lekala la gololo gapata ka mane. Mme Mamedi, mona go bua letona la merafo, letona la maatla le merafo monghadi le Jone Mpotswane, ke ga a ne a bua mona. Ke mpa fela ke re hemo Mamedi, ga ga ditaba tse dintsi wa buang ka tsona gagolo mona ke taba ya gore moo go e bang batho ba arogane ba dule fatshe ba kopane ga e le bana ba motho, go se ka ga ba le motho ya ka ba arolang kapa kena dipakeng jwale gore a tle a ba arole. Mme taba ena o e phetile ka makgetlokgetlho he moabedi gantse a bua puong ya gae mona gore taba ya kgotso, kopo ya kgotso e loketse gore e be teng mona mo a qetelelang ka taba ya gore le ba o e bang ba ne ba ntse ba kgethiwe boetapeleng ga ba bangwe ba fetoga ba seke ba ba nyagama he moabedi gore ba ka re bjale go se o kgethiwe ba bangwe ba ne ba tswele pele gore ba tshietse ba bang. Ebe ditaba tsetse o a buang ka tsona he moamedi, tshusumetso ya tsona e go kae, di bakwa ke maikutlo a gago ke afe he moamedi? Gantse ke utlwe maikutlo a gago ditabeng tsena pele re tlogekisa he moamedi le tse fetileng 2121 9956 kapa +2 66 599 56 ke tsona dinomoro tse kwa kenang go tsona 2121 9956 kapa +2 66 599 56 athe ka mona ka WhatsApp ya moamedi o tlo sebedise 6200 9956 o tla kena le go tsane tsa matšhabeng hemo moamedi nke ke o fe monyetla pele ge ka ga tlotla re rekisa mona re kenke maikutlo a gago.

0: mamedire ha ho le tsena he a tshike mo fumane e malesono lo ga mathe he ka mo he ho le ngateng ge ke retswele pele le yena o sanza le teng kwa no mohaleng. Sonis, how are you?
1: I am good. How are you?
0: I'm good. E re re ke retswele pele ka lebaka la go bana ke hlokomela lo gele nako e sentse e re sile ha re ke rutlo re na o re tshwaretseng ka mona ka habo sente ba le ho seng hona e bile e le mmanta ha beke.
1: Mamere ke o dumela sa tle ho seng ha letsatsi e le mmanta ha le ditolaka ke mmale hlongolo wa bana ba Ramathe wa tsema ha le mmanta ha tsena re bo etse ho kahana se khutaneng sena sa rona kwa le ho People's Choice FM sente ke re ho wena hashtag different and dignified funerals to all hashtag ditshebeletso tsa lepato tse hlomphehileng ka ditefelelo tse tlase go mofotho e mong le e mong. Mamadi, ga re tloa fela ka lebaka la nako ke tle ke go gopotse taba e ntseng e etsagala ka ga sentse ba le ka mona ya bohlokwa kapa ke tle ke go wena ga ke tloa fela ke tle ke ele hlokwa bohlokwa ba gago wena mosotho wa heso wena ya tshetsang sentse ba le ka go mana a tshetsang sentse ba le ke ya tiro se se ka o mamela le nana naneo ya tshetsang ka o ba setho wa tseba ya tshetsang ka o bua ka sentse ba le masenya go gemmo le ya tshetsang fela ka go ga kolo ya sentse ba le e re tshwedi ebe o e ela hloko kapa wa e bona tshetso ya gago kapa seabo sa gago hle se bohlokwa gagolo mme ga se fete fela ga se fete fela gobane ke jwale selemo sa 2026 ke selemo sa botshelela kapa ke lekgetlo la botshelela jwale ba ne ba PMR Africa ba re ha ba etsa diphuputso tsa bona tseo ba di etsang selemo le selemo tlhatlhong ena e ka borago Africa jwale ha ba sheba mofutong ona wa kgwebo ka gonaga ka mona kgwebong ena e fanang ka ditshebeletso tsa lepato ba boetse gape ka diphuputso tsa bona ba utullotse gore a tshehle ga ona mampudi mampudi ke sentse ba le gap funeral services fela ke yona kgwebo e itlhommeng pele ga o tlhoa ditabeng tsa lepato ke yona kgwebo e bapalang karolo e golo e kenyang letsogo le toma go ntlafatsa le go godisa moruo wa naga ya Lesotho mme itse ga ba di kenya fatshe lemong sena gape ba beya dintsho fatshe ya ba diphuputso di a simolola gape go sentse ba le gap funeral services ke mampodi ga o tlhoa mofutong ona wa kgwebo kapa ga o tlhoa kgwebong ena e fanang ka ditshebeletso tsa lepato re boetse gape selemo sa botshelela ka tatelelano gapile gao eno ya PMR Africa Award mme gao ena mosetshwaetso re gapa boemong bo ka godimodimodimodimodimo a tsheloga ge a makwa e le gore ka ganaga ka mona re itsamaela fela mosetshwaetso le gore ga ona e mong ga o pope dipoke sentse ba le gap funeral services fela gao ena re gapile boemong bo ka godimodimodimodimo ba Diamond Arrow ga e nepagetse e bitswa PMR Africa Diamond Arrow Award le motho a tla re go wena hehe o so mothiba gore Ramathe o nae modima People's Choice tsatsi lena a hlalosa gore sente ba le ke yona mampodi ke yona e ka godimodimo Diamond Arrow PMR Africa Diamond Arrow selemo sa botshelela ka tatelelano ge ntse re sekotsometse ge ntse re eme gona mono ya bohlokwa gape ke gore re ikotla sekuba ka tsela e kgetlheileng ke basebeletsi botlhe ba sentse ba le gap funeral services go tloa ka bane ba tsamayang metseng go ya fihlelela tle ka baemang le wena nakong yane mothotsong wa go qetela pela lebitla le atlhamileng ke bona batho ba ntseng ba netefatsa gore ditaba tsena kaofela di a etsagala gore re ntse re fumana digau tsa mofuta o tsena mme lebitsong la sentse ba le bookamedi ba sentse ba le ke sentse re re fela re a leboga re a leboga re a leboga e re ke fete eno ga ke tla ko gopotsa gore wena setho sa sentse ba le taba ya botlhokwa ke ena e o lokelang go ela tlhoko le go utlwisisa go seng ga letsatsi lena ga e ba nakong eo o etsang dipatala tsa gago nakong eo o etsang tefiso ya seabo sa gago gagologolo wena ya sebedisang marangrang kapa ya etsang dipatala ka mogala kapa ya sebedisang mekgwa yane e mengata eo re sebedisang e ka ba o patala ka banka o patala ka CPay o sebedisa eco cash kapo o sebedisa mpesa jale nako yo o lefang hona le motlatsi Kenya kapa ngola reference ke a tsama motho e mole monyewe le setho sente ba le mona reference wa tsiba naki e go ga o qeta ka botho ba ha o fela o tlile sente ba le mona o tsiba go na ha bua ka reference na ke bua ka e jale haiba haiba na konye o etsa ntifiso ya hao kapa patala ya hao na konye o le fansi ya bo sa hao o gahlana le mo go tshwengola kapa Kenya reference hlehle ke ipiletsa mo setlwaeso e tsa bonnete ba gore o ngola reference e ne pa hetse wa tsiba le wena ka nka botho seng haletsatsi le o tla tswa di office tsa rona o tsebo gona reference ke logo se tsotsa se le se sentse se ntse bale ha se le ho ikata ba ena ha re bua ka reference ne ke fatsa go o ngola reference e ne pa hitseng se se twaiso ha e kala re go ena fela ngola ka pa Kenya reference ngola reference e ne pa hitseng mo mabedi ka ba ena e bo hlokwa ka tsela e kgethileng ha e ba ha o sa hopola reference reference ya hao go tlala contracting ya hao mane o ile o sheba reference ke ona nomoro e tsang gore o ikgethe ka hara sente ba le kamoe o tla bona o hlokwa ba reference wa bona go kaipela go rebe hona le mmala tlhonolo ga mathe b a kire yo ke a e be go ba le b tsela ha o ba le b ramathe a ha ke ntse reference e ne ba hetseng e etsa a kgethologe a fapane le malehlono lo ramathe b empa ha o ka ngola reference e seng yona e le gore so ntse o tla gore ditaba di tla ba ka molekeng ga di na tsamaya ka tsela e e nepagetseng mme ke fatsa mosotho wa etso ke go kampa gotlela maale morago wa ya sheba contract ya gago e le go tlo iketsetse bonnete le o netefatsa gore o ngotse reference e e nepagetseng e tsa jwalo taba ena e bohlokwa haholo mosotho wa etso wena setho sa sente bale le go qobisa gore o tlobe ka moka thakadi e fatelang ka teng ditaba tsa bohlokwa tse monate ke tsa gore ka mane ka gutter snack lona meleri moagong wa rona wa mmošara o motšhatšhatšhatšha ka mono ka matshela gabedi ditshebeletso di sentse di fumanega tsotlhe tse akaretsang tse fanwang ke rona ba sente bale ga e ba o gole kapa o sitwa o finyelela betco mono ka katogopo ya gutter snack room number 4 o ka fumana ditshebeletso matshela gabedi ka mono ka gutter snack tshebeletso tsotlhe tsa mmošara tshebeletso tsotlhe tse fanwang ke sente bale di sentse di fumanega sebakeng seno se jalo he wena mosotho wa heso go tloa ka ofisi teng ka mono go tloa ga o qala go nka botho ba gago o etsa dipatala o etsa di-claim tsa gago o tlhoka go latelwa mofu di sentse di fumanega ka mono ka matshela gabedi gutter snack nna le motho e le a re mafelong a na beke yang kgotsa ka tlola ya kobo ya kobo a re hela ramathe ke motho a gutter snack mane bale re bone re batla mokete ke re butle mokete o tla fitlha tsaba bohlokwa ke gore fela ditshebeletso di sentse di fumanega ka mono jetsa e mong a sokang a utlwa bolelela mmelele ga e ba ga ba soka ba tseba taba ena gore ditshebeletso tsa rona di sentse di fumanega ka mono ka gutter snack matshela gabedi ka metsotso ene e setseng e re ke mathe ka lebelo la phiri e putswa ke mathele ka mo ntlo e tšhang ka teng e leng ka mane ka Pioneer Mall botswaetso re na le ofisi e ntšhatšhatšhatšhatšha Pioneer Mall kapa setseng sa mabenkele sa Pioneer ga na le ofisi ka mono ka ga Pioneer Mall ga o kena ka ga mmole ka mono o tla bona lebote mono tlatlhe o bona ditshwantse ke tseno mono tlatla o bontsha gore ke sentse ba le mono tse ganyang tse bonagalang tse tala tse tshwenu ofisi ena ya rona ebile e fapane gagolo le di-ofisi tsa rona gobane di-ofisi tsa rona ka tlwaelo di kwala ka gore ya bohlano ge bula ka gore abobedi yotlhe goreng ya bohlano empa ena ya rona e Pioneer Mall e ikgethile gagolo re bula ka gora ya borobong matsatsing a mahlano a beke e leng manta go isa labohlano bekeng re bula ka hora ya borobong hoseng re kwala ka hora ya botshelela mantsibuya matatsing a no a beke e le mantsa a buisa la botlhano a te mokabelo teng mamedi ofisi eno ya rona e Pioneer Mall e bulwa go tloa ka hora ya borobong go ya fitlha goreng ya boraro thapana e le go gantse ke mabaka ga o a fapaneng ka gare ya setsi seo sa mabenkele ka mono ka gara Pioneer Mall wa tsema go ofisi ya sentebale e teng sebakeng seno sa jano ga e ba o ne o sa tsebe o sa tseba ge go seng ga letsatsi lena la kajeno o ka etsa mabaka a gago ya tsena le motho e leng go tsatsi e ne leng o teng ka ga mmole e mongwe o ya mosebetsing le a sa tsebe kapa e mongwe o ya kofing o ya dijong tsa oseng e mongwe ya dijong tsa motshegare e mongwe o ya dijong tsa mantsibui mabaka a mangata a fapaneng e mongwe ya ditshebeletsong e mongwe o tsamaile o tla tsamaya ka gora ya lunche a lo batla mabaka a fapaneng ka mono ka ga mmole kapa a lo reka dijo tseba ge gore o so ka potela ka mona ka sentse bale ke ya phelo services wa fumana ditshebeletso tsotlhe tseo di tlhokang tsa sentse bale ofisi ena mosotho wa etso e fana ka ditshebeletso tsotlhe tsa karetsang tsa sentse bale o ka nka botho ba gago o ka etsa dipatala o ka etsa claim ya gago tseba le gore gape gore ga e ba o batla go tseba gona funeral plan ya gago kapa setlhagisa sao sa lepato se maemong a feng kena ka mono ka ofising ya rona Pioneer Mall o ipeye setlhotlholong kapa o tseba ditaba tsotlhe tse amanang le setlhagiswa sa gago o batla go ithuta ka sentse bale kena ka mono ka ga Pioneer Mall ofising ya rona e ntšha mamadi e re ko o gopotsa ka lebelo fela gore re a fumanaya ka marangrang go www.sentebalefunerals.co.ls ithute ka rona gona moo ge teng gape go marangrang a Facebook e leng sentse bale gap funeral services official ga e sa re officially o e fete motshokotso o e fete mogalotso sia inbox ya gago ka mono o tla arabelwa e mongwe o re nna ke batla o bua le lona ka mogala go bobebetle go bobebebebebebebe bua le gona mahala nomogeng ya gona e sa lefelleng ya 800 0050 5666 0225 5666 0225 bolelelen ba beke ena e sa goang ka jeno a ko iketse qeto e molemo e ntle e nepaetseng go wena selemo sena e tla re ga re kopana sebe se setse fela ka dikgwedi tse nne netefatsa gore o etsa qeto e molemo e ntle e nepaetseng go wena beng ka gago le baphedisiwa ba gago o tsebe go ba le phomolo moyeng ikamaganye le kgwebo ena e gagarang di-award bommampodi ba PMR Africa Diamond Arrow Award 2026.
0: Bye bye. Mahloni he mamedi re ha sa di otlile tsena fela ge tlegetswe le mona.
2: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se se a le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo.
3: PCFM. Your pulse, our beat.
4: Na o batla sekolo mo morao hao a ka holang a atlea le ikutlo a le hae. Queen's College Boys High School e dutse misikong ya dithaba tsa Stormberg ka toropong entle ya Komani Eastern Cape e be ba batswa di bohle o tla tseba ka boiphihlelo ba sekolo sa rona. Queen's College High School e se ena le baithuti ba feta 50 ba tswang Lesotho beo e seng e le karolo ya baithuti ba dulang sekolong. Sekolo se fana ka lehae le mofuthu ho le lehae moo bahlankana ba atlehang dithutong, menyetleng e fapaneng ya dipapadi le boiphihlelo bo matlafetseng ba setso. Kopana le rona la boraro la 5 August 2026 ka hora ya botshelela mantsibuya ho kahanya Inn and Conference Center e Kick for Life. Ho ithuta ho lwanyane ka menyetla eo mora wa hao a ka e una. Queen's College, where excellence meets opportunity.
5: Ha fela re sa fetolele ditlwaelo tsa rona tse soto, re tla dula re hamela letanti ka hona tlhopho botjha e tlameha go qala dipelong tsa rona ka bomong re le ba kaofela ha re kope Morena Modimo a re thuse a kenye dipelong tsa rona moya wa lerato la naga lerato la setšhaba sa Basotho le moya wa kutlwelano go
0: Mamedi re ha ho le tsena fela he re hatele pele ka ditaba tsa rona jwale. Me tsholo pele ya tsona he mo mamedi e tlo ba ditaba tsena tse amanang le moruo. Mamedi o tla hopola hore nakong e fetileng ho bile le ketsahalo mo mamedi e ileng ya boteng ba tona kgolo mo ho neng ho bokanwe e le ho shebisana ditaba tse amanang le moruo. Le hore na moruo o ka matlafatswa jwang. A ga ditaba tse dinghe mamedi tseo re tlotla gabuisana le tsona, re buisana le wena ka tsona e le taba tsa bohlokwa haholo tse amanang le bokamoso ba naha ya rona ke kgolo ya moruo wa Lesotho. Moruo wa naha o keke wa hola ha fela ho ntse o ena le ditshitiso ya mamedi tse sitisang tlhahiso ya matsete, kgwebo, tshebediso e nepahetseng ya disebediswa tsa naha. Mme he mamedi ha ga e nngwe ya ditaba tseo re tla tlhe re tibise ke piki moo jwale. Ho ile ngwa bua mookamedi wa Kafi monghadi Tshaba Mokuku he mamedi mo a neng a bua ka taba ya hore Lesotho le ntse le lahlehelwa ke masimo a loketseng temo ka lebaka la hore matlo a bonahala jwale a runya hodima masimo, mme ditaba tsena boholo ba tsona tse ding tsa tsona ebile di etsahala ka bobodu. Mo a neng a bile a bontsha hore sena se ka ama tlhahiso ya dijo, mesebetsi ya temo le kgolo ya moruo ka kakaretso. Momamedi, ha re o hopotsa ditaba tseo jwale ka morao moo re tle re hatele pele ka tsona ditaba tsona tsena tse amanang le moruo.
6: And English. Bomme le bontate, ke kopuwe ka bokgutshwane hore ke bue ka taba ena ya Investment Climate Action Plan. E le moralo wa nako e kgutshwane e mahareng le nako e telele. Moralo ona o bontsha dikgotletsane tse re nang le tsona ka hara moruo wa rona Lesotho mona. Re a tseba bomme le bontate hore re qhotisana lehlokwa le dinaha tse ding tse re haisaneng le tsona le tse ding tsa mafatsheng. It like a competition. Me competition ena ere. Re loketse ho bona hore rona re etsa hore naha ya rona e kgahle boramatsete. Naha ya rona e etse hore kgwebo e ikemetseng e ka hara naha e hole ka ho batalatsa mabaka. Mme ke supe ho mme le bontate hore ha eba ke tla ka mekgatlelo eno ntho e ka setlotlolong ya moralo ona e re thusiweng ke banka ya lefatshe ho etsa ke taba ya investment climate, boemo ba botsetedi ka hara naha ya Lesotho. Ha o sheba Lesotho, o sheba dinaha tsa SADC, o tla fumana hore ke tlase ha o tlua tabeng tsa boemo ba botsetedi, ha ke tla tabeng tsa hore na dikgotletsane di kae ha o tlua kgwebong ka hara SADC. SACRA ke sa bua, ho na le an index kapo sekala se sebediswang sa botsetedi se supang hore na mabala naha ya bataladitse ha kae bakeng sa botsetedi. Sekala sena ha o na le sekoro se hodimo ko bolela hore you have a difficult business environment. Ha o na le sekoro se tlase, you have business environment kapo boemo bo dumellang hore batsetedi ba tsetele ha bonolo ka hara naha eo. Mme ka kakaretso ha o sheba sekala seo, naha tsa SADC ha o di akaretsa average di kora 2 or bobedi, Lesotho le kora boneng. Ko bolela hore business environment ya rona is more difficult than average ya business environment ya naha tsa SADC le SACRA. mme sena se re ga re shebisisa gona lebakabaka le ka setlotlolong ke lefeng go feta mabaka otlhe ga re na investment law molao o laolang botsetedi batsetedi ke batho ba batlang business environment e predictable mme mo o senang molao wa botsetedi batsetedi ba tlang ka ntle leba ka gara naga ga ba sireletsega ka lebaka ke leng botsetedi ga a tsebe ditokelo tsa gae ga a tsebe di rights and obligations tsa gae le tsa mmuso o tla fumana gore molao oo o thusa go o behe di rights and obligations tsa party tsena tse pedi molao oo o tla fumana gore o kenyeletsa le gore na ga o na le go se utlwane gana tharollo e tsamaya ka methatife mme boemong boo o fumana gore ga re sena molao ono ga re na taba tseno gape molao oo o kenyeletsa le gore na di-incentives tse teng ke di feng gore ga kgwebo a tseba gore a tle ga a tloa fatsheng le leng a tla kwang mme molao ona ebile o thusa gore o thehe ntho e bitswang an investment promotion agency yeo ka bo yona e leng agency e lelekisang taba tsa go bona gore taba tsa matsete di a etsagala ka gara naga ena ya lesotho mme bofokodi bona ba rona ba gore ga re na molao oo ge loketse go potlaka ka pele ka potlako go bona gore molao oo wa etsagala ke a tseba ka ga lekala la eso la trade industry and business development ge sentse ge tlatlhoba botšha leano gobane molao o itshetle ya ka policy ga ka ka potlakisa gore policy eo e cabineteng e fete jale ge draft-e molao parliamentary council e tle ikophe molao oo bo fitlha parlamenteng ge tla bona ntho di fetoa go ntlafala tšhe tse dingwe tse kenang ke tse kang tsona tsena tsa gore jale ge thibela di-regulations tsa rona tsa business licensing and registration and licensing di thibela boramatsete ba tlang ka ntle nthong tse ngata ga o sheba ka gara sacco o tla fumana gore ge thibela dikgwebo tsa mefuta e fapaneng ga golo go feta naga efe kapa efe ka gara the sacco region ge we are restricting up to 53 ntate monageng modula setulo o tla bua we restrict up to 53 business activities tse o fumanang gore ge re melata ga e kene ga bonolo ka go tsone mme go tlakile gore molata a fumana go na le di-restrictions lesotho o tla aforika borwa o tla eswatini o tla botswana ge loketse gore ge tlatlhobe di-regulations tseng tsa rona gantle mme ge tlhokomele gore molao wa business licensing and registration ga se ona o laolang gore na ke mang ya kenang ka nageng ka ga na kapa ke mang a sa dumelelwang molao wa botlhokwagadi o laolang gore na go kena mang ga o kene mang ke immigration law mme molao oo wa immigration o loketse gore o potlake o ntlafatswe go bone gore ge tseba gore ge kenye batho ba tlang ba godisa mogo wa rona ka ga naga e seng batho ba tatla ba thebešana le di-MSME tsa rona o fumana gore ba kena di-business activityng tseno ga se lekala la trade le fuweng maatla ano a go kgetha gona go kena mang ga o kene mang ke immigration mme tse dingwe ka nnete ke bo land use planning ge loketse gore re be le master plan ge bona gore dintho di etsagala mo di loketseng go etsagala ge se ke ra bona matlo a kena masimong jalo ka sentse re bona le infrastructure e etsagala tse dingwe tse tlhagelelang moo ke tsena tse se o bue ka tsona gore re bona gore the manufacturing sector ge tlosa dikgotetsane tse ka gara yone le the horticulture le tourism jalo ka ga o se o boletse mme ge tla etsa gore le fumane summary ya investment action plan ena ge tla fana ka QR code ena e tlaga ga o e scana ka founu ya gago tafo le mono e tlaelele e tla bontsha re ntse ka mebala e fapaneng di-activity tse o bonaetseng re le morao gago go tsona kapa tse sokale re di entse ka bokgobedu mono go bontsha gore e tlile re loketse gore re dipotlakise tšhetse ntse di tsamatsamaya butle re di entse ka bosetlha tse tsamayang gantle re di entse ka botala mme re ke ga makala ga re bona gore bogolo dikgobedu me ke dumela gore phuthego ena e tla kgetla itlama go ga re tswa ka mona re tlose bofubedu bono ke ga go kopana ka mogo a kgwedise seletseng e be le botala fela ke a lebo ntate motsamaisi ke felele gona mona
0: mamedi o tla gopola gore he mona go ne go bua mookamedi wa kafi jwale ga ne a bua ka tsona ditaba tsena tsa gore na moruo o lokela go onyolowe jwang ga golo mona mo a buang ka taba ena ya tshebediso ya mobu wa temo mamedi re pele re gatela pele metsotso e lesome le metso e meraro re furaletse gora ya borobedi mme re lokela go rekisa ya moamedi ga re le mona re reke re dikele thekisong
7: Banna ba babedi ba matsong a sepolisa ka qoso ya ho fumana ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maseru Mall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba dipatlisiso tsa sepolisa di ntse di tswela pele
0: Mamedi re re hatela pele ka gore re ke re hopotse mookamedi wa LNDC Monghadi Thabogasipe na ena o ne a reng ha bua ka taba ena ya letsema strategy ere re ke re utlwa ditaba tsa hae mamedi go le re tlhagetse ba gore re o fe tsona di le jwalo
8: toro eo mosotho e molemo wa nang le yona ya go bona naga ya rona le yona jalo kana tsedi e ntlafala mesebetsi ya teng moruo o gola o ba le ditletle mme strategy senono se ipapise haholoholo le seo o ka reng ke thomo eo paramente ya Lesotho ka selemo sa 1967 selemo fela re kene pusong ya boipusa 1967 a ke re la opala na hae ile a fumana independence ka 1966 ile a ba ka 1967 ho qalwa setsi sena sa LNDC mme ka sepeo sa hore ha ke qotsa mandate kapa thomo eo LNDC neng e fuwa e ne le to initiate, promote and facilitate industrial development in a manner calculated to increase employment and economic growth in Lesotho. E leng hore ruri ke hore e tsantsohle go bona go lodisa moruo le mesebetsi e teng. Letsema strategy e tshetlehile ka thomo eno. Mme ya ba letsema strategy e re e le meolwane eo re ikemiseditseng go bona gore re a e fihlela. Ke na le boikemisetso ba gore le mo tsena tse hlano tse tlang re etse mesebetsi e dikete di mashome a mahlano 50,000 jobs ke molwane wa pele molwane wa bobedi ya ba re batla go bona go ba le basotho ba bahwebi ba bonyane lekgolo mme ba bahwebi ba baholo ka boholo re hlile re batla e be bahwebi ba hirang mohwebi ka mong setšhaba se kalo ka batho ba 100,000 infact not 100,000 batho ba lekgolo mohwebi ka mong a hire e ihle ka nnete ke 100,000 ya ba re boela re batla e le molwane wa boraro go be le di-industry tse ntšha-tšha-tšha tse seyo Lesotho mona tse tlhano e le go bane re batla gore e tse jwang moruo wa rona o seka wa ba fela ditabeng tsena tsa textiles and apparel re bone go ba le di-sectora tse ntšha tse hlahang tse ntse re sena tsona tsatsing lena re tle re phapharalatseng taba ena ya industry ka gara moruo wa rona hape-hape re etse bonnete ba gore tseo re di hlahisang le tsona re bona e ba dihlahiswa tsa boleng bo batlang bo phahame le ho feta bona bo ntseng re bo hlahisa kajeno ke hlalose le betle le utlwisise le nkutlwe se ke bela la nkutlwelela gore ga re bua ka gore re pharalatse ga re re re tloela tseo re ntseng re di etsa ka jeno gore motlhala taba ya textiles and apparel ke sectora eo ge reng ehlile re tsebagala ka yona re na le ditsebo ka yona ge butse le mebaraka lefatshe ka ofela ga re e tloele gompan ro etsa fela rere ga re eketseng tse dingwe le ga e le mo re ntse re e tshwere le yone ke ditaba tsa letsema e le moralo ona wa lemo tse tlhano o ke buang ka ona leloum gore ditaba tsena di phethagale baesong go tlhokala go reetse ka gotlhegotlhe go bona gore go ba le botsetedi investment bo tlhagang ka gare go naga ya rona ya lesotho le botsetedi bo tlhagang ka ntle go naga ya lesotho e le gobaneng di tlhoka tšhelete ditaba tsena tšhelete ena ke tšhelete e tlo tla etsa wona mosebetsi ono wa gore go be le botlaisi bo jalo go lokela gape go be le disebediswa tse re di tlhokang gagolo-golo e leng taba e re batlang go tla qoka ka yone letsatsing la ka jeno go bolela gore LNDC gore e phethagatse thomo eno e paramente e e fileng yona e lokela gore e etse bonnete ba gore go na le industrial infrastructure mme industrial infrastructure ena e ka ba taba ya industrial factory shells industrial serviced you know, infrastructure yona eno o tla fumana go na le metsi o na le motlakase o na le ditsela mono moo go na le di-factory shell tse jwalo ditaba tsena di tlhoka tšhelete mme mmuso o ka ikotla pokotho batsetedi ba ka tla ba kenya tšhelete ya bone sepeopeo sa disebediswa tsena infrastructure e ke gona gore batsetedi e re ga ba bapisana ga lesotho le naga tse dingwe ba bone go le botlhokwa gore ba tle lesotho gobane ehlile re fela re na le ditshebeletso tsa mofuta o jalo gobane ruri di a tlhokagala gore mosebetsi o etswe ga di le teng ba tla lesotho gona go bolela gore go bolela gore mesebetsi e tla ba teng lesotho mona gobane batho bano ga ba tlile mona ba tlo etsa tlhagiso mona ba hira basotho mme tlhagiso e jalo e etsa gore moruo o gole mesebetsi e be teng mme re kgutlela mane mo di itseng ke sona sepheo sa LNDC sona seo

kaleba motusi mo mamedi itumela hotlela ho ha ho fihlela ho seng hona ho se bokeleditswe tshelete e fetang maloti a dikete di magolo a robedi bakeng sa ho thusa moshanyana ya ile ngalongwa ke dintsa a le hamatala pejana kgweding ena. Lenaneo la mmuso la sebabaso le tla tshwara letsholo la matsatsi a mabedi le reretsweng ho ruta batjha ho kenya dikopo sa ditlhodisano tsa sebabatso le Steam Maseru. Mmuso o re o ntse o buisana le malapa a banna ba robedi ba hlokahelletseng kotsing ya koloi mahlasela bothabothe ka la 11 kgweding ena. Go setsa na maseiso mahato seiso o ipiletsa go baagi ba Berea go sebetsa mmogo go tshehetsa kgolo ya bana ba banyane ka ga ba tlhoka go tlhokomelwa ke botlhe go fitlhela ba ikemela. Go tsa matšhaba, batho ba ka bang dikete tse 300 ba qobeletswe go balega magaeng a bona ka lebaka la go qhoma ga mollo wa tlhaga Forale, Spain. Go tse ding, boipelaetso ba batšha ba India bo tsejwang ka gore ke ba Cockroach bo a emisa ka mora dibeke tse 5 ka mora gore letona la thuto le itokolola mosebetsing. Mamela ditaba ka botlalo mo tsitsong e 15 ka mora hora ya pele.

0: Our Beat.
1: Mm-hmm. Your Pulse, Our Beat. Erebea metsotsong ya leshome le metsotsi letseng pele ga fitla hore nya leshome. Setsi ditaba tsentse di etsala tsentse di hlaela lape mona ke bone ke leletso go engwa dintho tsentse di trend a molomong wa tshwanga ta ke hotswa ICU wa ya hwa wa nete mo mamedi nete ke mishanya na yane ya langwa ke dintja mane ha matala mehe tse ke khola tsentse di tswela pele ke hore he o utsile jwalo ICU potsotseng a tentse le hore na monga dintja ena hantla hontla ho etsala eng ka yena ho baneng ho sa utlwa hala haholo ka yena ho etsala jwana le video nngwe ke la ka e bona ka pataba tse dintse ke la tsa ka di bona tseo mewa netantsa bua fela ka taba tsena mo mamedi mpa he re tlenne re di di latela re di bona re di utlwa fela ke engwa dintho tse se monate tse etsaetseng le monsena fela ho tswa ha hae ICU mo mamedi ke nana ke le tshwale le letle le monate tena go tswela pele ho morapedisa a ke leletso go ditsebi ha ba hona le ntho yo dintse di atisa jwalo thuto ho yona mo mamedi ke na ya gambling ho bona hala ho ya ka di patlisiso tsa bona ba bontsha go hlile boholo ba batho struggle sa bona gambling mme ona le batho bangata ba ntse ba hlahella jwalo ba re wa tseba ke qadile ho gambola ke ntse ke le motjha ke ntse ke le dilemong tse tlase ke re ke etsa ntho tse monate fela kapo ke ikabolla fela hona jwale ke nyetse ke ntate wa lelapa kapo ke mme wa lelapa taba ena ya ho betha ke bothata e sitwa ho tswa ke ja tjhelete ya lelapa ke ka hare ho mekoloto e mengata haholo fela mme boholo ba batho ba ntse ba hlahella batho ba re ke bothata nna ha ne nka ka eletsa motho ka ntho e le nngwe e hlile ne nka ka re se ka ba leka ko la monyetla o ka ba hlaha se ka ba leka ke ba ba ntho e leng gore o kena ka hare ho yona mo mamedi le ke a hopola monemong ya bitswang Phillips o la lahlelwa jalo ke lenyalo la hae o lahlelwa jalo ke mosebetsi tjhelete e fetang 1 million rand mo mamedi le bophelo ba hae ka mokgwa o tshwanang a baka la taba ena ya ho gambola kapa ya ho betha nne a ntse a tshwa re haiyono ke ntho e qalang ka one loot ka one rand qala ka one rand ya mo mamedi mme he bakeng sa hae le a qala dilemo di leshome le metso e meraro empa ya nka dilemo tse ngata haholo fela o dilemo di mashome a mana a metso mehlano hona jwale mme wa tshwa ga ke na mosebetsi kona ntse ke ha bophelwa ba ka mme ke ntse ke le ka o bona fela o rena mohlomong ke fumana thuso jwang mphe qadileng ka dilemo tse leshome le metso e meraro o 45 hona jwale mme ke engwa dintho tse sa etsetsweng le rata mo mamedi ke kgola e ntse le ntho mone ya ore tšhelete ya ka pele tšhelete fela ebe ha re bue ka gore na ditlamorago tsa go betha ebe na ke difeng bophelong bo botle ba batho ke a hopola ebile Dr Matheo na bua ka yone la bone le lena le fetileng a tshware e ka ba ntho nyane e shabanang ka re nyane fela e baka bothata bo boholo haholo ke addiction e kotsi haholo tlele ne se re bua ka addiction ya bojwala bo dithethefatsi bo eng fela gambling re tlodisa mahlo mo bamedi empa ditsebi ntse di tshwa di re ke engwa dintho tseo re lokelang go di etsetsa larata ke engwa dintho tseo re lokelang gore he re ne re di ele tlhoko gorenyana leshome re tota re qoqa re bua re gola le ntate Phelelo Majola ena he ke setsebi sa rona seo re re shebe le go tseba fela gore na mohlomong hetse dintse dintho tseo re lokelang go di ela tlhoko e be na ke di feng ha re bua jwalo ka go tlokoma ha rona ka go hola ha rona ka go lontse fapaneng le go utlwa fela gore na e be jwalo ka highly 2026 e be nna le wena re lokisa eng mo mamedi ke go kae mo re lokisang teng ke dintho di feng tseo re di lokisang bophelong ba rona gore re tlage tsebeo ba batho beo re reng re batla go ba bona se ka ba fela ka dipuo le diketso di bontshe di jampise akere lokisa pene ya gago lokisa buka ya gago re tlotla go gola mmogo.

0: ire ha o le tsena ke tle ke boele ke potele ka mona ka bora mathola re tle rutlo rena ba re tsharetse difeng
1: ditaba Banna ba babedi ba matsong a sepolesa ka qoso ya ho fumanwa ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maserumol ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba. Dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele.
0: Mamadi wa PCFM ha re hatela pele re tla hlokomela heo ditabentse ile ntsa hlela hape re ile ra buisana jwalo le Morena Mohalenyane ena ke Morena wa Thaba Bosibu mo mamedi ka pakile tsola Morena wa sehloho wa Thaba Bosibu ke lekile hore ke tle ke fumane hore ke tlotla ke hokahana le yena kwano re tle go tlo rena ena o reng ka ditabatsena tse amana njwalo le metsi mo mamedi wa PCFM jole ka ha le yena bontsitse hore ho na le sello se seholo haholo ditabeng tsa metsi ka monika Thaba Bosibu metsi ke le ka hore ke tle ke hokahane le yena ge tle rutlo rena barring he na ho na le phetoho e seng ile teng he mo mamedi wa PCFM haholo mabapi le tsona ditaba tseo tsa Thaba Bosibu e re ke tle ke ofe gore na tsona he e hlile sello sa bona se hlileng se bonagalang se hlaela ke sefeng mo mamedi wa PCFM ke tle ke bontsha gore re ile ga buisana le yena kwano mafelong a na beke mo a ileng a bontsha gore o fitlhela ga jwale ga o soka go ba le tshitshinyego ya letho ditabeng tsena tse amanang jwalo le go fua metsi e le setšhaba sena sa Thaba Bosibu. Tle ke bontshe gore kwana mogaleng sentse ke na le Morena Mohalenyane mo mamedi wa PCFM. Morena Mohalenyane wa motse kwana PCFM. E re ke tle ke tse tsena fela Morena Mohalenyane e le gore re tle re tsebe go utlwana. Morena Mohalenyane. Ke le buile haholo ntate e re ge tle go utlwe he ditabeng tsena tseo le ileng la diteka la re fa tsona ntate gore na ebe o fitlhela ga jwale kgatelo pele ke efe
2: ga nnete wa tseba o fitlhela le ga ke bua le wena ga ke bua le wena ke o fitlhela le ga ke bua le wena ga go na letho ke gore letho le e bitswang metsi leo o utlwang gore um ka nnete e le ntho e e bonwang e bitswang metsi Thaba Bosibu ke lene ka makgetlho gore le tsamo ke lena pela rona ga le re tlele ga le re tswele ga le re tswele molemo wa letho ke gore ke le kamo fela leo ka nnete le re baketseng bodutu ba gore le teng se re sa re feng letho ntate
0: jale motlhomong jale ka ga ntate le bontsha gore um ga le a kgotsofala ebe kgato eo letlang ho enka kefe
2: ba tsiba ntate ka makgetlo baagi bana ba heso ba matšhatšhe haholoholo beo letamo le ditsweng ka one ba tlile ka makgetlo mona ofising jale go obileng mane se bana le merego e meng ya gore ate go batlala gore he wa tsiba basotho mona wa bonala gore batho ba tla etsa dintho ha ba ile ba ipelaetsa ka mekgwa e fapaneng jele le bona gorena ebe ba keke ba ipelaetsa na jele ke re a kannete ga se nna yaka lefang tumelelo ke le morena gore le ka re le ka ipelaetsa empa jale ntho e kgolo ke gore re kopa metsi go ba amegang jele ka ona lona kore le latile metšha e nepaetseng ya go etsa dikopo ya go ka ipelaetsa go ba a nang le tokelo e le gore go tle o bonagale gorena le ka isa lengwelo la lona la sello seo le ntseng le lla gafetsa go mmuso gore a ela mmuso re ele tlhokwa re teng metsi re a tlhoka kwana jale empa e ntate ha ditaba tsena jalo ka ga ke se ke buile go batho bao ba kgethileng ba llang kapo ba emetseng setšhaba ke itse go bona mekgwa e teng e ka sebediswang ya molao legally e ka sebediswang gore motho ha a na le taba a e atamele ka yone e seng gore ke nna morena ya ka etsang ketso eo tshebo ga se nna ka nnete nna wa ka ko o sireletsa naga le thepa le setšhaba empa mokgwa o mongwe gape ke ona ona wa gore re bue gona mona diradiong go ba ameng ba ka mamelang o mongwe wa mokgathati ke o ke o entseng wa go ngola kore wa go ngolola wa tsebantate ke ngolola lekala leo ka letona le botlhe ba ameng gore hela batho ba se phamela

0: foko taba tsena tsa nedi di tshwentse di re bola isitsebudi mme ke sa eme ka taba eo go bona gore hey basotho ba eso ba sebetsang ofising tsa metsi le bohle e ke lenaane leng setšhaba sena seo re seo letamolela le lengwe sona e se sona fela ntate wa tseba kese ke re thaba bosibu yona ba yona e na le letseme la metsi le legolo e ke re swabisang letamo le le teng ka gara sebaka se le legolo
1: mo no mo bontshang tate gore o ile wa ngola lebitsong la setšhaba o re o fitlhela ga jwale ga ona karabo yeo le e fuweng ke lekan on tate e re re tle re bone gore na re tla fumana lekala ditabeng tsenang tate ke nagana gore e botlhokwa gore re tle re fumane lekala gobane ha le qale go hlaela kwano le bua ka taba e tshwanang mme ne ke la ka tla utlwa gona gatelo pele e se e le teng ka baje morena mogalenyane ge le buile gagolo o buisana le wena ntate ge tla utlwa gona ba reng mamedi wa PCFM ke morena mogalenyane e leng letsola morena wa sehloo wa thaba bosiu mamedi wa PCFM thaba bosiu e re ga o le jalo ke tle ke potele ka mona
2: PCFM le dingwetsi tsang kgone godi maseru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla baka la 2 Phato 2026 Maratana High School ditlhopha tsotlhe di a mema tloho o tlo natefelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metseko dibini tsa letsatsi ke tlhopetse gang le kubu monokwane re sa se moraumedi wa rona wa letsatsi di-7 mothepu ha MC e tla ba badela hala la basadi re apara live re gabise pitiki ka mebala ya rona ditekete di a fumaneha PCFM le shaishai ka 60 maluti e tla ba 80 maluti monyako legend code 1 pesa ke 49622 ha equa cash e le 28146 bonne pitiki o seke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuice Transport and Toss Hi, he have a Satie!
3: Banna ba babedi ba matsong a sepolisa ka qoso ya ho fumana ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maseru Mall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba dipatlisiso tsa sepolisa di ntse di tswela pele.
1: Ntso ma metse PCFM le nana ke lona la Meet the Life le bitsola ka ke tla di makutle mo mamedi ke tle ke bontse hore selemo le selemo basotho ba ikhopotsa ditaba tsa manang jwalo le selemo sena sa basotho e ka ba ha re bua ka selemo sa basotho ho bua ka kwana mo ha le mo mamedi ke meme jwalo Major General Matela Matobakele e leng yona ya tlang ho lokodisa ditaba tsena tse amanang jwalo le selemo sa basotho ho hlalosa ka botebo ditaba tsena. Major General Matobakele wa Motsukwano PCFM.
4: Ndade makulu.
1: Khotso ndade.
4: Ndade.
1: Ha re ke rutle hore na ha re bua ka selemo sa basotho re bua ka eng?
4: Ha re bua ka selemo, jo re nge selemo, ha o teng ka selemo. Ha re bua ka selemo, re bua nako eo ho qalang ho mela ditama tse ntjha tse tala, ke nako eo ho qalang ho lengwa masimong. Ke nako ho bona halang ho le tabula le a thwasa. Mme nako ena ya selemo Jwale e se tla fapana go latela dibaka. Gore na ba bang ba re sa bona sekalane ba ba sa bona sekalane ho latela maemo a motsheso wa letsatsi ho pole nna le magutlele ha batho ba bangata ya kwala ntjene ke go ba tsaitse ha ntse selemo le letsatsi le nka o fola ntho tsena di laolwa ke letsatsi le na le bodimo le tshampeng e ya ntate jwale ha di laolwa ke letsatsi le na le bodimo le tshampeng ke ho bolela hore nako eo le leng thoko haholo le kona e ba mabi ya go abata nako e le leng haufi le rona go a tshefa jwale ga le letsileng mona dipakeng tsa lehlabula le maria e ba sentho e re reng ke selemo ga gona mona jale nako ena ya selemo yeo ita batho matsatsing a pele ne re bona ka legwele le lengata ga lekala a tala fela e le matlhale wa kgwedi kapo mafelo a kgwedi yone ena ya phupu kapo e le matlhale wa kgwedi ya phato ne re bona ka legwele le lengata mme le neng le bontsha le tshwaya batho ba lela go elelelwa gore ge bana selemo se a tshwasa jwale basotho kgale ba ne ba sa leme ka mehoma ena ya dikgomo e seng e lema ba ne ba lema ka mehoma ena e kanye a saola go ne go lengwa ka yona ko go lengwa e ka go a saolwa jale gotho go ne go fatwa wane ne ba o tlagagola mohoma e go tshelwa eo ka mono jalejale e ne le nako ya phato ka mogoo go bolelwang ka teng goba go ne go fatwa ga o le engwa kere ee jale ntho ene ya phato ga ntse re tla kueng tsena tsa bo ditoropong mona serere ke phato ee serere ke phato ga re sare le phato ee ya ntate jale go na le selemo se qalang ka go latela kgwedi ena ya ya Gregory se tla tshwalo ena ya calendar ee ga se a siana gagolo le selemo sa rona gobaneneng kgwedi ena ya calendara diwane tsa phato le ga e be go le jwang pelenyana ga nyenyana ka mokaonyana go ile ona selemo se tla qala go tla tswa fela gona selemong se e le mogatsela jwang ee o tla gopole nnale makutle ga re tleta gape mona mo godutseng ga ke a dula sebeketleteng a dutse ka gare go naga ya Aforika Borwa eo maemo ana a selemo a na le godimong a e fitlhelang ka mekgwa e fapaneng ee kwana godimo kwana go rona mo go tweng ke dimpopo go tshwantse go tshesa tlabula sentse le tshwasitse gona jwang empaneneng kwana Cape Town go bata gagolo go ntse go bata gagolo jale go rona mona re le bogageng wa bolana bana ba Cape Town bona ba tlaga selemo se tlala ka kgwedi ya bonaeng ka nnete ba neng selemo tla be sentse se tsadile kgweding yone ena ya botshelela ena tla be sentse se tsadile go bona jale rona re gare mona go bona sa rona se tla tlala ka kgwedi ya borobedi gobaneneng kgwedi ya borobedi le kgwedi ya borobong le kgwedi ya lesome ke dikgwedi tsa selemo tsona tsa phate ee ke ntho ena e reng ga re jeta go fata ga re jeta go lema boeleng la mafelong a kgwedi yone ena ya phate ke mona mo e tla ga gape o ditlaga jale dimela ditlaga jale le pula e ne e ba yana he ka morago golegole jale re tlabe re re selemo se loetse jale e le ga botlala bona bo loetse jale bo bonagala ose ee ntate jale mme di tshematlela dimela jale di bonagala gotlhedi teng ka kgwedi ya lesome mo o sebile go tlhaa le ditlamatlama tse mona tse ditswang diphalana tsa matlhoma ee ga ne re le nagemane ne re di letsa jale dikgwedi diphalana tseo tsa matlhoma ka moka tsona ke feleletse selemo kae karolo eno ka go ke mphalane eeya ntate jale e leng gore selemo sa basotho gantlentle kapa selemo go rona mona se qala ka kgwedi ya borobedi jale eo motho yo mongwe a ka nnare ke pelenyana kapa ka moraonyana ga bile ga a na le phoso motlhatshong jwalo gobane o tla fumana gore ka mane ka dithabeng gona mona lesotho ka moo batho ba teng ba le mapele go bana ba maralang gobaneneng ga e le gore selemo sa bona ne re kana gare sethfa sa pele ba le mapele ba kenya dipeo dijalo tsa bona go tla gona gantse re le mamona tsa bona se di eruile gobaneneng le go ba jwa ka mane go ba jwa pele ee ya ntate jale ke be ra tlagare a ntle ka letsatsi ele la kgwedi ya phato ya calendara e tlile ke ga sekala fela pelenyana kapo ka moragonyana go mono o tla tswa fela gona go jwa mme batho ba bangwe ba tsa uetsa gore ba bone dimela ditlamatlama difate tse ka maloka malothane leng dithunya ee mongwe tla go bolelela gore o bone jwang bo bisanyenyeng bothunya jale ke ne kere ga re gane tseno ka go fela ke dintho tse teng fela re nne re gopole gore motšheso o tla ba teng go tshwete kwa na government shaba o tla fa bana lo tla ba teng ka government shaba tsa tshing o tla ba fa bana lo tla ba ka ulima shaba tsa kae ile ngore ke ke ga hlaga ga re holatela mo la wa le go thoya pa mo se e o tla ka le la tile go ya pa twa and impa ma zwi a pele nka tsaka lona le go le ba ene tla ga ha go dina ka le kala fara ka bo ma pelo nga yone ene ke le go yona ibe le go le ya putla le ya putla le fela le ke pula ya fiki le ne ka tswa go se mo se thwa tsi wa e ya nda
1: bo hlokwa ba selemo sena mo hlomong ba selemo impa gere bo hlokwa ba selemo ho ba sotho ke bofeng re ithutang ka mo hlomong ha gere jwa le selemo sena ke sa ba sotho re kotula eng mo
4: ndio re kotula go ba neng jwa le se re papa na ka leme go ba neng ha re leme ka selemo seo ha se tswa sa ba sotho ka ta gona go ke rebele kotulo e ntse te rebele dijo ha ebe re na re putile matsoho ntse re motho e mongwe tla re nyeta go selemo se tswa se tla ha re hepo go bona le go di ya mphalane Wale, di peo ta gona se dile morao ga golo ba bang. Ke ne di tsena ka squad ya se dile morao ga golo. Wale, ho a bolela go botulo ka nkane ha ina ba ntle. Mme taba eo, e tla re le sa bobe, e tla re sa tla. Re yenda.
1: O bontsitse hore nako ya ho feta ntate Matobakele, ho ne ho na le matshwao a bontshang wale selemo sa ba sothu se a qala.
4: Yenda.
1: E be ke dintho di fentse ka etsang hore wale e ha re sa bona le role leno le neng le hlaka na kweno taba tso di ka fetola keng ka pa di fetotswe keng mohlomong e
4: wa tsabang
1: e ya ndat
4: ba tsale di ba re ke mae mo ale go di mo e di fetu petwa ta mae mo ale go di mo a sala o le ntse gona e di ale a ntse ntse go le go ile o bungana kana bo mo se le tla ka go di ya le tshume kwa o bumane se re maketse le le hwa ka mane o bumane se le kgethi ya ga di kgweditse reng ke tsa fabula ha e sa re sa kgethi ya ga di kgweditse tsa maria mme taba yo a re bona ha le le taba e tsa halang le se tumona e bona le taba e a mmile fatshe ka kakare ha nyanyana ke mpe ke re le ka pela na he di tsa Sudan kwa na mo di ntse di lwana teng jwale ke ne re tseba hore ka kgwedi yone ena ya bo go bona le go di leno le ya Isale le ngata le a isale ya bisa le tanka go di eno le puputla mme ke la ka bolela go ntle le diteng ha le fela fela le fela le la ke lo di pula tsena ga go na go bolela gore pattern ya mo wa le go le pula ka po ya le mo ha tswasa ya tswa ba ke tsena ga tsena ka se e ya ntate jwa le ha ga tsene go na ebe ntwe na ka mpona e tsenye le ka teng na ebe e tla isa go e felle ga batho ba bang ha e mona ba sha ba kgwedi e hodimo kgwedi e hodimo na ke ke a go ke ka ba batho ba ho isa lotsa ho na le mpe ke mmelle ke buke ka yena fela go bana jwale e ntate ya bitang sa khali mona a tsa tsongo di se tswa maletsi ya me o sha ba kgwedi e wa etoloka jwale ide wa etoloka ka nnete e ke re ke se tibi he mono jwale e be ke re now she was ready, how we are going to see more. Now she's about to say. He and that usually, when you die, we're not going to see anything highly china, which is a highly china, which is a negative. We're going to say that who are the one of the blending can go with us. Nagia to our analysis, he had what Hokai had shah. Silimosia car, all of that. I don't want a moon, so I just was here. Gala, Jolly, Jolly, Jolly, Jolly, Jolly, Jolly, Jolly, Jolly, Jolly, Jolly, Jolly, Jolly, Jolly, Jolly, ke hale go tsisa go tlong ka mona le go tlala kwa na mangwe e leng hore matsatsi e ga balang ha ke sa tsaba na ke mathu a magago le metsi le meka e ya go tloa ka la 21 la kgwedi ya June ke na go yo le tsatsi le go tlang kwa na go thwe ha se se thwa be go go go thwe tsena tlo le beletse e leng hore bo tsiu ba la 20 bo tsiu ba la 2021 ke bo tsiu bo tlile ka go tsisa batho ba bangata ha se ntse ke ba bolella ke hona ba ile long hile wa tswa ke ne ke se ke go fetse go tata ka ntse tsa tsona go itsa la jwang go tsiwa o ne ke bona go buthele ha go ka go tsitsa jwale ka mo ga o mono le tsadi nena le khokela kwana jwale ntse le tla ntse le tla le futhumala hona le mo etla ga le fihla hona teng go ya ne ne ga tamela le wena ne ke tla o bontsha isiso tsena tsa teng hona le mo etla ga le fihla hona teng ebe mahlasedi ya teng a matla golo e hle ya etsa go dimela di hlae le tse di ba neng tse di gobetse di hlae le tse bang ne di latsa phofore ya makala jale e dikale le o thuo e ya ntate jale re ke selemo se se ya qala pele jwa jale o sotla bona bo dikokobele o sotla bona bo eng o sotla bona dinonyana tse ding tse ipatileng gona jale tse kang mahakasi ga o a bone gona jale le tse dingwe e ya ntate.
1: Mamedi ke metswere shume le mishu mine re habile gore nyane ya pele me ha e ba o kalakatsa gore lwena o ke o be le seabo tebentsena nomoro ke 2129956 kapa 59956 ga shebile selemo sena seo re reng ke sa basotho mo mamedi o sa hlalositse gore na jwale ha selemo sa basotho se qala re bona ka eng gore jwale a jale se a qala empa jalo so na le dipheto go tla fumana gore jale ka nnete ka godi ya loetse kwana tlabe re bona e le gona jalo go bane le lerole lane le go bonala go bane le role empa jale ge ne re lebeletse gore e ka ba ka godi ena a phato jale re tla bona go e ba jalo empa jale e be ha o e be jalo ga tse ba ndate go ile go thwe ke phato ya ba go re tlwaetse go thwe ke phato ya pudula maro
4: ke phato ya makwatle pudula maro pudula magole
1: ha ke go utlwe a go re hopotsa gore na e tswa ka etabe yona e tlhomeka
4: a ke re jwale ne tla re ha a se le mo se se tlo tsasa go ka ntse ditulo ne re a bona ka magole a sa bila bila o putla magole a le hodile mona jwale ba e go ka ba se tlo ba ke phato ya makwatle pudula magole ba ne ka le tsatsi yo ka go di yo kana go yo jo hana bona na magole a le teng go se mona ne mazatsing a bileng re a yetsa gore a ile ba mangata go o ile ba ba le go ile le bitswang le le fubedi o le tsene kwa etse go se mona go sa go le le me mm yenda
1: ba mari ke tsona taba tseno ha re shebe he ntate matubakile o bontsitse gore ke nako yo o jwale go tshwanela gore bjale batho ba ithukisetse taba ya temo.
4: Ee ntate ya phato mazatsing a bileng
1: ee ntate o jwa morauji na go itukiso bo bateng e hile taba tsena di bohlokwa haholo bane re a utlwa gore ha se taba ya phato fela empa ke se ke nako eo jwa le basotho ba itukisetsang go kena temong ka matla
4: o ka re e go jwa lonta ke nako ba itukisetsang kena mantsinyo temong ka matla ke nako eo diphokolo di okoloang tsena tse bonalang le di e tsedi ho ditse ke sa kame ke na go di fa ke di mela le nga o fela di tsisa ke na go le batho o tla fumana ha o tsa mama se ho mono na lo wena le ya bona di ba ufinya na se ba tinne tena tse di tsiri tsa ga tsoa le tsa makaut o tlo ho tlo ho di tsa ga le e di go se mo ha eta ba di ba ga ile di kobo ba di tsile kwa jwale o fa bana lo hana wa le no ta bona ntega tlo di ja tsinyana re go di ga di mena tsa di wulu ne kana go eno bophiro bo ba mona di ka nnete re a sa simolo wa botle motho yo mong o na re wa le se tumona o na re yana ha le se tumona ha gati wa le o na le go batle jale ke mo le mo sa ga na go ne go batang ke tlhole wena go ne go batang wona go le tlhola no go na go ne go batang ke na go di bokwana to go le mafu e le di swa se di ni di tlame go batla mo dilo di batla ke ntwana go ke mo bana no wa le se tumona ma ya tsena. Ee, ke go bana le gagana go bana le dinwa go bana le dinse kotsi le mono a go go go. Jwale o tla di bona ha re sa bula le phasa ntho tse ntse ke buang ka tsona. Ee, mafu a tsaka mbatho e ka ba se fubwa e ka ba enye ka ba ene. Le a mang a dina hantsa di ngotlo ga o go ba nwa metsi le a pompo o tla me wa bidisa gona metsi o ka nwa tsela mona. Le le ke mmono e yenda. Ka ba ka lang go ke mo hatela one kona o sentse mo go thusa go hatella nye. Jwale dina hantsa ni o tla fumana go na le mathata a no a ntho tsenwa le moya wa rona ka mogotshwanang o tshwanetse na le oxygen e ngata o thusana ntho nngwe le nngwe e leng gore molemong o re file ka botlhale sebakeng tsena tse re phelang go sona mme re tlameya gore re amoele ke gona gore o re file mpho e ntle ya bophelo ka moya le metsi le mokgwa ona wa selemo gobanneng jale nako ena a santse o tla go tlhola semoloa dintho tse ngata nako ena ya re sakula ntate o tlo ko shebe kapo o tlo go ba uete o tla bona gore batho mata ba tshwarwa ke mafunyana a mangatanyana asa se bitsa haleng ye nye wa kula le tswa la ha le tsire tikile mang o sa ntse jwang jwale ke di ntotsena ke di khomo ha le u la di sa o tla go pola hore di faulo a Maria tena go bana di pinke di di ntotsena di tseng jwale ke di taba tse o tla bona hore ha se le mo sephasa ke a sheba ha ba se tlo ba tswa ho le pa hore le mo se tlhase tena le re ga itsa ho na le bona le bona hore e le re ha Maria a tla re re tsetile di ntotsena mege ke go itse ntlhagolo sa bophelo le ha di etsa gore batho ba dile ba apere ka thata fela bophelo ke go itse ntlhagolo tsena thata
1: ke ntse re kena ditabeng tsona tsene tsa boiphediso ba basotho jwale ka o bontshitse gore bjale batho ba itukisa mme o bontshitse melemo ntate Matubakele yo re fumanang lesotho kwano ka makala maemoana a gore nenneng go a bata nenneng go a tshesa tebelelo ke gore ka nako ena bjale dihwai boithutong ba gago re kena temong ya mofuta ofeng ke dijalo di feng tseo jale di ka kgothaletswang jale ka ga se re tshelela ka nqe
4: basotho gae kwana o tao etsa gore ga selemo sena sethoa sa senaga kgwedi ena e thoasa e ne e tlang selemo a fetala dipoana di go otla ka magetleng ke bue batho ba sa etsitseng ke ntho e thatanyana ga re bua ka dipoana re bua ka dipannere tsa mefuta otlhe tsa megoma yotlhe dikofolo leng kao fela di re ditala gore jale re tsamaye re ditshwere re oela megoma jale re kena kae ke mong eyentate ke nako eo le meetlong ya rona jale ga gore eto jena o tla bona jale go kala go phatswa bashanyana ba kala go bolola ga o bolola mo onemeto e kala go a bonala bophelo jale bo a kala eyentateeyenta
1: motlhomong go latlha jwale ka o se o buile ka gore jale tsona taba e ne a selemo e tsamaya jwale le meetlo go latlha ditaba tse go ka re tlisetsa eng
4: wa tseba go latlha ditaba tse nao tsa bo meetlo le tsona tsena tsa mekgwa ya go kala temole tse dintse itseng ka nete di a re etsa setšhaba se sa itseneng se tla dula se kopa nako ena kao fela re le mekopakopa e re ga letsatsi leme re sa lema ebe ntse re go nna ebe ke mangata ga phalela o eng ga one tena e mongata e leng gore re tla ketelela re le dikgoba e mong le e mong ga a tla ga ke etsa jalo ko bone dinyane le anonyana ga le dite mole sa sele ga anonyana e kala lelamane sentse le a tlhamale le ukwa e kaka go tsa tshiba letho kanong ka mona re a dula re le jalo mme ga re se re le jalo ke mane mo ke tla tlaga tsamaisa ke ba ditlhaba mona mo re tla go tsamaisa ke ba ditlhaba le ba re senyetse puo o tla ukwa motho a sa mme na wena ntho e sele kore ebe re a tsheya re ukwa ka motho le bua ga re ba tshile he wena ba puo ena gona gantle ee yanta jale ke mona mo re tla jatlola ka le dikgoba ka le ntse le ee yanta
1: mabodi we PCF FM ke metsotso e supileng fela ka nnete ena ke nako ya gago ya gore jale o ka kena wa botsa Major General Matubakele potso kapa ditlatsetso o ka etsa potso kapa wa tlatsetsa nomoro ke 62009956 ka nnete se le ya gao nako ena gobane yona e se tsofetse agolo 62009956 mme re bua ka selemo sa basotho jale o ile a qala pele a tlhalosa gona ga re bua ka selemo re bua kang jale a tlhalosa gantle gona selemo sa basotho sona ke eng ga o bua ka selemo sa basotho o bua kang ke a tseba le baithuti ba ntse ba mametse ba ntse ba ithuta gore na a the selemo sa basotho se teng ne ntse ke sa tsebe empa ge o ithutile ka jeno momamedi ya neng a sa tsebo letho ka ditaba tsena tse amang selemo sa basotho nomoro ke 2121-9956 kapa 59956 ga e ba o lakatsa o botsa Major General Matubakele dipotso kapa motlatsetsa ditabeng tsena PCFM dumela
5: ke ma khutle
1: PC go tsong khono
5: a se ke go matshetsa nna ke mo manese ntate Matubakele
1: a bana khono ile kae jwale a hlila teki la monate a kala ga nna ke mo mametse ntate Matubakele khono wa tisetse o etsa la bang jwale ha o nsi ya jiba e mehlano metsotso re habile ho re nyane ya pile ile mo re tlang wa rona gona ding are fela ke mo mametsi mme ke dumela gore o ne a tla ka taba bohlokwa ha holong gore matisetso gutla mo mametsi 2121 9956 ka pa 59956 ke nomoro ya mahala he mo ka fana nka tlatsetso ona ding ra utlwa utlwile gore go se itsebe go kaetsa gore jale ebe ge le naha re fetoga dikgoba re fetoga dikgoba jalo sofuwa wa gaketswa mme go tseba ditaba tsena tsa selemo sa basotho kapa dinako tsena tse dikgwedi tsena bohlokwa ba tsona go tlo re thusa gore re tsebe gona re bo mang re tswa kae jalo jalo ka nako e itseng go ne go etsala eng o bontshitse gore le ditaba tsa moetlo jale ke nako ya tsona ena mme taba tsena di bohlokwa mosotho e motle taba ena ya bogoba ya ho gaketswa ke dinaga tse ding e bakwa ke obane jale ga re sa itseba ge le basotho gore na ge ne re phela jwang re latlhile meetlo ya rona la olo jalo ntate matobakele ke ne mpa fela ke le ka go tlhalosa ditaba tsena tseo o di tolokileng gantle ga re ke re utlwe mona ge ntse re emetse mo mamedi a ka lakatsang gore a kene tabeng tsena re ke re utlwe gore na jala ka kile ka botsa ka nako ena basotho ba ne ba kena temong ya mofuta ofe ke dijalo difeng jwale tseo ge neng re tseba gore ka nako ena jwale ke nako eo basotho ba tlatlhe ba kene go tsona ka sekgatlha ga e batheo ka ba letsebo ntate
4: gantlentse dijalo tsa basotho se ba tlwang le tsona motlho mongwe nna keke nka bolela gore na ga ba le go kae gapone ebile mabele empa ga moragonyana ga o se o fitlhela bana ba metelenyana metelele ya ba go fitlha pone wa fitlha dinawa mme dintho tsena ka go fela dilenne ntse di lengwa ka go phata ga o fata ka kgwedi ya phato ke yone eseleng le gona wa letsena dintse di lengwa la go ka fijana e ena ya gona ka moseka mona go tla bona ntse di lengwa ka yona nako menong mme ke dijalo e fokolang tse ka lengwang maria tse ka nkogo motlhomong le tse dingwe fela gantlentle dijalo tse ne di lengwa ke mabele ke pontsinawa e leng tsona tse bagolo ba gone sale ba phela ka tsone eya ntate jale o tla fumana gore le diphoofolo ka nnete ene di sabarile maria mona di fentse boya bona o tla fumana ga selemo setlhwatsa jena jaleng ga botala botlhaga a wa bona jale dintle boya bodula gantle gore jele o bona gore di a goga jale le tsone
1: Major General Matobakele ge le buile gagolo ntate ka thuto ena e o faneng ka yona ke a tseba hele ba ithuti ba histori ba gotsetse molemo ditabeng tsena ntate ge le buile gagolo mohlomong boipiletso pele re phethela ditaba tsa rona
4: boipiletso pele re phethela ditaba tsa rona ke ntse ke tiisa kese bua tabana ke reela e sere re bona setha ya ba re lekae ka segologolo sa rona ke a bona gore batho ba bangata wa utlwa ngwana mosotho asare nna nthone ke ubile thata ka sesotho thata ka nako yane ore ke ngwana mosotho e mongwe go ne re jetsa ke moruti e mongwe lefung le leng gaufinyane gore ka labohlano wa tsamaya o ya lefung beleko mo monwe la moamane le ene wa mme ga a tshela mo lefise ka jata go tshela sa futa kwano ka sontaa a ukwa saga mara wa itse batho bana ukwa o ipotsa banna batho ba nake ba mofuta ofeng bao jale gona gape tse dinang tse ngata gagolo ntate tse ngata tse batho ba sa latlhen puo ya bona le ga e le ganyane fela le ga e le ganyenyana fela ke bone ka gona ge sentswe ke ntho ene ya gore ebe ka godimodimo ge beya bophelo ba melata go feta ba rona ga re tsebe gore bophelo bo phedisitseng bo ntata gona mogolo go fitlhela mona mo gona ka leng teng ke bophelo ba bona ba mona gae ee bana ba fitlhang gona ba jana ba fitlha le tsa bona le meetlo ya bona ba re senyetsa le tsotlhe ka go fela mme o tla fumana gore ke mona mo re jatelela re sereba dinonyana tsa ka samelwang molane
1: Major General Matobakele ge le buile gagolo ntate le ka moso re tla ne re utlwe ditabeng tsona tsena tsa histori le ditaba tse amang basotho ke a tseba ntate gore o bile le thaselo le kgolo tsona mme o ntse o bala go ya pele ge tlane re diqoqe ntate ge le buile gagolo
4: ke lebuile golo motho tsheko wa ka ke le buile ntate le ba mamedi ba go
1: ka le bontate hantle di mahlo hora ke ya pele ke se jwa le matsong a Funky L le bisola ka ke tla di makutle mo mamedi e ba le bo mamedi bo monate Funky L
6: tokomedi so ba mamedi ba se a le mo re le se a le moya sa PCFM re hlokomedisa ba mamedi hore re itlamme o hlompha melawana ya gaso le dipelo tsa di license tsa rona tsa gaso tse ding tsa dipelo tsena ke tse latelang ho ha samanane wa fana ka ditaba tsa nnete ho ha samanane wa ditaba a sankeng le hlakore ho fana ka mahlakore ka ofela tabeng ya bohloko ho hlokomela hore mang ka pamang ha ho bo so le o sengwa le bitso manane ong a rona ho ha samanane o asa khothalletseng ka pa o hlohlelletsa meruso le ho sireletsa bana ka ho ha samanane o ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsing ditsebe haeba mabamedi ba fumana amanga manane o a rona sa fihlele dipeelo tsena ba ka ikopanya le bo ka medi ba sea le moya sena mo re sa fihlele ntharollo ya ditetlebo ba mamedi ba ka lebisa boipelaetso le gotlana la ditharollo la ditaba tsa gaso broadcasting dispute resolution panel ofisi ya le gotlana e fumane ya Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa ba mamedi, baka kenya buipiletso ka ho sebedisa methati e latelang. Ho ngolla kapa ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya dikabang tsa gaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101. Kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 6200-2021. Kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls
7: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good perhaps, or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 6251-3387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
8: PCFM, your pulse, our beat.
9: PCFM e utlwisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026. Mane ba wa dintlhago di satla. Thea tsebe.
10: PCFM, your pulse, our beat.
11: Let them know what time it is.
12: Ladies and gentlemen, it's a new day.
13: I'm raising
14: to the very best.
15: Yo, stop the tape. Hold on.

Tlopata wa tsa hae. Yeah. 6200956 6200956 e ma shoma ba pedi le metse sepile fela ka re le bile mane ho reng ya bone.

0: bua ka ntho re buitsang ka gore ke sleep apnea. Yeah. Ke se re buang ka sena ka jene le mooki Hemmens. Jalo se ke ba feto he ke puisano ya rona le ena. Mamedi ke tlo bapala melaetsa ha ohle. Double play ya ke sa bona mana ntse ka di taola mamedi ka kwano ding ke sa ntse borang hore. Tsa borang on a Monday. Tsa fela go play ena mane e re bapetseng. Jo. Double play. Oh, vuma vuma unko sazana daughter. Deep in the bottom, yes. Kita kudwa pete ma vero PCFM. Ema shema ma pete lemese robong fela metsotso. Referalize horaina yabune. Hashtag the mission afternoon drive. Mamedi. Tabatse kubwa nkato na kitem. Kiti tabatse longu reki achu kire kajeno ki rumbilo mamedi. Ki rongwe kajeno. Ditaba kitena ta abuti. Yana le lelapa la hae ka pontatana le lelapa la hae ma mero PCFM le molekano he banyala ndilemo tse tharo bana le ngwana a le mongwe tshele o re bothata ke ba hore molekano wa hae le mohatsa hae momedi o beha lelapa la bokapele go nthongwe lengwe a sana hane le lelapa la bona tshelete ya lelapa e tlabetswa ya habo ausi nthongwe lengwe momedi bona ba kampa ba sala ba sna letho ha bua ka ditabatsa le molekano hae o tla bantsa ikokobeditsa ga ka nnete ke tla fetoa ke be ke re ke a ba thusa tsena le tsena ga fela nna ka heso a ke ke a ba thusa go ham jole mamedi o batla o tseba gore na ebe mohlomong wena wa tsamaya le wena ga ga ditabatsa mofute o tse ka pokile wa tsamaya ga ga tsona ditabatse o kopa thusa mamelo PCFM gore na o ka mothusetswang ke bokulo tabatse ka paki e mamelo PCFM re ke se meletsa e mengata meletsa ha o ka kwano ke se be fela gore na e bona mamelo PCFM ha o di bea o itseng ke bona ke kala ka bona mabomza ei mamiri mitsitsenge mashomo mapedi le metse mehlano pele ho hore a bone re kopana le Mooki Hemmens ya sleep apnea ke se o qoqang ka sona ka jena okay molaetsa wa pele ke yona mamedi mamela hantle kgola ba metse hantle ma teng o re a o lebo ke re wa ka dilemo tse tharo di fedile a sa etsetse bana next o ka mme wa hae sekli a o ka mme wa hae sekli a ikela bo ya batho are ha se yena fela a tsamaya ntsela eno tsa la bamba le mo mo mero PCFM ai let's go.
1: Hi, my boys. Hi. Mina, we take a boom. We take a boom. Can it? Kina na wanda tayo. Aka chare chale tayo hanging yan. Asking a fana kayo na kapasking waswili siya yon nakatu. Hi, ben mele na waswili. Ako waswili siya hi alam mo. Ika hanta fana kayo na mula ma fana kayo. A bantsa fana ka ya hi fela a bona hore ntshotso tle teng ka tlo. Ha go kwisi sina o se la pala ha jo ang bo shabana le le la hene. Ha ke to ho bana nga sa etse ka mahlakoreng a mabedi. A etsa ho la bo fela ho bana la ka ho bonta ta sa etse le thoteng. A ka nete. Ke bona ba ga hlaiseng hanyane lo fete bo ntshotse. Bo me he he ba rata ma ho bona futa. Ha bo bana ba bona. Ke bona bo me ba ka re bona bana. A hlaiseng hanyane empa ke nana ho tloha moo habe ho sena ntho e tjhentjhang mmino wa kula not unless a ikudisa wa kula ai ntho ena e utlwisa bohloko ka nnete empa ha ho tla loka ho tla loka ke matlotla ka mahalesuku
0: o mong hape mabelo PCFM molaetsa o re yo re ke o bale ke iketlile ona o the mo kgotsa kgaitsedi ya ka ka moo ke kopa go se ipolele nna ke fihlile moo kapo ke fetile moo ga go motlha motho yeo a tlo fetoga bophelong ba motho okay mamedi yaano nna ke fetile moo ga go motlha motho yeo a tla fetoga bophelong ba motho yeo se teng ke gore fela lenyalo le jwalo le fela ka bona re le fela ka bona re le fela a re he nna ka bona le ka go le a fela ke nagana jwalo nna

0: Zidulunga, Zidulunga, Hotoluka. Tile Mofelekets, Ranga, Hotoluka. It's a song of hope by Niwi. Mamera PCFM, et seletse fela metsotso refra letse horaina ya bohlano mogatlhele ke wa boraro ebile le go qetela wa the mission afternoon drive ga molewetlhe miss fela disanyane ka ditlogo tsa ditaba goreng yana bohlano mamedi sa tla o fa tsona metsotsonyane mashome a mararo ka morago ra ya botshelela e letsa senyesemane ntso tsamaya le nna mabomza re amane goreng ya botshelela mamedi tseo re tlosetsa hona jwale ke hore re tlotla re bapala melaetsa e saletse morao ya rolling topic e re buang ka yona ka jeno mamedi. Okay, but like kwa pale menya melaetsa ya hao kwano thusa motho mo mamedi a hlokang thuso ya hao gore na mohlomong jale ha ile mona so bea lelapa leno lo tswalang ka pele ka pele ho ntho yohle feta lena la hao ke nyalane re bitsang eo Mamela PCFM. Ere re shebe menya melaetsa. Ya, ona ke melaetsa.
1: Hello, mabumza. Bua lo sekgaule. Atsa tjhelete. Ho batlala go tloha ha o qala o dula le motho. O hlele etse ditumela mona le pe se di sa jwang. Hobane tjhelete le ona ke le ba ka ndikgohlano ka malapeng ka mona. So, nna nka ba sherela strategy se re se sebedisang se ke bone se re sebeletsa se sa batleng le rene re phedisane dikgang gore na ga bo mangwe ya bokae mangwe e ntseng ga e tsang wa bone nka etsa se tshwenang ke motlhala fela ka di-amount tse na ke re tšhadiri ele motlhala ntate o tla a fumane 400 kgweding eno ebe nna ke fumana 200 kaofela o fumana gore ka tlong ka moo re na le 600 lo ha se ya ka se ha e ke a lelapa ha ke ke ben 600 mo parents ha ditshenyelo ka ofela di bili di jo di rent ho fumana ho rentse 200 for tsona ke ben ho sala 400 mo ha di melana ho reetsa di savings mo sala rentsa lo go re sala ke net 300 ne setse ha ke re ntate le yena ha se ngwana le nna ha ke ngwana ha ke batle go le ha batla go tswa le bogotsi ba hae a lo batla tse pirinyana e lo ntsa kopa kopa la ha batla e thaini ka boi jale ke keletsa gore he 300 mo ho nka lekgolo la hae le pocket money ya hae ho yena na o rekang ha ke tlo mo botsa le mo botsa ke batle lo tseba ke hae ebe le nna ke nka lekgolo la ka ebe hodima 300 maano o ko ho sosetse 100 ebe ho ene e salang ha re qeta ho ntsha di-expense di-savings and our pocket monies ho sala lekgolo jale le yona ha e sa batla le hore discuss wa tseba hore lekgolo moo re na le malapa a bo rona mabedi ke ka hapo ke ka heso re le divide ka 2 e leng ho tlo sala 50 kgweding eo gore ha bo re ka isa 50 ka ba romela yona bona se ba tla tswa na ditlhoko tsa bona ke ditseng ba dikwane ke la teng go romela 50 ya ha o ka romela tshelete ka isa le tshelete ka bo mo go mo nna o bona ha na 50 ya ka se sa le tsha ba re ke la tshe ha ba tsaya pe mama go di metla mo go mo se ndi le ya ha ba sa itse 600 re ntse se kit ntse go tle se metsa jwa lo se o fumana ha e ka ta o sala ka mogwa e mo ya go lelana nka di mo setse bo 200 e lo re that month mo tla isa lo kholo ha bo e isa le le ngape ha e ba go ka fumana la go tlokotsa na tse ka ha bo le tsona se ndi le ngata ha ho pocket money ya ha yena le motho ke yena sa tla dira na wa weke letse from that 50 ba ni yena u tsia 50 e seng le go lo tlisa le le go ka ha bo ye no se le go yena ona motho a ka ba motive ya le ha ka ba se berisa bo ha o ona le ka mo hla ba tlolwana ba ntse ba complain ka di chalete ke a le bo mabunza
0: ha ya ne hey mamelo PCFM ba ele shumela botsolo mo fela mesoso re fraletse hora ya bohlano. Ho le le kapo kiki a ke tsebe bane fela kiki story mane drama e ke bereng ka bane ka kapo ke ka 161 e re nyala o sala ile jalo fela ma be dine ke na ba tla qetella wa bona ke bona gore batho ba the lead ba lead dampa le yelo ka bo story seno ke bona gore the likes of mapase ka kwetle o teng ho yona mono nna ga motse ba ka ofela ona ba palla dintle on scandal e bitswa nyala o ba re no se tla qetella a me ya ke le bitswa la story stella jalo o yena e kgolo ke o ye kgolo ya mmedi wa itende ba tla re jetsa bona nna ina le qetello jolo ka alpha le omega ka pajang emletse bongo re hey mabumza ke kopa ke speka ipulela nna wa ka monna o na re hankoloti hankoloti letho ha ke mmotsa gore na why a ka fa mme wa high chalete re sa buisana nthotsa malape mmona ibile mme wa high o la ka re ena a keke a sokola ngwana wa hae a sebetsa nako yane ha ke sebetse ho sebetsa yena fela jo hectic nana fela motho a o nyetse a ba re ha o kolota nna le shumo tsa o thata ka malapeng ka mo a ke bophelo mamere pc fm ke a le bahle ho motho mo lemo lemo lemong a romeletse melaetsa tella ona mona ka yona ele shumela metsume raro ka fraletse ho raina ya bohlano hashtag the mission afternoon drive pc fm 92.8 ya jalo 104.3 megahertz rasa ka botloha re le ka kwano ka avanele soto hotel and casino mamere ikitse re na le mokete mokete o teng dintlha di santsane di tla latela mo medika mara e bile ya gola ho finyana a ka utlwa ho finyana di tla tla di lateletsa vintage affair
2: PCFM yutisetsa mokete o moholo wa vintage affair kala 29 August 2026 mane bawa di tla ho di sata thatsebe
3: PCFM your pulse our beat
0: ba tla be hlokomela hantle mo meditsi na ke fast mode ke bo ke slow mode ya re re ke ba ya a ne petse ke hele jeno yebo mona ke malala shwahla na le m church
4: o pala ha no di khabe
0: pitsa makwete

0: sa isolate o ipiletse ka tlongo ba o bone lefatshe ha le sheba e se la ha ile la batho ba bang ena a likile lefatshe mona a leka a bona nthongwe lengwe e hana a leka a dumela o modimo a dula a kapela etsang a bona bele bophelo ba he bohana a bona le bana ba sa gapeleng ga jere ke dijashe a bona le bana ba sa gapeleng a tsebang gore motho ena e le modimo a ga ga mona ne le a ngata le kiregele le diketso tsa iwe iphelala fela a bona motho a rua lo yena bophelong antsa exela fela ena a gapela a etsang a zama etsang ntho di hana qetelletse ga gae ke ke itulele mona fatshe lena se laka ha se le so ke labo batho ba ba so ke mathata ha e jwalo yona but mathata o tsotho di test tsa bophelo le tshwanela re di nke
1: ya
0: se ke ra ga be se reng ka di
1: ka ke ka utlwa nawe ha le sa jang a itendeng ho petsa motho mong ana gona ho manya ntate modimo ka tsatsi le leng antsa re ntate modimo ke na le monna ka fela ha ke etseng ka ntle wa bona ke etseng ke phela bophelo bo bohlokang ke a rapela ke dula ke etsang gore ke patela taife kerekeng wa bona ke etsa ntho ngolongwe tse ke tlamang gore ke etse ya ore modimo ba mo faka gabo a re ha o di etsetse nna o di etsetsa wena ke mona malari ile gore nako ya ka ya gore modimo amplese satla whatever way you etsang sekana no please modimo you're doing it for yourself
0: ke ntshomo le tshwanang a re kwala e tshwanang le ba reng ha o etsetsa ha o thusa motho ska bang ka hore motho eno no o tshwanela o to return a favor ha e ka ha o thusa motho ya ba hore motho ena ke mothusitse therefore o tlo tshwanela hore le yena etse tjena ka nna ga o tlotla o mothusa o sane ha o ba tsitsi ngwa bona se daka wena really tlo o jona hore ke le ka mothusa ka etsa tseba fela hore ke mothusitse kana go ina na hloka go tloa mona ho ya pele ha ke tsebena o tlo etsa so re qetwa ke ntho tsentsa hore hey e ka go kila etsa tje e tsa dile o tlo qetwa ke yona ntho ofela ke mo gona ba re na kongwe psychology monate ba re na kongwe o bolawa e seng ke ntho ke mo gona ba re batho ba psychology ba re a bona ntho o thweng ke bothata bothata go gona ntho o e sheba jwa ngwe hlalosa jwa ke mo gona to you e ka o travela wa ukwa motho emong wa fumana inkile fela tjena ba re tsela yeo re shebang dinthoka yona ebile re di hlalosang ka yona ke yona e re fang bothata hence le diculture mona di tlwaela o tla bona gore tšhaba tse dingwe ona bale tjena mohlala a ke go na le motho e reng a go tse otse magoe ke a tlaisitse matswele ke tlhaloso ya bona ba go tsejwalo a ka manene go rona manene ka kwano a ka sia fela a pata mane mara mosotho ke taba ya ditlhaloso so ke bophelo bo lwalo tsela yeo re shebang dintho le o di hlalosa ka yona nnete ke yone e re fang bothata go feta ntho gore na ntho e jwang so ke bothata bo lwalo gotho batho bao o na le batho bao thweng ke a qetela o na le batho bao thweng ke di-faced le batho bao thweng ke di-atheist di-faced ke batho ba dumelang go modimo ka kotlologo di atheist ke ba sa dumeleng ho modimo kapo existence ya modimo ho ha so ho thwe ba bang hona jwale ba batho ba di atheist ba seng ba sa dumele existence ya modimo ke batho ba neng ba dumela e le di theist pele ba dumela completely jwale nako e ba dumelang ya ba ba le bala go mona go kae ke le fatseng le nna le mathata le ya ba di expectations tsa bona ke gore ha ba tlo ba le mathata
1: Hey.
0: Ya ga hantsa ga pela ba nka gore ga ke rapetse nna bo phelo ba ka bo tshwanela go be smooth fair. Ha bona ntho tshwanela go nketsa halla empe. Bele ga hantsa di etsa hala. Di etsa hala. Bele ya ba pisa ba thoba ba nye bo ga ai man. Modimo e mo motho o qetelletse a sa qala mona ga hayo. Ha na le ding a ga ba ga bitse ntse na tsa ka go bula ke mo rapela. E swa ba thoba. So ba fetwa di. Di a face di qetollo nye bo sa ga ai. Mo re mo motla bona ana dumela go motho motho ana ene le moguti motho ena ona a kirekeng awo mo ga mono sa jae ke le ka mo kopa ba le thu ya tsheka nne tere tshwanela o dula re ntse re kopa nako tsa gona di tla fapana re ke di ga ke di fapadi ntse ka re ka bua ntho tsenga
1: ya tsela pele itende
0: mo bra piece fa mari ke lo tsora ga se bona ditsa makatsa le mo tshofentsa tsela ka tsheno ele manta ha bekenga ka le bitso ke thatela fane ke phumo ke tsela ha pe ka le bitso la mike e chaeka ha ga kala ka mana ka bedu e premiership pirates e tikine se bapadi Sebastian Pedersen lebo aw ya duma se social media
1: yeah
0: difitile tsa mo hopala fatshe se re le ka wo Pedersen ona rwa
1: yeah
0: ba ba ke eleng ha le
1: pata
0: o 27 le motho a 1999 Sebastian Pedersen.
1: Yeah.
0: Ya le ma pirates ya that the gilga ta fela ma Sundowns.
1: Yeah.
0: So bile ona le politiki he he ne le re le bapala ka di bapadi tsa

0: tsha wena o lo fumana ga palitseng tsha gore ntungwe le ngwe tsha wena tsho hlila ba challenge nyana but ela ga ke shewa ga bona ga ba palitse boholo ba di ba palitse mo ke tse ke ba tse ke kopana le tsona national team so hlile ba petse le bona whole national team so ha ya nkuka na go itile go ke tloile ka gathi ga o ke bona ntwe ntwe sitseng a holo ye ya
1: so wa fihlara wa lala o dletse ha foka nqena ke ha foka nqena wa ichaela wena as a person o no itswetsitseng ke le longa o fihle o fumana go hlopha sena sentse sena le lentsha tsa teng ya sentse sena le lentsha tsa teng o no ichaetse ngwana o re o tla ietsa go tiba watle batho se ba ga ke flop o di o ke signing ya flop we
0: go ntwe mo fele ke ka itswetse ona ai o la tlokomela ntse ke hlopheng sa matlama ke hlotswe ke hlotswe leki ka magetlo a mabedi ntse nkuwa ke diodi ntse re etse ka qetlo fuma diodi ya retsa so bela ga ke tla mo ntwe no go ke ona ela le la ntusa go le ke no tsi ni nyena jwang ka pa ke hloka ho nka leki so bile ga go ke tsile ne ke jima ka teng hlino ne bontsha go hlika e hloka tsi ni nyena ke hloka ha le ka pa ntwe ntho nka leki
1: Jimmy Jimmy o la iphusha kae a o kwetla le ba banka o fela ka polona go le mong ona le ntshotso di tsone di etsa gore mo e banka tsa boga ke shaponyana le level ya fitness ke todi tshuna ke le mo
0: ya tlo ka ntong timi se pa sari ya ba tsi mo se so ndla fuma ga ke na o seng afternoon ke iphusha ke le mengi le mo ke itukisa mane le mane fela o yo khona of community na fitness ya
1: ha o le mong o shapa
0: ai ke le se ba pali ga she go na ke kiwiki ga ka na go mo fuma ga ka sfuking ga mona ka ka ntse ke le ka le ka sfuking
1: o go wa khatara o ba buimanya wa chesa
0: wa chesa so ke tana dikitse se sfuga se ke bisa so ke taba ya nna ke le se ba pali ga she go na ke ke shota go ka
1: ebe wa ipusha da so au tiaga ai ha ke tsiba ha ke tsiba ha na o fuma ne di award tse kae ka mona ka vudi ya Premier League awatse 3 or 4 weeks ago ara o fuma ne tse kae
0: ai fuma ne pele ka player of the season
1: player of the season ke tsona tse kgolo ha ho le player of the season au tiaga o bo bebe kae wena o itheka o bapalla hlopha tse pedi season nye itseng ebe wa tshivwa ntho ya tshivile e re mo wena o le motho going forward o tlo spanalwa se sa o kenge tsa pressure wa le hampo go he bele ke fuma di ntho ke tsena ke tshwanela o maintain a standard
0: a khona o tlo start twins ne sentse tsene ke di shebile ka lo ka lo tse
1: o no sa bapalle tsona bana o no idlala di
0: tsene tsene ke shebile ke tawo nka o re fela ke nke li mo hlene ke itlokela nka li ke fe so ntho ngwe lengwe tla ikeza ntse o sebetsa hantle ntho ngwe lengwe tla ikela like lo bona wa le motho sa ntse a pusha ga se bile tso re o tsireletse so nan le sona hardwa so o tsire ntse di a di tla ikela ba ntse ke hloka la go di setting pele ka lo pele ho we
1: mara elo go bile ga go no sa checka ona ba lo so di hapile ha o tlo ga e kho ere ke dlale ke tsebo re ke wine award tsena player of the season le player of the season back to back
0: tla ikela ba ke gologolo tshe ke di buang go re ke tlise team e pele team e wine tseno tse ding tse ka thoko
1: se di tla etsa hala tla be le bona
0: se di tla etsa tla be le bona se ya
1: out ya ke batla uko wena o le motho o drive wa ke nye o driver ang hore o fihlele dintho tse itseng ka senyesimane ba re what makes you tick ho be janitor ba ntshotse ba ya ke nna rwale hona le ntho en driver hona le motho o driver ang o mo shebellang o mo pushang kapo o drive wa ke ngwana what makes you tick
0: se se akalo ka lo ke shebella motho akalo ka nna ka bonna ke jaja ka di game ko ke game ngwe lengwe lengwe tsa ko ke ja e mamela a ke re sanga ta hai motho fumana motho wa ichebela ke ire ita ga game hai ke lose the ball tse pe lose the ball ha bedi ke ga etse palong ha kae go go ntse tselo tse game e hlahlama ke tso ke khone ho improve ntse tselo tse ne di nhlo so ke nala ke yona ntse ntse sanga ha holo ye
1: Getswa papa ri ntse mo palofatse ha e mona ona le batho ba igeng ba bapala ba tuma diski o ntse o le monyane o ba shebella lape mo motho o kila morata a dlalang ko feng wa ka ntlo mo shebella ngore a ke shebelletse motho enwa ona le ntho tse ke ithutang tsona ke a morata ke ma
0: akhola ke tla ka ke ba peletse matla a mang ke tla ke sa go re la matla a batho ne ke ba shebella ke khombe re mitsa nino tlomela theko ke na motho ene a lang rakisa bolo a go bolo kuno tshwe nyane so ne ke mo shebella hae ne nna ka apa ne ne a ba pala ka le ba le e munche ba pitseng lena ke dlo mo mona phathe ya e ba pitseng ke shebella a go le tse ka ntle ona ha motho ke mo follow a go le ke Lionel Messi ya he ke tsa ntho e bo no lo motho
1: motho ya di statistics
0: ya ke team player
1: ke team player
0: na khola ntho ke rata nge ke motho ba palang ba palang team not yena
1: ya ora tsholo ena o rata di ne no ha o kene le ha ba o sa kora o etse o ba bang ba kore ha ba o sa etse o ba kore o etse o re team e be le matla result yona e bete
0: ya
1: e se mo ga ke go thabela ha o go rile fe
0: Mhm.
1: So right, out here. So this season ore o ntlotlo e lwanela go go fela di jaba thuisigeletse mo hopa league. Mo hlomonyeng ke le me hopeme. Tse ding ditlatla e se le bonase.
0: Ditlatla le bonase ya.
1: Out here all the best for the upcoming season. Dumedi sa majita ka o fela ka camping ka ra o ba tshela hore check a witse e thada.
0: Wa tla dumela.
1: A o dinela out here go bi mnati ne?
0: Ma mnati nda ja le
1: bo. Big time. Hey tsala. Mabra PC FM ke nna jana tabantsho yo tswa ka bana ka stopping sa matlama ka mogoritse ba le ka ka stopping sa di jabathu ke mogoritsetsa morao Aston Fletcher. Ka stopping sa di jabathu mabra PC FM are na ke team player ke follower Lionel Messi because e motho etsa ngore bolo e be bobebe he's a team player fa panolo ga shebe gore ntho di etsa lena le monga ke yona tho ke batlang ka nna mabra PC FM. Re a tswa re tsa tsena ka mogoritse ba le ka teng last hlohlong e mabra PC FM between 7 and 9. Cat rapite ene le ena engine DJ Butsa ene le ena gearbox Kenya 7 na ke ne ke le mic checker ke nka fela ke be right destination ya team of the PFM kitswile hle 605.

ke metsotso e mene re fogaletse go ga ena ya bosupa e ke dumedise ke boka dikgomo gotlhe mo metseng o lona teng na le o le kenang ga jale ke la ditaba kwa mesebeletsong ya PC lona le bitso ka gore ke setlotlolong ka jeno ke mantaga ke le thakgolang beke kgwedi ena ya phopitlhola matsatsi a mašwa bedi le metso e supileng a le selemo sona ke sa dikete tse pedi masoma mabedi le metso e tsheletseng go na le taba e ke sa utlweng ka kwano eke ntho tsa gona di lokile le naga e o tla gopola ke letlang go wena kwano sealamoyeng manta go isa la bone go tla goreng ya bosupa fitlhela mane goreng ya borobong mme ka metlha ya ka llang e na tobaka ke nna thapelo lekanyane ke tsamaya jolo leng tate tebogo sotho mme he le ka jeno re teng o tla o thagolela jolo beke ena ka ditaba tseo re o tshwaretseng tsona jolo ka metlha re thagola ka go lekola nalane

0: Mamedi, re fumana hore e ne le ka lona letsatsi lena selemong sa 1909 hona mona Afrika Borwa moo ho ileng wa etsahala jalo e meng ya mehlolo e sa utlwisiseheng ho hang mme jwale ehlile e etsahala ke mo e leng hore jwale sekepe se bitswang ka hore ke SS Warata se neng se nkile jwalo bapalami le basebetsi ba sona ba 211 se ileng sa nyamela haufi le lebopo la Wild Coast la Afrika Borwa. Se ne se tloha jwalo Durban se ya Cape Town. Jwalo sekepe sena se ile sa nyamela ntle le ho romela jwalo molaetsa wa kopo ya thuso jwalo ka hae mohlomong o lebeletswe ho ya jwalo ka ditsebi kapa boramahlale. Mme he ho ile ha etswa jwalo dipatlisiso tse tibileng ha ho le ka mohla ho kileng wa fumana jwalo mohlala wa sona. Ke tse ding tsa ditaba tseno hore di etsahetse tse ntseng di sa kgolwe hore fela ho le jwalo se ileng tsa itsahala batho bano ba ka bang makgolo a mabedi le shomele motsolomong ba ile ba fella fela mme ya ba ha o fumanehe le ha e se e le malwalatlha fela a sekepe se jwalo ena ke mehlolo e menghe ke ikumagomare ke mehlolo ya mehlolo. A re ke re fete mono he re kene jwalo ditabeng tse di mo re fumanang gore ne le ka lona letsatsi le la selemong sa 1976 moo he Britane e ileng ya kgaolwa jalo dikamano tsa bodiplomate le Uganda ka lebaka la ho tshwenyega ga matšhaba mapi le gatikelo ya ditokelo tsa botho le gatelelo ya dipolotiki tse neng di e tswanageng eo ke mmuso wa moporesidente Idim Amin. Jwale lebaka le leng e ne e le boitshwaro ba yena Amin ba ho ba le boga kgatlhanong le United Kingdom. A re di fetetseno he re kene nageng ya Uganda re shebe gore na ka letsatsi lena la 27 ke kgweding yena ya Phupu ke di feng tse ileng tsa etsahala mme re fumana gore e ne e le ka lona letsatsi lena selemong sa 1985 a moporesidente wa Uganda Milton Obote a ile a ketolwa jalo pusong ke sesole tlasa boetapele ba General Tito Okello. Jwale ho ketolwa hona ho tlile nakong yeo naga ena e neng aparetswe ke meferefere le dikarogano ka gare ho sesole ka mora dilemo tsa ntwa ya lehae. Okello o ile a nka taolo ya puso empa mmuso wa hae o ile wa tshwarelela jalo dikgwedi tse e seng kae fela pele o hlolwa ke sesole sa National Resistance Army sa Yoweri Museveni ka selemo sa 1986. Re felela mona ka tsena tsa nalane ha re kena jalo go tsa matšhaba tsa mogaogao re fumana gore tonakgolo ya Israel Benjamin Netanyahu o re o tlo ya New York America bakeng sa seboka se akaretsang sa matšhaba a kopaneng ka lwetse le ga gona le mahoho a batlang gore a tshwarwe go latela jalo taelo ya lekgotla la matšhaba e leng International Criminal Court ICC ya 2024. Jalo tla gopola gore ICC e ne e fumane jalo Netanyahu a le molato wa polao ya batho ka maikemisetso mane Gaza. A re di fetetseno he re kena ditabeng tse di mo re fumanang gore moemedi wa Uganda e leng Olara Otunu o ibile mokgothaletsi wa bosupa jwale wa ho kenela mojao wa dikgetho bakeng sa setulo sa mongodi kakaretso wa mokgatlo wa matšhaba a kopaneng UN. Jwale ya tla kgethwa o tla kena jalo diteng tsa Antonio Guterres yeo nako ya ha e tla fitlha jalo pheletsong ka kgwedi ya Tshitwe selemong sena ha e tlabe e tlhola matsatsi a 20 le motsolomong nako ya hae e tlabe e fitlha jalo pheletsong he Antonio Guterres yeo e leng gore he o bile le ditheme tse pedi e le mongodi kakaretso wa UN e le gore o bile mono bakeng sa dilemo tse leshome kaofela. Jwale he o suthela jwalo eno tla gopola bekeng e fetileng re ile ra fumana jalo ditaba tsa gore moporesidente Donald Trump o tshitsa jalo eo e leng moporesidente wa FIFA gona jwale tjena e leng Infantino gore e tle ebe ena jwale ya nkang ya kena diteng tsa Guterres. Ke ditaba tse ntse di tlhaelela re tla bona gore na di tla felela ka tsela ya mofuta ofeng ha re mathe re kene jalo mane United Kingdom mo re fumanang gore moporesidente wa Ukraine Volodymyr Zelensky o sa fitlhile United Kingdom bakeng sa go kopana jalo le Andy Burnham e leng moedi wa pele wa matšhaba wa tonakgolo ena e ntšha ya UK. O tla gopola he gore Keir Starmer o ne a setswa itokolola jwalo ka tonakgolo ya United Kingdom ka lebaka ka mora gore a tla fumane kgatelelo e maatla e tswang jwalo go ba moga wa gabo. Jwale Benham o itlamme jwalo go tswela pele ka tshegetso e sa thekeseleng ya UK go Ukraine. Ke tsona ditaba tseno he o tla gopola Ukraine e tlileng tse tlhoka setso e maatla o tla go dinaga nakong ena e leng gore e tlileng tse e lwana ya setula matswapong le naga yane ya Russia. A re tere di feta le tsona tseno he re kene Afrika Borwa mo re fumanang gore letona la Afrika Borwa Mamoloko Gubai wa Afrika Borwa o tlhalositse jwalo ha kapa o bile jwalo le bitsong la committee ya matona a sebetsana jolo ditaba tsa bojaki me o hlalositse ha ile hore ke melata e ka hodimo dikete tse mashume a supinela le metso e mmedi 72,000 e seng e kgutisetse jolo dinaheng tsa habo bona ho tloha ka la 7 June ho fitlhela jolo ka la di 14 July jolo tse pele ho bontsha ha melata e ka bang 300 yona e tshwerwe jolo me emetse ditlolo e tshwerwe e emetse jolo ho hore jwale ba tle ba tobane le letsoho le matla la molao ka mmaga hore ba tle ba fumanwe ba belaelwa ditlolong tse ding tse itseng tsa molao ke tsona tseno tseo he re boneng dihlileding tse di etsahala mane Afrika Borwa nakong ena e leng hore jwalo matsholo a boipelaetso wa kgatlhanong le melata a ntse a tswela pele mme wa bona he ditlalo ke tsona tseno ho tlhaya jolo ho ba BMA ba fileng jwalo le tona hore ba sebetsane jolo le melata e ka bang e ka hodimo 72,000 kaofela ho kgutlela jolo dinaheng tsa habo bona kapa ba kgutlisetsa dinaheng tsa habo bona mme re bone le hore mehato a tsuka e fela hore jwale batho ba tla bana kgutlisetswa dinaheng tsa habo bona dinaha tse kang bo Malawi ke hona ihlile di ntseng diphathana di tshwere ka thata haholo ho romella dibese tse ntseng di lata batho di ba lata Afrika Borwa ho ba isa mane naheng ya habo bona e leng ya Malawi e le hore palo ena e tla nne e tswele pele hore tle eketsehe ho bonahala hore Afrika Borwa e ne ihlile e na le melata e mengata haholo ka hare ho yona. Ho tsiding re ntse re le hona Afrika Borwa mono re bone ha ile hore he komisi ya madlanga e hlile e phatlalatsa ka jeno hore e tla hle e qose jwalo motho e leng hore jwalo o phatlaladitse lebitso la paki e faneng ka bopaki mono e sa rata ha itse jo kapa e sa phatlalatswa ke dipaki tsena tse o tla utlwa jwale di bitswa ka dilethara fela ho sa bitswe lebitso la teng mohlomong ha eba bopaki K jwalo jwalo kapa bopaki E ka lebaka la sireletso ho sireletsa motho wa jwalo e ba jwalo motho eno o fuwa monyetla hore a tla fane ka bopaki ho sa tsebisa le na ke mang le mahlong a sa hlahelle jwale ho utlwa itse ha hona le e mong e leng hore jwale o phatlaladitse lebitso la paki e nngwe mono e leng hore he e ne e fane ka bopaki ke isa tsebisa hale mme jwalo madlanga o hlalositse ha taba eno e tlile e le kgahlano jwalo le molao o ba tsamaisang jwalo ka komisi mme ya jwalo he o tla hle a tobana jwalo le letsoho le matla la molao ditaba tsene re ile ra bona jwalo ha hloho ya IDEC Andrea Johnson a itukolla he ka mora hore a tla tlontlolehe kapa ka mora hore jwalo ho to hlahelle jwalo a nkile diqeto tse ding tse sa utlwisiseheng tse amanang jwalo le diphuputso ditabeng tsena tsa bobodu hopola hore IDEC ke le fapa le leng hore ke le matla haholo le leng hore jwale le shebane le ho fuputsa ditaba tsa bobodu mono Afrika Borwa mme jwale he re le ga bona dikomishinara ba tlile ba loma bebebe e ka tlase ba makaletse jwalo diqeto tse ding tse leng hore di letsang kuwa jwalo ke yena Andrea Johnson ditabeng tsa mosebetsi wa hae ho fuputsa jwalo bobodu mme ka lebaka la kgatello re itswile jwalo ho sentjena a tlile jwale moporesidente se re Ramaphosa a amohela lengolo la hae la boitokollo hang hang e le hloho ya IDEC. Ke metsotso e leshome le metso e mene re foreletse ke le hore ena ya bosupo mo metse setlhotlholong kwano tshebeletsong ya PCFM nna ke Thapelo Lekanyane. Re tlo fetela ho Miss Falla Disenyane o tla re fa jolo ditaba tse phethelang letsatsi mme tla ba jolo ka puo ya Sesotho. Ka mora ho monohe diteng ditaba tseo re tshwaretseng tsona di be di le ngata tseo di hlileng di etsahetseng le mafelong a beke le ditaba tse amanang jolo le naga ena e tsa bonnete ba hore ha o suthi pele a sealamo ya sahao e re he ke tle ke fetela jalo ho Miss Falla fela pele ke fetela ho ena e re ke tle ke boele gape ke fetise taba kena.
1: A na mokga wa hao wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang? Na mokgwa wa hao o itukiseditse ho hapa dipelo tsa setjhaba? PCFM e o mema ho nka karolo lenaneong la rona le matla la dipolotiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22322122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse, our beat.
0: Ke metsotso e leshome le metso e mehlano re foraletse hore ena ya bosupo o sa ntse a le teng Miss Falla Disenyane re fekelo ditaba tsa ho qetela tsa letsatsi ke ka puo ya Sesotho.

Ke a leboha lekanyane momamedi dumela. Modulasetulo wa komiti e alositseng ditšhelete tsa setšhaba PAC o re ya tshwereng molepo e le mongodi wa lekala la bophelo a etse dipatlisiso tlalehong ya gore baoki ba nang le ditliniki tsa bona ba kgothaletsa bakudi ho ya ditliniking tseo ga ba ile kopa thuso sepetleleng sa segopotso sa Mofumahadi Mmamohato. Mmatšhabana le Mphane Letsie o re gara ba bangwe ba baoki bao ba utlwetseng ka bona ke mooki ya sebetsang ka lengolo la thuto la lefofu. O re gara tse dingwe mosebeletsi e mongwe e leng Patlo Kgwalenyane ya neng a belaelwa ka go etsa dipoko sepetleleng sa segopotso sa Mofumahadi Mmamohato o ile a behelelwa ka thoko go mosebetsi ga nakwana, mme ka moraa go bitsetswa ka pela komiti ya kgalemo o ile a lelekwa, empa le ga jwale o ntse a lefšwa. Go feta mona, bahlanka ba mehlenga ba sepetlele sena ba neng ba se ba fitlhile dilemo tse 60 tsa go ya phomolong ba fitlhile tulong ya komiti ka jeno ba lla ka go kolotwa tšhelete ya bona ya go fetolwa ga sepetlele go tloga go tshepong go ya go sa segopotso sa Mofumahadi Mmamohato. Komiti e ntse qeto ya gore e tla boela e tlhopha phutheo e ikgethang go tla sebetsa ditaba tsena. Molaodi wa mehleng wa Sesole sa Lesotho Tladi Kamodi o re o ile a letsetsa tonakgolo ya mehleng motswa hae Thabane go bo elelliswa ka tlhaselo e etsaetseng lapeng ga kgarebe ya hae ka nako eo e ne e leng Diabilwe Ramohodi a buanyeweng ya go phatlola ya selemo sa 2014. Lieutenant General Kamodi o re o boetse o ile a utlwa ka tsa tlhaselo ga eo e neng e le komišenara ya sepolesa Kgothatso Tshwana, mo a ileng a gokaganya mafapha a mautlwela le sepolesa go batlana le sesosa sa ditlhaselo tseo. Go feta mona o re go bile le masole a ileng a nkelwa dithunya ka 2007 gara bona ke Thabiso Mahase, Letsholo wa Korokoro, Leothori ya neng a tsebala ka Mašai le Motlhomelo yeo se seng sa dithunya tsa sesole se ntseng se le go yena. Godima mona o re go bile le matona ao go ileng wa tlhaselwa dibaka tsa bona moo balebedi ba bona ba ileng ba tsekiswa dithunya. Gara matona ana ke letona la mehlenga Motlogelwa Phoko le eo e neng e le letona la dikgokaganyo ka nako eo Mothejwa Metsing. Lekala la ditlhodilweng le re gago ya tonnoro ya metsi e gokaganyang Tshehlanyane le Makuka a Hlotse e tswela pele gantle, mme tebelelo ke gore e be e phethetswe ka loetse selemong sena. Le bua nakong ya leeto la tlhatlhobo Tshehlanyane ka labohlano le e fetileng, letona la ditlhodilweng Mohlomi Moleko le bontshitse le kgotsofaletse tshebetso ya mokontraka, la re phepelo e tsitsitseng e tshepagalang ya metsi e tla ntlafatsa makala a bophelo, thuto le kgwebo, leribe le Maputswe. Letona Moleko o boetse o kgothaleditse dikgwebo, dihwai le basebedisi ba bang go fumana dilaksense tsa metsi ka ga seo se tla thusa go nolofatsa tshebediso le taolo ya metsi ka go kengwa gwa dimithara tsa metsi. Mmusi wa Setreke sa Leribe Letsema Kgalanyane le yena o ananetse morero ona o a itseng o tlo rarolola mathata a nako e telele a tlhokagalo ya metsi tikologong eo. Ga e le moparamente wa pela tshweuo Mmopegati, yena o kopile boetapele bo maatla ba setšhaba le tshebedisano ya sona setšhaba le dikgwebo mmogo le mokontraka go netefatsa gore dintlafatso metseng di tswela pele ka katlego. Go tsa matšhaba, mmuso wa Ghana o phatlhaditse qeto ya ona ya go qalelela go kgutlisetsa baagi ba yona gae go tswa Aforika Borwa nakong ena eo ditlhaselo tsa melata di ntseng di tswela pele. Lekala la ditaba tsa matšhabeng Ghana le re setlhopha sa pele sa ba kgutliseditsweng gae se fitlhile maobane ga se sengwe se fitlha ka jeno. Lekala le re mogato ona wa moraorao wa go kgutlisetsa baagi gae o lebeletswe go tsamaisa baagi ba ka bang 1,000, mme o tla etswa ka megatlhelo. Le re ba tla tsamaiswa pele ke basadi, bana, maqheku, bakudi le baithuti. Le boletse gape gore boemedi ba Ghana bo Pretoria bo malala a laotse go netefatsa gore baagi ba Ghana ba fumana thuso yotlhe eo ba e tlhokang le gore ba kgutlisetswa gae ka polokeo. Ga re phetela, dingaka di tlalegile ditshwaetso tsa Ebola tse fetang 3,000 go kenyeletswa le mafu a batho ba fetang 1,000 Democratic Republic of Congo ka morago gore ditshwaetso di nyolohe ka tse 1,000 nakong ya matsatsi a 10. Naga ena ya Afrika Bogareng e lwantshana le sewa sena sa moraorao sa Ebola ka botšhabela go naga mo tikologo eo e saleng e aparelwa ke merusu ka dilemo. Go se go netefaditswe ditshwaetso tse fetang 3,000 diprovenseng tse 5. Ba bogolong ba boletse gore go elelwa ka nako le ditlhatlhobo tsa lefulena go ba thusitse go theola sekgatlha sa ditshwaetso.
go ya ka mogatlo wa lefatshe wa bophelo WHO di presente tse 90 tsa ditshwaetso di tlalehilwe provinceng e ka le boya botshabele ya Ituri e ya moeding le South Sudan mmoho le Uganda. Se ba sena se tlalehwa se ka nna sang ka dikgwedi-kgwedi ha ka lehlakoreng le leng boipelaetso ba basebetsi ba tsa bophelo ba batlang go lefshwa meputso ya bona bo sitisa mehato ya go arabela sewa sena dipetlele. Le ha o le jalo, boramahlale ba tshwere ka thata go hlahisa ente e tla thibela mofuta wa kokwanatlhoko ya bundibugyo yeo e leng ona o tlasetseng DRC. Ditaba di felela mona mamelang tse ding gape ka Sesotho o sane go seng metsotsong e 30 ka mora hora ya botshelela.

0: Mamedi metsotso ke mashemo mabedi le metso medi re fale so rena ya busupa re le buile a holo Miss Falla disanyane ka ditaba tseno tsa hore ya busupa FT le ka metsotso le shumele metso me hlano re boela hape re kopana le gaso e le tlanya ditaba ho sana ho seng ke lokala hlalositse ke metsotso ke mashemo ma gago ka mogaoga ya botshelela re mamedi re o amohele e bang o setse bo ile la sarma sa ho metsi PC FM nana le keneng ha jwale ke la se hlutlulong ke la ditaba ya ka le sentho ba ka sena se ba ka kinna thapelo le kanyane re mmoho ho tlo hona jwale o tlhela ho renyane ya boropong ke ntse re tsa majolo ka ditaba sentseng dipetsa pele ka go nna hina ya le sotho jwa le ke hlokometse he bana ba le fapala tsa bulipi le sotho ba ntse hlokomediso hore jwa le ho hlokomediso ya hore ho tla kgethewa ho tla kgethea lehlwa di bakentse di ntse phahameng ho tloha jwa loka la bobedi la la mashwa bedi le metso e go bedi e leng mo go ke ho sane ho isa la bogago la la mashwa bedi le metso e go bong me maemo a batanga holo a ka lebellwa jwa lo ho phagala jwa lo le naha ina kala bogago ke kitsona tseno hetse le hore jwale ke ne ke re ke tle ke o be le seding la tsona hore jwale ho tloha kala bobedi le ho tloha ho sane ho bona hala jwale hore tebello ke hore le hlo le tle le kgethe ha dibakeng tse phahameng mme wa tseba jwale rona ka mona e tla hlebi mo hatsela fela mme jwale re lokela hore tle le nne re qale re itukisetse jwale maemo ano a batang baking ina metsotso e mashome a mabedi le metso e megago re faletse gore ena ya bosupa e re tle re gatele pele ka ditaba tse ding tseo re o tshwaretseng tsona mme he re tlo tla re kena jalo ditabeng tse amanang jalo le komisi e ikemetseng ya dikgetho jalo komisi e ikemetseng ya dikgetho IEC e tlotla e ba jalo le mmoko wa baqolotsi le baphalatsi ba ditaba ka laborago moo gara tse ding batlang go gapalatsa jalo morego wa komisi wa gore dikgetho tse akaretsang tsa naga le dikgetho tsa puso ya dibaka di tshware jalo ka nako e le nngwe go theolwa jalo ditjeo le mokgathala wa bakgethi ke taba e leng gore jalo IEC kapa komisi e ikemetseng ya dikgetho e ntse e tlile e sebetsana le yona la ho le jwa le go tla go tlotlwa ka botebo taba eno ka laborago nakong eo jwa le ba tlileng ba seng ba e phatlalatsa ka molao mme jwa le setšhaba motlhomong jwa le re utlwa maikutlo a sona ka taba ena ya gore jwa le ba tlhalosa ha ba na le morero ono wa gore dikgetho tse akaretsang e leng general elections le dikgetho tsa puso ya dibaka local government elections ba na le morero wa gore jwa le di tle di tshwarwe ka nako e le nngwe le taba eno ya go theola jolo dijeo banano jolo tsena o tla elelola gore dikgetho tsa ka retsang di itshwarelwa ka nako ya teng mme jwale le tsane tsa puso ya dibaka le tsona ka di hula dilemo tse tlhano tsa teng di tshware ka nako ya teng jwale ba re go ka ba molemo gore jwale di tle di etsagale ka nako e le nngwe di tle di tshware ka nako e le nngwe jwale re tlo buisana ka taba e na le setsebi ditabeng tsa dipolotiki e leng professor Motlamelle Kapa ebile ke mogopedi lefapheng la dithuto tsa dipolotiki National University of Lesotho o re thusa go utlwisisa ka botebo taba ena kapa botle le bobe ba morero ona wa moo jwale go tlang go tshwara jwalo dikgetho kapa morero o leng teng mamedi o e leng gorona jalo he o tlatle o fete jalo methati e mengata e bang jalo tlile IEC e se ntse qetwa gore jale e tswela pele ka ona eo re tlatla re utlwa gantse re bisana jalo le professor kapa kwano eo re tlatle go kane jalo le ena metsotso e semekae a tlatla re jetse le gore na jale motlhomong ke diphetoa difense eleng gore di tla lokela gore di tle di be teng molaong le molaong wa motheo jwale go lokisetsa gore jwale taba ena e tle kene tshebetsong ya gore dikgetho di tle di tshwarwe ka nako e le nngwe e le tsa puso ya dibaka le tsena tse akaretsang re tla tebisa ke pitabeng eno go feta mono ge ka moraa gora ya borobedi re tla fetola mošhane mme re kene jalo ditabeng tse amanang le setlhomathiso sa molao wa dikgetho National Assembly Electoral Bill ya 2024 mo e leng gore ge bekeng ena komiti ya molao le boiketlo ba setšhaba e tlatle e tshotlhe jalo setlhomathiso sena sa molao wa dikgetho mme ke mo e leng gore ba memme jalo megatlo ya setšhaba e kang section 2 e ka setana le naka la motlhomi e le gore dijale le bona batlo agela wa bona molangwana ditabeng tseno o tla gopola gore jalo setlhomathiso sena sentse se le kamane ka dikomiting ke sane se e leng gore jale se supa gore ditulo tsa gagethane di tle di ajwe go latela jalo dipalo seo mekiti ya tlileng le tsona mane le batoeng ba re ba fedisa taba ena ya kgomo sebeletsa pere ya mo jwale motho mong a tla batlile ka dipalo tse ngata tse itseng fela jwale ga utlwa kgekgethane mane gobane e mo motlhomong jwale e le thatohatsi ya moetapele e ba jwale eno a tlileng ka dipalo tse batlang di le betisana a tlotswe ka dipalo tseno tse batlang di le toma e ba jwale o tla suta gore a tla kene ka mane ka paramenteng kapa a fue setulo ba re taba eo e lokela gore tle e le kuise o tla gopola ge gore ke taba e leng gore ya se senya jalo ke monghadi motsi le hata ka mane ka paramenteng jalo ntso swantso sena kapa selobadiso sena se ntse se le ka dikomiti mothating wa jwale section 2 ka setana lenaka la motlhomi ba tla ba paramenteng bekeng ena ba ile go latlhela wa bona molang wana ga tla ke re tobisana le bona ge ka mogao gore ya borobedi re tle re utlwa gore na ba ya ka maikutlo a feng ka mono ka paramenteng re tla rata gore re tlebela gape re o meme mame ditebeng tsena jalo ka metlha go go tlo latlhele wa gao molang wana ono jelo metsotso e mashome a mabedi le metso e supileng re e fogaletse jalo gore ena ya bosupa e re epele re gokana jalo le professor re tle re boela gape re tle ka nqena re fetise mabenkele
1: PCFM le dingwetsi tsang kgone go duma seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 2026 Marathon High School dihlopha tsohle di a mengwa tloho o tlo natefelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metiko dipidi tsa letsatsi ke thopetse kgang le kubu monokwane re sa sie morao medi wa rona wa letsatsi disebo mothepu ha MC e tla ba badela hala la basadie re apara live ke kgabisa pitiki ka mebala ya rona ditekete di a fumaneha PCFM le shaishai ka 60 maluti e tla ba 80 maluti monyako legend code 1 pesa ke 49622 ha equa cash e le 28146 bonne pitiki o seke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojusa Transport and Toss. Hi, he have a Saturday!

0: dipolitiki e bile ke mogopedi le fapeng la dithuto tsa dipolitiki ka mane ka National University of Lesotho ena ke professor Motlamele Kapa o sentse le teng ka kwano mona mohaleng prof ha re dumedise re amohela PCFM
1: ke a le wonder dilo ka nyane ke dumedise ba mmedi ba PCFM
0: le bile a holo kana go ya haunta tri IEC ina le mogego wa hore dikgetho tse akaretsang tsana ha le tsa puso ya dibaka di tshware jolo kana go ile nngwe mohlomong o nahana hore ke eng se sisumeditseng jolo mohopolo o hape molao o kapa mohopolo o le ka jolo ga go la bothata bofeng bo tlisang jolo ke mogwa o ntse mo sebediso ha jwale
1: a ka nti ke a le o hana e ka le hantle ho ile tsene re bua ba ga tawe tsa mo ka o no ba le bana ba tsatsa ba hore ba se ba re feta ba dzini tsa bona o feta o re getelle re nahana yo le re getelle re bana hanela se ka banga se sona fela he taba ya o re ga tsagona ho ng ha se taba e kala ya na go bue le pejana nya mafapeng a mang yo kholo e ba ya o di tsatso di tuo go re ha o sheba o re ha o tudi ndi se tsana go se ka o fela go ba tu di tla be di feta bo 300 million maluti go re tsena tsana a ke na go pola ha ntse go tsa local government fela ha ba le tsona ntse di tswaga jolo ka tsana go se ka bona go nna ha ke na di dingwe ntse ka nna tsa ba ka o di muma o mashume ya tshilitsi a dikete a di milione se dikete Jwale o dikopanya go ka etsa go na ha e boloke tšhelete eo he mohlomo ka go di tshwara ka nako e leng e be jwale he naha e ka bolokelwa ke tšhelete ka tsela e jwalo e nngwe e ka ba ya gore dikgetho tsa Lesotho tsa local government o fapana le tsana di bona hetse ka nako yohle bakgethi ba sae ba le bangata go tsona ba ya ka dipalo tse tlase go feta tsa naga le ha le tsa naga le tsona jo le mogalo tsena re dino ba ile ka dipalo tse nyanenyana gagolo paleng ya naga rona ga ba kopolantle ke nte ka tlase o 40% ke dipalo tse tlase gagolo tseno ga o sheba gore dikgetho di ne dinkelwa godimo ga ka yo tloa pele jale mohlomong o di tshwara ka nako e le nngwe go ka etsa gore bano ba tla ya go tsa naga ba besebile ba ile go tsa local government go ka fokotsa taba eo ya gore ebe ba batho ba banyanenyana golo ba yang go tsa local government a manye ka baona mabaka ano ke a gola ba tla nama ga ba se ba etsa press conference eno ya bona gona ba tlile ba leka go sebetsana le taba efeng batse ene ketse motho o kareng ha o tshwaela wa di bona re ka nna ba ke tsona nta
0: ee ke ka letlhakoreng le leng ha ona taba e senang dikodi ha taba ena e ka etsagala ka tsela ena ya moo jwale di tla tle le tshware jalo ka nako e le nngwe na go na le bobe bo o katisiwang jalo ke seo
1: mohlomong e seng bobe re ntere di-challenge kapa dipholoso tse teng yona a ise motho o nagana gore ha e se e fitlhetse maikutlo a gore e tle bona gore e kopanya dikgetho tsena ko baneneng e ntse boithuto ya sheba ka otlhotlho kana mathata ao e banye ka teana le one ka go etsa jalo e ka ba mofuta ofeng papisong le ha dintse di ya one tsena jale ebe e itekotse ya sheba he ya bona gore e tla tseba gore e di tsamaise taba eo no ka ya nagana ya pele o le motho ko gore na ehlile e na le capacity gore boiphitlhelo bo lekaneng ke bua ka taba tsa go ba le ditšhelete tse lekaneng gore e tletse ba gore e tsamaise le thepa yotlhe kore e batle thepa ebe e tsamaise ise gotlhe mo e tla tlhokagoya teng le dibakeng tse gole e ngata gakalokalo ya dikgetho tse pedi kore ga e tsala ka nako e le nngwe o ka nagana gore e ka ba e nngwe ya di-challenge tse golo ko go tse logistical gokana ya ka tseba gore e tla tseba gore di etse ka go fela di fitlhe gotlhe dibakeng tsotlhe tse teng jale ge bijetseng ka gore le di tsa go kgethela motlhomong jele di tlabe di eketsegile go feta go tsena tsa naga mo e tlabe di felela

0: bana ba duwa mohlomo so ha so le jole ka ba e tla hloka dibakatsi tsengatanya na ofita e be hlokela ba sibitsi ba bangata le makulu ya tatu tatu ba le tipa ka yona e benga tla ba taba ona e be e hlile tla be tshwisi hang hantle ka yo re di tsalo ha re bile re sheba ho ho tsena tsana e se sukulu tsena tse sa feta le montse ka ba nne le tsi tsi ila ha ya dikitse ba ba me di bile ba ka nna ba ikitsetsa molemo wa gore ba teke ba shebe bene ba ga etsa sengodilweng ka ditaba tseno ba ba le special issue ya General of African Elections ya 2023 e re neng re tlile re sheba ona ila a sebetsa jwang a isi ba tla bona mono ba ka ba sheba tokomane eno gore ila a hlaya ya ula ka thata ya babele e fumane e sa fumane ditšhelete tse di lebeletseng gore di fumane ka nako o ya ne ntse ba jetile ntse ditaba tsa yona hantle go tlole jalo ga e ka ba ya di fumana ka nako ya se ka ba ya di fumana ebile di feleletse jale motho o se o ka ipotsa ngwana ga e le mona ga se re tla dikopanya jale e be bothata bono ba tla tlega go ba bosole na mme ga ke batle gore ke tseke nke ditaba tseno ganyane ke nka gore ba shile ba bona gore ba tla tsela go ise empa e felele mone taba ena e kgolo o feta ke ya gore go tla tlhokala go lele o shenyele le melao ke ile tsa le molao wa motheo molao wa motheo wa Lesotho ntse bolela gore dikgetho di tla tshwarwa ka nako ya ka go nako ya dilemo tse hlano jale re se re tseba gore go no ile gwa ba le mehato e ileng ya nkuwa pele ke bapolotiki ba naga ena ba re ba gola taba ya mmuso ya bophelo ba mmuso le bophelo ba paramente ka gore ba le ba etsa kotloko e ka mokgwa ba setokalang ba etsela ka di 9th amendment the constitution act e neng e etsa gore e tle ya gole bophelo ba paramente le ba puso e tle re le ga e ba mmuso o ka felelwa ke bophelo ona paramente ne be teng mmuso o mongwe wele o be teng gana ka paramenteng ka moo jale taba tseno di ile tsa fetoa ka morago ba lekgotla magotla a bolele gore taba eno ya gore bele bula gwa ba le amendment eno ile a ba gotswa ditshia tsa constitution tlase ba ile ba re ke o etsa go senya the basic structure of the constitution ka gore bele ebe nako e paramente e ka reng ga ena support nagolo e ba bele go tlholwa ke dibouti tseno tsa go tlhoka tshepo a seka a tlhola a kgala paramente a tsamaye go keneno empa ya ba naba eno bele e fitlha e fetolwa ke kepe ya legotla go yae amendment eno ka bo yona e ne e sa ikamang ya le molao wa motheo ba neng e senya the basic structure of the constitution e leng gore re boetse mane moo ya le challenge e kgolo e leng ene ya gore ga re di tshwara dikgetho tsena ka nako e le nngwe jale re ka ga ba le dikgetho tsomme ka mokgwa o basotho ba eng ba bui ka teng gore snap elections na re ka etsa jwang goba re kgetse bonong bano be e leng gore maparamente a ka nna a fetisa a motion of no confidence against the prime minister jale ga ba etsa jalo ebile le yena o sebedisa ona molao wa motheo o kgala o eletsa motetsi ga kgala paramente ka dikgetho jale go ne o tla bobulela gore e kgala la magotlana a puso ya dibaka ga etsa jalo jale e a ba taba e ne e tla etsa gore re ketelele re fumana jale le ga paramente yona e shile ana tsena paramente e ka ya felelwa ke bophelo magotla ona a tla nna e tswelele pele ka nkane gobane ke di-system tse pedi tse tsamayang difapane di tsamaisiwa ke melao e sa tshwane jale go ne o ka bolela gore re ka tshwanela gore re boele re shebe go lokisa melao ya rona gore taba tseno di tle di etsagale mme ka nna ba kolotsonyana fela e ka etsagalang ga ba nang le matlao bona gore ba lokisa melao ba ka etsa efile e ka etsala e ntse e tsala dibakeng tse ditaba tsa dikgetho tse ganang ka nako e le ngwe ka ofela go ntse ba jalo e ke sa batleng esi ya ke ya gore jale le go bala sepheto sa dikgetho e ka etsa kholotso mohlomong ka gore re se ile ga bona go tsena tse sa feta bala ba ba ketelela ba fositse kabo ya ditulo mono gobane ile nako eno ya balwa sepheto sa dikgetho ke nako le sokolisi ya holo e batho ba tadile maso a maso batho ba batla go tsiba ka pele gona ditaba di tsamaile jwang jala o so di jala ka ofela dinga ta ka lo e tla tlhoka matsogo a mangata haholo a itse gore ga tla tsebo ga ke di sebetse hantle jale ke mane bo kitse e tla batla ba bona ba tla fela ba be le tšhelete e lekaneng e tla ba dumelela go etsa mesebetsi eno fela tsona a se ditaba tse mpe ke taba tse ka bang botlhokwa fela tse kampanya ba taba gona boitukisetso ba gona bogakae go tsona.
1: Prof re lebuile agolo ka nako ya gago re tla boela go buisana gape le yona nakong e tlang re lebuileng
0: tate kanete ke a lebuang tate le nna le ka moso.
1: Thank you. Eo ke professor Motlameng Lekapa ke setsebi ditabeng tsena tsa dipolotiki o re behantlo metsetso e leshome le metse gobedi pele re fitlha mane goreng ya bo gobedi mametse PC FM mme leno le na lebitso ka gore ke setlhotlholong la ka lebitso ke Thapelo Lekanyane ke ka moo a di beileng ka teng mamedikelo he bekeng ena ditaba tsena di tlabe di tlhakile gantle IEC e di otlolotse ka lebaga gomane re tlaetsa bonnete ba gore ke le go tlela le tsona nakong eo ba etsang mmoko wa baqolotsi le baphatlhatsi ba ditaba moo jwale ba ileng go teba ka morero ona wa komisi wa gore dikgetho tse akaretsang le tsa puso ya dibaka di tshware jalo ka nako e le nngwe e le o theola jalo ditjeo le mogathala wa bakgethi mme jwale prof o sa tswa e amataba ena ya gore jalo go bonagela lenaane la bakgethi kapa batho ba kgethang le itlhile le ntse le theoa jalo jalo mme jwale taba ena motlhomong jwale ga di se di etsagala ka nako e le nngwe go ka etsagala go jale itlhile fitlhe e nyolole jalo palo eno gobane jale dintho di tlabe se di etswa ka nako e le nngwe go qetwa ka tsona kapa gong kao fela taba eo kana nyolola jalo voters turn out ka re se re sebetse ke lopuo ene ya Sejo Tlhapi mamedi e re ke tle ke nke ke tlo fetela jalo go nako e tsheditsweng ke a bona re saletse fela ke metsotso e mmedi pele re fitlha mane goreng ya pele re fitlha metsotsong ya leshome le metso e metlhano ka morago gore ena kapa pele re fitlha goreng yana ya bogobedi e re ke tle ke etse tsena ke a bona jalo go tlile ke be ya loka re tla amoela maikutlo kwa nkane gore ya bogobedi ka morago gore re tle re fetise kgwebo e tsheditseng lenanao lena ka jeno jalo ka go tseba gore ke mmantaga ka jeno ge ke tle ke itse tsena ka morago mono he ditengwe se ka ba sutha tentse go tshwaretseng tsona wa gopola re tlobela gape re ke ena jalo ditabeng tse yamanang le setlhomathiso sa molao wa dikgetho wa IEC o setse banang ka gore ke best loser motlhele ono o e leng gore he o ile wa tla wa gapalatswa jalo ke kapa wa ba le tshitshinyo e leng gore jwale tlhile ya kenywa ke motlhomphei motsi lehata a tlhalosa gore jwale gegethane ditulo tsa gegethane di tle di adre go latela palo yeo mekete ya tlileng ka yona le batho e mane re he ga go le tsena re tlhetlhe re fetela jalo go kgwebo e tsheditseng lenano lena la rona ga le mantaga tsena re phela pele re fetela go bona re tle re boela gape re fetise tabakena
2: PCFM e utlwisetsa mokete o mogolo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane Bawa dintlhagolo di satla thea tsebe
3: PCFM your pulse our beat.
4: Na mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse,

0: mabedi ke metsotso ke motsotso re faletse le gore ena ya borobedi re kene le mogatlhelong wa go qetela wa lena la setlhotlholong e bangwe he motlhomong sa tswa ke ena ga re o amogele mo na ke PC FM ka gasa maqhubung a 95.6 e bangwe le kwano mo na motseng mo lo masego empa e bangwe le ka boqoting teng he o tla re fumana jalo go 104.3 le bo mafeteng mane xetsa seneke ke 104.1 ha maputso fitlhela bo bothabothe e le 92.8 thabaseka ke 102.9 mogotlong ke ga bodiphamola mona ke 101.1 ke maqhubu a rona ya gaswano fela le go magangang re teng www.pcfm.co.ls na ke thapelo lekanyane ke nnage ya ka letseng tobaka ka sena sebaka jale e re gatele pele mamedi ke re kene jalo ditabeng tse ding mo he re tlo kena jalo ditabeng tse amanang jalo le setlhomathiso sa molao wa dikgetho bekeng ena komiti ya molao le boiketlo ba setšhaba e lebeletse jalo gore he e tle e phurele shwetla le megatlo ya setšhaba e kenyeletsang jalo section 2 e ka setana le naka la motlhomi go utlwa ka moo he megatlo ena e di bonang ka teng setlhomathisong sena sa molao tla gopolwa he momedi gore setlhomathiso sena sa molao wa dikgetho ke se batlang jalo gore ditulo tsa gegethane di ajwe jalo ke IEC mme e tsa seo e ipapisitse le dipalo tseo moikiti ka mong jwale a tlileng le tsona dikgethong jwale se tsebala golo ka gore ke best loser motlel tla gopola ke o e leng gore he o ja wa setsenywa jalo ke monghadi motsi le hata ka mane ka pagamenteng mme jona jole tsena he se ntse se le boemong bono ba dikomiting ka mane ka pagamenteng mme jwale he ba ntse ba amogela maikutlo ka go fapana jalo go tlao setšhaba jalo ka ga utlwile he section 2 tla ke ilo teka jalo ba phoge lesetla gore na bona molao ona kapa setshwantsho sena sa molao ba se utlwisa ka tselang futa ofeng mme jwale le bana ba naka la motlhomi le bona ka tsela e tshwanang ba tlatlhe ba teke jalo ka moo ba di bonang ka teng mme o tla gopola he gore ka gara setlhomathiso sena sa molao o tla gopola gore he o betse gape go tlhelela ditemana tse latelang gore o sebediswe 0.4% ya dipalo tsa naga kao fela e le sekepele sa dipalo tse e fitlhetsweng ke party go ba karolo ya gegethane jale gegethane e tla abela jalo fela diparty ka bakgothaletsiwa ba emetseng dikgetho e seng bakgothaletsiwa ba ikemetseng go feta mona gape go sebediswa jalo dipalo tsa ba tlotsweng ka mabatowa ka dinoko e leng ka di-percentage weba mo honang le ba fumanang dinoko tse tshwanang tsa mabatuwa ho sebediswa jalo dipalo tsa bagethi ho hlwaya jalo ya ka ho dimodimo jalo ho tla boela hape ho etswa jalo tsena ka manane a arotsweng bontate ba hlodisana jalo le bontate bomme ba hlodisana le bomme ho etswa jalo motswako ho tloha ka dipalo tse ka hodimo mahlako re ka bobedi le hore taba yana ya sebra sebra style ntse ihlile e yona he ntse itla sebediswa le hona mona he ke tse dintsa ditemana tse hlaelang ka gare ho setlhomathiso seno sa molao wa dikgetho e re tle re tibise ke pita benyena re tle re buisana jalo le ntate kananelo bolwetse wa section 2 ka morago mono he re tla buisana jalo le ntate moro mochwesho wa naka la motlhomi ge ke re utlwa gore na ba ya ka maikutlo a feng parlamenteng bekeng ena malebana jalo le tsona setlhomathiso sena sa molao wa dikgetho sa 2024 ke molao e leng gore ge etlhile maikutlo a fapana mona diparty tsa dipolotiki di a fapana tse ding di bontsha ga e le gore jwale molao setshwantsho sena ga se setle se tla ba kgatlhanong le molao wa motheo se reretswe bathong ba itseng mme jale ga se reretswe bathong ba itseng go tla ba bodutu nakong e tlang jwale ke ditaba tse ngata golo tsene gore lele di a tlaelela empa he re tla kena go tsona le wena he re tla o fa monyetla gore o tlo kena jalo ditabeng tsena le go tsana tse dingwe mamedi ba motlhomong he o ka rata gore o tlo kene go tsona e re ke tle ke boele gape ke fete ka nqena pele he ke gokagana jalo le ntate kananelo bolwetse re tle re qale ka ena ka morago mono he re tle re fetele go ntate morosi moshweshwe mme he re tsebe jalo le gore le wena re tle re o fe monyetla
1: Na mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power

0: mamedi ke metsotso e supileng re fa letsilo rena ya borobedi mametse PCFM nna le nale biswa ka gore ke se tlhotlhong re tla hatela pele mamedi re tla re buisana jolo le monghadikana no bolwetse o tla jolo ho section 2 sentsa le temo ha lengkwano re tla re nke se baka sena he re mo amohele date bolwetse ha go dumedisa ro amohele o PCFM date bolwetse e tle ke go buela fase tsena ke tsebo rena e be ho itsala jwang e re ke tle ke lokise le dintho tsa ka mona ke go ile go buela fatshe tsena e re ke tse ke bona ke le o lokela re be o tla hlaka jwala re re dumedise re wa melo PC FM ntate e bo simbona
1: ah ntate ke le bona ho ruja tsapa go ka mats
0: o hlakile ntate
1: ah ntate ke le bona ntate go dumedise ke dumedise re wa melo PC mantsi bo ngana mmanta
0: re le buile ho lokela buile ho lona ntate ke a gola ke eleletse jole hore ka laboraro hona beking ena le le section 2 ke mo ile ho gojwa le lebeletse ho re lebelele mane parliamenteng mo jwa le lona la letlanga le tla be le lo lahlela wa lona molangwana di setshwantshong sena sa molao wa dikgetho ka pa se hlomathiso sena sa molao wa dikgetho sa 2024 National Assembly Electoral Bill ya 2024 ke a gola ho re fela mohlomong re tle re khathe ditaba tsengata re di tse bokhutshwanyane le ya ka maikutlo afi maikutlo a lona ke afeng tabeng ena best loser motla
1: ke ke le bona ke hulwa lo ka nnete le tlo na se re tsamaile na go tlile le ka nnete ke ho ntse ka ba hantle ho re ke di bua pa komiti na parlamenta ka ho re be ke bitse se ho na fela impale ne ha ke meng ya ba so tlhore re fane ka maikutlo ha rona bilini na tabe na ditabe ha ntse ke se tsaba se tsabe ke ba ka ka ha nne tsana le bill ena ka sekopo se ntse ke le ka sona ka jeno ona le dintlha tse mmalwa ke o re sa dumelana le tsona ne ka le bakaleng ne se dumelana go parlamenta ya tla mo ipitisa ya ntate go dumela go parlamenta ya tla mo ipitisa
0: ya go la repetire di demanda tseno
1: dintlha tseo go di shebile ntate ke karolo ya lesome le metso e tsheletseng kapa section 16 ya molao wa motheo wa Lesotho e buang ka freedom of association re bona e nota freedom of association go na le section 20 e buang ka right to participate in the conduct of public affairs re bona le yona e batla go e notla really re shebile re shebile gape ya go na le section 57 section 58 le section 59 tsa molao wa motheo re bona gore a ka nnete e batla e thulathulana le tsona re tla re section 59 ka mabaka a feng e bua ka disqualification for membership of parliament gore na ke ka mabaka a feng o ka etsiwang disqualify o le setho sa parliament ready taba ya gore ebe ha o so ka ba wena dikgetho le bakoi tsa o hula a se mo ya mabaka a beng mono a ka fitisa motho ba le parliament ka mola wa motheo mola wa motheo ha o nge go ga ha ho tshe e re di tlale ka qualifications of membership of parliament go da okay motho ka nna mo le a citizen ya le sotho o le motho a modiseditseng dikgetho ebile o tseba go ngola le o bua sesotho le segowa ke dintho tse tlhokwang wena tseno gore o be setho sa parliament jale go utlwa bile ena e ka e tlisa requirement e nngwe gagologolo ga o tlwa mane tsa gagetane.

0: Metsotso le shomele metso e mehlano re fana selo rena ya borobedi tlo gine le matso metsing he ri le ga gwana jalo le ntati kananelo bolwetse fela he re boetsa hape re re tsola pele le yena o timo ha lengwana ntati bolwetse
1: ntati
0: eke e re tle re tle ga hatela pele o tlo gine le matso metsing ri le ga gwa mono o no super jalo ntla e nngwe yo le hanana le yo
1: e ya ntati ntla e nngwe ke ya the primordial more ke ba ngore go tla tshe pele go di fetwa di party di ka fana ka mabitso a ka ba mafunda a mane e le motho wa ntate motho wa nne motho wa ntate motho wa nne ka reng e bitswa e promote ha ba le na le ditulo tse le shumele metse nne di mhlala tsa fafatane le tla fa motho wa ntate le motho wa nne le motho wa ntate le motho wa nne ke tlo nya le tsa go fumana ha ba ne di le 12 jwa ba go ntate ba fumana tse tsheletseng ba bonne ba fumana tse tsheletseng really but that people are going to be born mona mo di tlo tsena tsa ka thata ya ba ba tsela ba ke ba tsuma ke ke ka ba kwe let's say for example di tlo tsa ka thata di 12 lena le bomme ba ba ne ke di khetho le party na lena le bomme ba ba ne ke di khetho let's say ba sene ba ba ne ba bona ba winne mabatuwa ba ba ga go ga ba gona go winne mabatuwa ke bona ba king ba ka when the tools are cutting, when the tools are not cutting, the 12, bombe baba rao, okuto kwetera bombe mumbuza. Ilore le kafu bombe wana baba rao, ilore retreti le kafu metete se tenge sa kunta teka ofera o bani kiri le bona basi si basa fuma. Ha bili na kuweza shalo usorona, hai ba rentereta kwa rentereta fanne, habu mbeba shela rizaba. Capable that the Mushal House in Libun that he is over. You see. I for now, you get my Hulua Batak and Kapu Bata, who bind them Bassa in the Shep. Capa is over. Tabay no more, Cabby on a friend at Ilona, who goes at Itabaika, Yerbakira Botat. Well, Tabay, if I have Buakata by a freedom of association, or the party that people give the Botona, they should be free to associate with any person, and any person should be free to associate with any political party. Well, the hyper political party, Mushala, you got it. Hakuiki, that the tab. Katamasi is to a high, Wawizan, Huntafata, and I also put Huntafata community at Pila Muyona. Suddenly, the Tabo Hara, I am a lady head. I think I about that. High badly. Kuban Ukustorm, citizen one to Mawiza, Utana, and his aid. Palo emela dikgetho gwele di hati lo bona o tla tlhola ka pa ya mosola gwele a simo ka batla ngwe emela dikgetho tsala ka ya mmatla ge ga ta mosebe tsimo tlo ntse na o itsa go batla go tla ba tsosa go na sa parlamente gwele ge batla go montsenya listing ya ga thata kana go nngwe e se le se tsosa party ena ya rona fela ka o bane ge ga ta mosebe tsimo tlo ntse o itsa go batla a tle go tla go mosebe tsa ka go parlamente mola uno go tshiya go itsa bao tsela le go tla le politiki ke ka mohlala fela gore o ke se tsamai wa lo batla motho wa re ke rata mosebetsi ntso o itsa le ha o sa emela dikgetho go kopa go tle go ntse go tsena ka gagetha ka parlamente go se go thusa pere ha ba le matla o fela le mokobelo ga le dikgetho maybe di tle di mohlola ka pa ka di hlola tsa bo qualify for gagetha go ba go bona e fa di partner go di go thata go ka ka ntaba yo le yona ha di go go ba ke se se di talenta ka ntle
0: okay
1: ka pa ba tsamba sna ntse lo ya ne ya dikgetho fela be le go ka kgona ba convince gore a ka nete ke batla go tsena le listing ya gagwe thane mona go tsebeng go ba teng ba ga nete o go thusa mo go ha se le pusho ga ka thabela go go le tona na ga se pusho ga ka thabela mo go go ba committee yena la ya social cluster or any committee ga ga kwa mo se tsweng go le ba sotho ba go bona mo se tsweng go tsa ona le mo se tsweng o mohle so gona le go emela dikgetho go ka ka re ga go tsena listing ya bona ga ga thane go go tsweng go tsa u ba setwa sa parliament ke tla yo mo tate go bona gore bile na ka tla yo ntse le ka teng ke ditaba tso e di notla ka patso e di fitisa ga le e boetse e tsa le ne le tabe dira ka ka go tlhalosa ha nyana pele ge ga wa go e boetse e batla go etsa class tse pedi tsa parliament o nna ma parliament o tla go tshwe ke bana na ba bu dimba ba go go ga le ba le ba ba mmale ba tsimba ke di loser ke ba tswane ba ke ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba sa ba sa ba so tlo hona tsena ha se re bua ntate even this sheba di kutsa ga gathane jang jang go re se sita go di sheba e le dipilo tse tshwana le dipilo tse ka go parlamente ka mo ga re tsama ka ga gore party nngwe e ka bina so many votes e ba le so many seats tsa ga gathane sala party nyana e nne ke mo ba batlwa mabedi mo go ka tswa go ba tsana ga ai bunyana le dipilo tse ke ba batlo sala ba sa se go na e nna le di vote tsena ka ke se di vote tsena ka tsona tse ga go be di dipilo tsena ka fela batho ba tla batla go nka setso sa gagathane ka kakata ke yona ntho e ka e seng setso sa gagathane setso sena fela batho ya kakata ke ntho e betego go feta ditulo tsena tse dingwe kaofela ka moo jale ga e ba ga re le ko thati mona re tlameha go ruta basotho go ditulo tsena ke ditulo tsa paramente di a tshwana motlo go setseng wa dikgetho go tla ba le tulo tsena tsa masiasiane then go tla ba le tsena tsa gagathane fela di a tshwana ke ditulo tsa paramente jale ga re fitlha se se re nka se re ke le tse dingwe tsa diluja ba bona ke re thola bo ba tsona ka kang ke itse go ba sofa ba di sheba ba dule ba di sheba ka dipelo nna go ke dipelo tse senang thuso fela ke itse di jeng go se tika party go busa di di taba ye nung that e ka re bakela bothata re ntse ya pele re tla nna re hlalosa tse ba sofa go dipelo tse na di dipelo tse tshwana ke dipelo tsa paramente ma paramente ana a tshwana ba thaka ka re nka tse ding tse 40 ke di bela batho ba go tsenya dikgetho ba re botho ke di loser a tsenda tse motho mo le mong ha di se ba go tsheba jwalo go re le ha le phamisa maso ka mo ka parliament ding le ba ga ga khane batho ba go le bona le di loser mo sala le ha le hana na le talent ke di ka parliament ding ba go tlo ba se ba tlo ba ga e ha ke ba ne ba di loser so di tulo tsena se di tulo tsa di loser go ha ke di tulo tsa parliament tse u batho ba ba ka tsena go tsona ka dipebo ka go leka go nanabetsa letsogo go megafolo e fapaneng ya setšhaba motlhomong batho ba phelang le bokoa le re bonang gore batho ba phelang le bokoa ba di se kgone gore ba mathe le bakoa ba campaigna ba etsang ba etsang ba etsang mme go batho ba kena ka paramenteng ba ka kena ka paramenteng ka gore re bankere ba kenye lenane le la la gagathane go na le batšha ga ke wa go batho ba ba nyenyane ha ba so di di resources tse le ka nyenye jwale ha re re a go qala pele lo campaigner le ba tswe mane o lo campaigner le ba hoyi ba tla ba o trapile o sinyetse ke dintho tse ngata empa ne re ka gare ga go komela mo khantsa le motsha o ka qala pele ka go kena ka parliamenteng ka go kena ka gagathane mo go mong sa tlo o tlo bosa ona le matlanyana go ka khona go ikemela empa ke go qala ka go fela ke go kene ka gagathane go go tlhokisa ona parliament se tsa jwa lo le ka go re tse o tsara so kwa ile tabe nna ke ha nela taba tsa mfuto go ka go fela ha ha di batla go tsenya motho ka parliament a go mo kgatisa kwa ba ka nna go lwa di primary a sa hlo go ba no hotse di motho a sele ba ka hlo go ba di wale o computer le motho nna le di shop o ka pa motho nna le di fitness station ka ga le batlwa ka mo o rekela batho dipalone le mahobe jale motšhaena o setoka a ka mofuna di-primary elections mono wa bonna ke taba ebata go na le dintho tseo ke teng ka diphapanyo tsa tsona tseo goreng di teng ka gare go setšhaba sa basotho kamo tse dingwe digotlhetsang kapa tse dingwe ditshitiso kapa tse fetisang karolo tse dingwe tsa setšhaba go computer ka mokgo ba ka computer-ng ka teng kore ga re se re buang nnete leveleng e nngwe ya di-primary elections le dintho tse dingwe kaofela go na le dintho tse gakang ba bangwe ke tsamo ba bamba ba khona ho ho computer handle mme ha ba tshe ba tla ho kadisa e mong le mong mo go ba ho jela toka ha ho ho ho ne ga re na se tsere re nyo re tsentse di go tsika ba ba marginalized ka ba ba ba nne go bo le bona ka ka ho tsetenya tsa tsa ba tsama ba le tenga go parliament
0: that boletse ho hlakile ho hlakile ha holong tate re le boile ha holo kana go ya ha ho tlabela re bisana hapelo le nako nyetla thank you ke ntate kanane lo bolwetse o hlaha jwa lo ho mogatlo wa section 2 re be handle message ma shema ba bidi le message ga go refa le tsiyelo ho ga ina ya borobedi ere re hatele pele ma medi gentsetse taba ina pele ka ho re re tle re buisana jolo le mogatlo o mong hape o le ona he o tla hlo be jolo parliamenteng hona baking ina ka pele ho committee ya molao le budgetlo ba sechaba ba tse ba ilo phugale shwetla ka sona se tlomatiso sena sa molao wa dikgetho sa 2024 me wa utlwa dintlha ata go le mamedi tse hlaela mona mohlomong tse hlokang ho re jwa le tlile di hotlo hotlo we ntla ka ntla ho fumana ho fumanela jwalo mogwa o hlileng o ne pahitseng wa tsamaiso ya dikgetho kwa no mona na henya le sotho wa utlwa date boletse na o di beya ka tsela ya mfuta ofeng ha ho lo sipo mona ntla ena e o jwale ya tla fuwa ke le setulo sena sa gethane o lokela go jwale aba hlile a emetse di ghetto mane le batueng ho sena jwalo tabatsane tsa bohore mohlomo jwale o tla o tsena ka parliamenteng ka magabane a ha e jwalo jwalo ka paka eng o lokela go ya tla a emane di ghettong jwale a hlolwe ka mga humone jwalo mohlomo jwalo ho tloshwe jwalo jwalo dipalo tse watile ne tsona hore o gahlano jwalo le taba eno le ditaba tse ding ka ofela re re ke go tlwe ntate morosi moshweshwe hore na yena mohlomo o ya ka maikutlo a feng mane parliamenteng ke sentse ke le ka jwalo hore ke tle ke hokahane jwalo le yena ka pele ka potlako ntate morosi moshweshwe re tle re tsebe hore jwalo le wena re tle re o fe monyetla ho go tlo kene jwalo ditabeng tsena re tle re o fe monyetla ho go tlo kene jwalo ditabeng tsena re utlwa hore na maikutlo a hao ke a feng mesetsona jwalo le mashimo a mabedi le metso e mehlano re fa le tsielo hore ena ya bo ga ya bo bobedi ya bo hlano hlaka jwalo re ke tle ke tla ke fetela jwalo ho ntate morosi ke sentse ke tsa jwalo ka pele ka potlako pele jwalo ge ba tlatsa gatello ya nako re bua jwalo ka setlhomathiso sena sa molao wa dikgetho sa 2024 sentse le teng kwana mona mohaleng ntate moshweshwe ntate moshweshwe e re go dumedisa re o amohela o PC FM ntate
2: go tsona le ka nyana go tsona ntate ke o dumedisa ke dumedisa ba se tsimbo ho lwana ke dumedisa bo ka medi ba PC FM ntate ke re ke tetele ka ba mamedi ba rona ile bona ba kana rona baga mametse kona jwa.
0: Mhm.
2: Ke ga marume ba sotho.
0: Tabe moshweshwe le tla ba pagamenteng ka labone mo jwa le lebetseng hore letle la hlele wa lona molangwana setlhomathisong sa molao wa dikgetho. Lona le le bana ka la mohlomi le ya ka maikutlo a feng mo pagamenteng ba le bana le setlhomathiso se.
2: Ah ntate rona ka bokhutshwanyane ke tla ho kotsa pagamente ona hana re tswa kae. Hana mo pa ona go na o kgetha o tletetse re tla mogweng ona go bane go itsala e go sa itsala e ma pa ka ana e tsa go be le mokgwa ona na ke a sengwa le e be re tla happen that e re tla pele re tla bona mo se tshaba tikeng sa kukwa go se hlaitse maikutlo ka tsa sa le nane lana ka ga ka pa ke mo re go wa mo mogolo wa tlhopho bo tshaba sutu ka tsa sa bo tsa di sekopo bo tsapa ka mente ntate taba eno ya saha how we are 1.7 munu ishile ba sotho ba bontsi ba ne ba ye maikutlo ba ile ba ba le monyetla o tsaisa maikutlo a bona ya ba le plenary 2 ya eng ka taba eno o tla bona how ya tsa sa parliamentary reforms we are electoral model 1.7 basutho ba ite e motlo ona ona ka tsao boloka sela huetsi phidipetoho ntlenya hore submission of party list after elections in relation to performance eleng hore le ha ile mona mo America mantsi a mako go fela le nani le na le party list ang la khakethani le etse ka mo ga dikhetho
0: okay
2: le yantate le tletse ke go tlo ka ga tlhopho bo tsaka plana 200 ha o ka sheba taba yeme e she e jwalo le etso ka marekgetho tsela go ho ho ipa visualized
0: le etso ke mang ke IEC ka pantsi le diphati
2: ha ke re ha etswa IEC ka etsa pontenya ya diphati motho
0: okay
2: ha etswa tswa dikhone e tla le etswa bono mo I diphati di lenteng ho shelwe se phetho go sa se rata ba e nngwe ga le go ba ne ntate ba sotho ba na le mabaka ne ba ga be te manage filot e ba ka mabaka e ba sotho ba re ntaba ena e fetu re go ba neng go ba ne e bile motsha wa bo bodu le bo menemene go isa batho ba sa ke panga ka ganimpi batho ba o se tsaba se sna lentse go bona ba o ba teng ba ikagabela diphati ba o sona sechaba se sa ka sa ba supa ka menwana ha go hopola ntate ge tla be go hopogege ge hopole hore democracy ha hona ntwe ka o dimo go di ghetho ha hona ntwe ka o dimo le ntse la sechaba tsela ntwe go ka e hopota parliament e ke yona hore le ntse la sechaba ke lona la le ka o dimo dimo me ke lona le supang ba o ile ba ba e medi ba sechaba ka parliament ge ta e go batla go lo mari ntate ka bo khutshanyane khilo tsheta se tsantsa tsantsa se no sa molao ka hore jwale ke se no ntse ka hore fikere tibise mabaka re hopotse ba sotho mabaka ba pele mabaka ona hantle re bane ke tsireleng mo fike ngona khekethane o iseng ona wa mantla o re qaleng ka ona ha re futhelwa ke dipuso ba rona ka 1966 re qaile di khotwa ke khato tsa ona tsa 1965 tsona re ila ga etsa mo futa ono re tene re tshatshela mona go bane mabaka ana le ka 1988 me mabaka ao ba basotho ba ileng ba fana ka maikutlo ka ga tlhophobotšha ba tenile gore ee matlolona ga re tsweleng pele ka ona fela jale o na le mathata mona le mane latselekanye ga ke tse ba momedišela mošala mokgwa ona wa go isa manane pele go dikgethong tsa teng o sebedišwa gampe ke ntho ena kereng gona re bona motšha o isa bobodu ka paramenteng o reng karolo eno ya nngwe boragong ya paramente ya rona ebe ke e sa kgethwang ke setšhaba mme re tla re teba gagolo re tla teba gagolo ka yona taba edin tate re bontshe gona ga ya kekgethwa ke setšhaba gobaneng e seta le ditho tsa diphati tseno ga di ipue monyetla go dikgethe gona bona e le ditho tsa diphati na dikarata go emelwa ke bomang paramenteng re lo tiisa mabaka ao basotho ba tsebang tate ba bohloko gagolo basotho ke ntwena re tla tiisa mabaka ano jale ga re tloa bono tate re tla supa gore na gana taba ena ya go tlhoka

0: ba tsa gone tsana ha ina mosalang tate ge tsa itsa mosalang bo ntse gona Germany se kipela tsabana se tsikai gona Australia New Zealand mo ba mo reng le motlo ona teng bona se kipela tsabana se tsikai nena se fana ka dipalo tsikai ha ho etse ntwe ntse re etsa bona tate re go re se lo go tsa parliament eno komiti eno ya molao ya parliament ya tate le ba so tlo go be serious Genetic is an antatina can meet you. How fetula mohona that elegant. Let up my medical senior about my mentor. In a isi can ambushi. Yandatinisi can ambushi. If a chamber in the Republican Avana or Paramente, we have a dry noose about civilita, such as a senator of Sutunta.
1: In Ori
0: Kobani, Yandati, in a isi can ambushi. Le Bacaleo and Alepatina at Hakanandati, Basuko. Ka hara tlhopho bo jaa pen dati ba bontsi itse hore ha go fedi ke 1.6 eno ntate hui ho no itse ho etse molao o laolang di party ka hore di party di skile tsa bangata ka tsela ena e unhealthy ba bontsi te ka ha engwe tsoka se kwa ntate ho ngotswe unhealthy proliferation empa ho sa thibile taba ena ho kopana empa ha so ho le kopana le babile le ba gago e se nna le tokelo ke nna ka parliamenteng dati kanete go tshwanela go bewe sekepele sa batho ba ireng batho bana bonyane batho bana ba bakane basotho bana ba itse go kene five batho ba etsang diparty dati ba thehe diparty ka 500 e taba eo e tloswe e ye go 5000 ke ena eo he gona mmoka o wa bobedi wa tlhopho bojang dati o sa dumelana ka yona jale gona mane se tla saisa dipalo tse rereng bonyane palo ena e batla e dumelana le maikutlo ana basotho a iloetsa a itsang sekepele sa gore motho a kena ka parlamenteng ebe palo e itseng ge tsa saisa tate gona tena ge tla lo tlaisa taba eno gona gona re bone kae ka sebetswa jwang ge tle gape ntate le kanyana re tla kena go ena ya zebra ka kgetho ya setšhaba fele bona rere eno yona ga re na dumelana le yona o keke wa tlaisa zebra ka kgetho ya setšhaba ke tla bontsha ona go ka etswa dipalo tsa basadi jwang e sita le bano ba bang ba bantseng ba lla go bona ba kengwa ke bajha ke bomang ke bomang le bane ba bang be ke sa tlo bua ka bona ona china bona ke baka ge ke tla bontsha ntate lo bontsha komiti ya parliament ya gona jwale bano ba ka kengwa jwang ka mokgwa o bobebe o ba tla be ba bangata le go feta gona jwang ba tsabe ba be bangata le go feta gona kwa ntate ke ditaba tse re yang ka tsona teno ge re setshwantsho sena ga se fete fela ge tle re ke sentlafatso ka gore re tiise mabaka ano re tiise taba eno ya gore go be le toka e saiswa ka gore e bonagala ka gore e mole molemong o etsa ntlo eo le ena na tla rata ga etswa go ena ona molao o mogolo wa toka eno o tla etsa ntho eno eo le wena o ka ratang ga e ba le wena ga e le mokgwa ono wa go isa manane pheleng tate go go builetse kotopo kapa mošwa o isa bobodu ka parlamenteng ga o kata bo atloa bo tloa ka national assembly bo ya ka senateng bo atloa bo tlatsi botsheletseng ba mmuso ge tla bontsha re le mane ka tsela komiting tate gona taba eno re buang ka yona ke eng e bolelang
1: ga re ke re shebe di party tse nyane o bone ka re setlhomathiso se se tlotla se ama jwang di-party tse nyane tse e leng gore motlho mo ntsona ditshepetso jelo go kena ka kgegethane ka mo ka parlamenteng
0: ga re na bothata le di-party ngate gona e kae gona rere party ga e le e party e ka kgethwang ntate ga ka dimpitse mofuta ona wa kgegethane o rekiseditseng yona ga ka dimpitse botlheteng tsona ntate ke taba eno ya go e mole mole utlwa ka thea go wa utlwa o etsa dipalo fela dula fatshe mo re le kanyana o shebena ka dikete tse pedi na o tlhoka dipodi tse kae mabaping ana ka o fetsa e le ngore e molemolemolemong o tla kena ga se sepheo sa motse le o nang tate jalo go bonala gona re setse go sentsi mane mo go nkileng teng bamamedi ba kgabane mane mo re nkileng motse le o nang teng New Zealand ga go sobe mosang diparty di feta mo gobedi ka mono ka parlamenteng ya New Zealand ba sa ba sireditse mokgwa ona makgetho a lesome ga ona motlha diphati le yaka batsaba lesome kapa tsaba go bong diphati tsa bona ba bile le diphati tse tlhano ka makgetho a mabedi

0: bitsala jwang ka ntwena PC dumela ha re utlwane ha ke tsebe ho bona le hile ho etsa la jwang e hile ha ke utlwe ho bela hape ho utle ha ke tsebe hona ho etsa la jwang ka pa mohlomong ke bothata ba imbona 2121 9956 mohole +2665995956 ke di nomoro tsa mohala 2121 9956 mohole +2665995956 ke kgona jolo ho di tabeng tsena he tsia mana jolo le sehlomathiso sena sa molao wa dikgetho wa selemo sa 2024 mo jwale beking ena komiti ya molao le boiketlo ba setšhaba e tlatle e mamele jalo megatlo e kemetseng re shebile jalo naka la motlhomi re shebile jalo le section 2 mo e leng gore jale ba tlatle ba fane mme ba se ba behile gore na motlhomo bona ka gare go setlhomathiso sena sa molao wa dikgetho ke dintlha di feng tseo ba batlang gore di tle di shejwe ha ho bo putjwa jalo ona molao ona re ketle ke tshena hona le taba isa tsa maeng hantle ka mona ho hanfela hona le taba isa tsa maeng hantle re ketle ke boela hape ketle ka nqena ketle ke tshena
1: ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setjhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane ho la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho agolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le a utlwaha mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pals

0: PCFM yutlisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane bawa dintlhagolo disatla thea tsebe.
1: PCFM, your pulse, our beat.
2: Ba di metsotso e le shumele metso e supileng pele re fihla mana ho reng ya bo robong PC dimela
3: na ke dimela ke
2: mosi khotso ndate taka
3: ndate taka wa go go nna ke la ga tlola
2: e ne
3: ke a ke na motho wa ke na ya le wa utswa hore ke no bo se se ntse ne nna ka la motho yale motho o ipotsa ona molao no ha ba se ba gena ba ke seng o di ba bona a ke di masa go ga ma di ke seng ga se ba golo golo golo ke le ba yale so tsang ke na e tsang ka di le mo ga la o re ka a bona le kwa o ya o le tsona o ka ka di polo ke di di nga yale ha di le nga ka se ka ka di tsona o ina ha te di ke ntla ka tsho go tse fa paneng go lo tsibisa nna ka nna ne di nae ke ha ha ha ha ke tsene di polo tsibisa wa di ka ka di le ngati a ku ke ka o na le ntedi ja ha ku ke ka di le mane o na le ntedi ja en ke mo ya ka me a mo re ke nyona o na le party le mo ke ke tse tseng yo ga hana ka po mola
2: tadi taka
3: e salo ona le party le mo e ga yo ntse mo isa hangata hangata hanga na kala mo son le tsama e le luna mama bo le di balon le lo lutika taba o ga party e sana ya itwa ka po le lutise pele le lo tekila molao gore re na le party le nngwe re jang DCP le sotho mona e ngata ngata e tsadile mona e kho ke yona e ntle yona ke go buisa di ma DCP ba tsana ba ba go buisa di ma DCP ga ba tseba ga ba tseba go tsima LCE ga ba tseba go tsima Botswana
2: ga le bonda di ga le bo o hlakile
3: o e go ba dinga ba tla go tsheka ya dingwe. I go to go to the party.

0: gauile fela bjele ntlha ga ene se utlwagetse ntlha ga e ne se utlwagetse re lebile ya golo metsotso e lesomele metso e medi jwa lepele re fitlha mane goreng ya borobong re re tle ka nqena jole ditoba sa ka di lokile ke ne ke sa bone tlile gantle na go e tsala jwang re ke nke maikutlo ka nqena ka go WhatsApp
1: nna ke lebesentate ke ne ke tlhatlhelela bao ba esobaraka la motlhomi gore ga ba fitlha moo ba ke ba ge fumanele motho ya ka ga tlhagobelang dikhomišenara tsa IEC e leng bona bangodisi ba diparty tsena tse gonya mokotla wa naga ga golo ka nako ya dikgetho gobane ntate IEC bonala e tlwaelane le bapolotiki go e reng ga e keta go ngodisa diparty tsena le tse seng di sa perfome IEC e ditloetse gobane e tlekisa dikontraka tse di fuwang ke bapolotiki ke ne ke batla gona mokwena mono ntate morosi na ba etse tlhoko taba e le gore tsona commissionara tse tse sang di kena moo di sa le dithola fela ga di sa bua le ka dikgethophetho tsela tsa mabatoana kapo ngodiso
0: okay re lebile golo ntate re re nke maikutlo a mang kwano re nke maikutlo a mang lebile ntate lebese ga re tle ka nqena
2: kgotso ntate ke motsopakatle o mmona ga tsaya nna tle ke dumela le ntate moshashea moo gore phati tsena ka nnete di ngata haholo jale qeteletse ga se di ngata haholo ka paramenteng ka mola ga di sa suffer purpose ya molao ona hantle gantle ke mo gona bemadi ba tsena se ba batla fela go babemele dikgetho fela ebenene ba tla fumana maybe ditulonyana tse few ebe se ba fumana kgethane jale nna ke batla molao ona o fete ona gore motho ka paramenteng a kene o latela ona o a shebile dipalo tse kae ntho ena ya kgomo sebeletsa bere yona gare sa efoka enana banetse
0: okay re lebile gagolo ere ke tle ke nke jalo e meng e ngotsweng mona ke tle ke qale jalo tlasenyana mona ere ke tle ke qale tlase mona ke ntate letshwara ka mane ka qwading ere ke tle ke etse tjena dintho tsa rona di tseba gore di tle di loke jale ka jeno le ga ke tsebe marangrang a etsa jwang dintho di a nyamela ka pele ka potlako ke ntse ke rele ke di tshwere potso ke na ntate morosi ebe mokgwa o wa kgekgethane o fela o utlwisisega le go amoelega go rona basotho e le botoloki ba semoshweshwe sa fika le mogala mo le motinyane a nang le seabo tsamaisong ya puso okay kapa go ke ntshetsopele ya leano la boikgabi ba tutubala e mogolo ga kwenye okay re tle ke phete gape ebe mokgwa o wa kgekgethane o fela o utlwisisega le go amogelega go rona re le basotho e le botoloki ba semoshweshwe sa fika le mogala mo le motinyane a nang le seabo tsamaisong ya puso kapa go ke ntshetsopele ya leano la boikgabi ba tutubala e mogolo wa kwenya o tlakile re ke tla ke fetela jalo gopotso e nngwe kgotso ntate ke mathoko masego ke tlatsa ntate lenaka la motlhomi tabeng yeo ya kgekgethane e tlile mofoka ono o kgekgethane ga o tlaolwe ke a leboga ke me mathoko ka mane ka masego ere ke tle re fetela jalo maikutlong a mang kgotso bontate ka nnete ntate bolwetse mosotho a ka reng le ka jeno ga okay ore le ka jeno ga ke utlwela oreng re ke tle ke etse tsena re ke tle ke etse tsena ke tle ke tlatla ke gutlela jalo go ona ke bona o le ka mokgwa o mongwe kgotso ntate ke madimatle tlalele ke theoletsa ntate moshweshwe ke re jwale ya kena jwale e fihla e kwa e digetsa e meng ke santsane ke re ke tshwere ke tholetsa ntate moshweshwe ke madimate hlalele o dutse hodima sa le mokwena tshwara jwalo ntate o hlomphe maikutlo a setšhaba mme o lwanele jwalo toka molemong wa setšhaba sa basotho ho bontsha hore o utlwile na setšhaba se reng. Okay, re lebohile haholo ntate madimatle hlalele maikutlo a mang ke ya nakwano kgotso ntate lekanyane ke botsa ntate moshweshwe hore na ba tlo etsa jwang hobane hantle moo re leng hona teng molao wa motheo o re dumella ka se bitswang freedom of association hape ho ba setho sa party ke boithaopo taba ya first past the post e tlo tswela ba ruileng molemo lenane la kgerethane le lokile ha le sebetswa ke party ya dipolitiki hobane political party e tsamaiswa ke boetapele ba yona bakgwethwa re ba tseba ka lebaka la party ka komiti ya teng nna ke Bokang ke maikutlo a ntate Bokang okay ere ke tle ke boela gape ke tle ka nqena ke a bona le nako tlile se repeteditse agolo ke tle ke gutele jelo go ntate morosi moshweshwe atle a diphethele ere ke tle ke itse tsena ke tle ke itse tsena ke tle ke nkelele jalo lo ona ere ke tle ke fetise taba ke ena ke tle ke tsebe gore jwale ke se ke kopanya le ona o ko bonang ka nqena.
3: PCFM e utlwisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane Bawa dintlhago disatla thea tsebe.
4: PCFM, your pulse, our beat.
0: Okay, here ke tle ke nke go tsong bontate ka nnete okay o ke na maikutlong o ke na tabeng senda tebolwetse o re mosotho a kareng le kajeno ha mosotho a kareng le kajeno ha so mohlokomele hore na o sebeletsa mang ha sa tla bona ntate o ipatile ka moga segele sa hore o lwanela ditokelo tsa setšhaba empa re bona ge a bona hore na o sebeletsa mang setšhaba se bua phatlalatsa hore bapolitiki ba hanya setšhaba ba kenya dithatohatsi tsa bona ka kgerethane ba se ya ditabatabelo tsa setšhaba ka ntle yena o hanana le setšhaba o re bapolitiki ba tshwere hantle ke mokoko okay ke ntate mokone okay re lebohile haholo ntate re lebohile haholo ke maikutlo a hae e re ke tle ke gutlele go ntate moshweshwe ya tla dikobelele ka pele ka potlako fela nako ehlile e se batla e e re beile merebele re saletswe ke metsotso e ka bang e tsheletseng a tla a di akaretse metsotso e mehlano jwale pele re fitlha mane goreng ya bo robong mametse PCFM nna le lona bitswa ka gore ke setlotlolong tlile ke bona ka jeno dintho di le ka tsela e nngwe tjena e re ke tle ke utlwa gorena o santse a le teng ntate moshweshwe kwana ntate moshweshwe
5: Na
0: re ga nya. E re go amohele ntate.
5: Ke la ka dia ka ka dia ho ngwala jwale ke mo ga o nya la ha ba hona le tseke tsadietsa.
0: Eh.
5: Ke a hola ntate din cheki ke di kwi.
0: Eh. Eh ya ke tla ho putsa.
5: Ka go tsholo ho re ke a hola mo somo ke se ka la hona ka tsa ka mona ntate mo kone ga le bua ntate ka thole tsene. E hile gona re ituletse maikutlong a tshaba pela. Le ntate tsale le ditholetso. Mme mathuko le yana o dumelana le gona. Jwale ke a golo go potso ke ena ntate Bokang. Ntate Bokang o kanete o botsa potso e ntle ke yone e rereng ntate le kanyane kgerelo ya ga bamane. Ke ena go ikgelosa. O botsa potso e ntle gobane gono ke dikgeloso ntate Bokang. Ba gore lena le Freedom of Association lena le ndingding ga gona mo setshwantsho sena se o thibela go emela ditlaeto. Fela re efe ga go etswa ga re fetolola mokgweng ona. E ne e se ke nang boshi ha o fetolola mokgweng ona ntate ka nyaka tata re tiba go tiba ka taba tsena ka mane e ne se ke nang boshi ke o bane batho ba ne ba lla e ne le batho ba ne ba tshwere dipa ke tata ka dipalo tseno ga le tsona ja le ene a hore ha o thea patulo ulo o tla kena ka paramedic ke yona e ke le ka lebaka la kana le patinga thakana o bane go sebeletswa kgegethane ene o tshwenyile ke dipedi ntate e re reng ha re dumelane le yona di thati di chama di kopanya maikutu a sechaba maikutu a maholo a tata tswa go ba ite batho ba ba kopane ba ite manwa tata tsetsana haina e seng yena go fela ha ke theile party ke tla be se ke tla number 1 la neng la khatakane nna ke ke ba ke ya parliament ha e jalo ntate ha go tlose maso ha go tlose teng ha ba ga batla ha hona tsela pele ha ga sakole mphena hore ha o theile party fela o tsona le leng kena ka parliament ha hona be o thibela ka freedom teng tsa ha e shere re e ke ya ka tsona freedom teno di exercise ka ofela fela motho ya kgethang ya beyang moemedi ka parliament hantlentle go ya ka democracy ke mokgethi fela e seng party ka tla e salotsa le parliament mane ntate ke fetele go ntate le tshwarana ile ga na mokgono wa ukwisitseya kapa ke dubala a e se re na le bothata ntate ba gona mokgwa o re fetogetseng go ona ga o fotisiseng manyesemane ana a ntse a ditse mokgweng wa bone wa go ya tsileng kgweleng go gona o tsile ka one ga ke lengba tselekanyeng ga ke spain e fotse world cup ka one ka kobe le nngwe ee ya ntate first past the post e etsa jalo jalo go bonagala batho ba nkile monyetsa ka nthwene ya kgegethane gore jele batla ka dithaselelo tsotlhe tsa bone kwa utlwa ba bangwe ga ba boika dithaselelo ga ba boika theka ka molemo wa setšhaba e leng sepheo sa democracy e leng common good ba bua ka bona gore jele nna e tlanketsa tsena kale monna e tlanketsa tsena mang e tlanketsetsang ntate ga gona party ya dipolotiki ga ena tokelo e lekana le ya mokgethi tate ga e kwa rantsa lekanyana mme le batho bane ba ntse ba etsa kgakgathane eno e ganyang basotho go tlo bontsha basotho gona ba gangwa ga kae ke diphati tsa bona ka kgakgathane ena e sa ipapise le eng kapa eng data la o kare dulang fatshe mo na le e salose ba keke ba e salosa diphati kaofela ga tsone keke tsa e salosa gona a ke eno gerenkile eno a rebeile mona ke mabaka ana a rereng jale a mang a bona sekeaeeng date ka go tsone ke bobodi ke a bontsha gona ke bobodi jwa
0: hona le ena ya under the lebese e re kitle ke bela hape ke phetong tso tshwere jwa lotlotse ba hore o tlo utlwe ke ya
5: ha na ta lebo ha na ta se bese maji ka IEC
1: na ke lebese ntate
5: e ka ba mo ba ma di ha e ba hona o ka ba le dikamano tse ntse jwa alo tsa ho bele ka ha di party di ngata ka mali tswa le ya IEC e sheba ka la bongata ba di party tse ene hore di tlameha ho kena parliament e ka ba mali mabe ka nete ntate gona ge kholetsa IEC e reng a ka nete ha ho khuku se ba ipisetse mo jaung ntate ba e mo jaung ba o matha jale e tlo tla ba bona ba ke se tshaba tsena se tsanda tse masupa se tsang ke ke gona ke mangai ka pa meeting ntate masupa ha re ipeng le jwa lobuena ke ke ke kutlwa hantle na o re ntate ba tshele ke ke ke ga tsheta IEC e bang ha ipisise o re ya ana le lentse le ka hodimo lentselane la modimo ke le ke se tshaba ke mokgethi peela ha hona thungwe ka hodimo mokgethi ya le kwandatsa
0: Ntate Moshweshwe re tshwana la gore di beya gutlo mona ge le boile go lontate ka seabo sa lona la gona ka jeno go tlabela gape re bisela le nakong e tlang
5: ba mabedi ba bona ba swata a funa ba pireng o tsweng ntate lekanyang tla ba le taba tseno tsa gona ka o fela le tokomane tse
0: itshitang
5: o tla ba le tsona ntate re tlatare se re tlo tla re tiba ka tsona
0: jwangwa
5: ntate bona bana ka la mohlomegegeng basotho batho ba fetoge pele o di gatele sotho le basotho
0: lobila holong tate ke ntate Morosi Moshweshwe di ntodi batla go itaola ha ile ka jeno lena fela ke ka mo re fitlang pheletsong ya lena na ona rona ka jeno ke ka mo re fitlang pheletsong e lena rona ka jeno le bitswang a sehlohlolong la ka le bitso ke thapelo le kanyane ke sebeditse ka jeno ha ke tsebile go ja go no hlile go na le kholotso ya metšhini ya ka ka kwano ne hlile e itaola ka jeno lena fela ke a tshepa lona dumela gore re sebeditse hantle mo e bankile ka go hata ditogong teng o tlong kenela matsometseng ke bela ke kopana gape le wena go sane ka nako e tshwanang goreng ya bosupa mabathepu mapone santsa le teng back to your roots.

0: ba dubang ka ofitisisa ke ba hlahlamanye ba thoba ba ho qabana e o ba qabana ba ho se utlwisisane ka maikutlo nako le nako kore hona le baba moamedi ba ke na le bonnete ba ho ba mametse ba phela mmoho ba dula mmoho ba le babedi mono ma ba dudang moamedi ha ba o bona ba sa tlalwana I don't know. Kweza etse waiwe sharp how for la mo kutlano ya bona ke ene ya haisane e ka ro go ba ha ba bona batho ba na le show off e ba le show off tjen e ukwe o go ipotsana batho ba dula vang ya ba bana batho ba tla qabana ene o tla khumbile ka tshina yona tsena skotlo sana ha wa nona tsena o se ba di eta wa na ha wa lula wa nae u go ba rwana mo be di ba qabana u go ile u go ipotsa go batho ba ba phela joang ke bua ka bana ba ba phela ba le ba bedi mo mamene ha o fogala mo o ha o ka feta o le thokomano o tlo ba bana mo ba dutsi ba sena le kore le kwaketsano fela la ise ka ba go sina la shebanye mong hampe ba utlwana ha ba bona batho o tla ukwa le wena o ka hai o ho bene ka kwena phoso kwena data kwena problem a o qala fela o tla ba utlwa se ka lwana nga hlamatebe wona bo shwa ga ntse le salwane le wala la nga le ntse le salwane u bani u sontso sheba dinthotse kotsi wena ha di ha u finya no di tlose gore he se ke bona e mong ha ka kopana le selepe ka nna sibitsa e mong ha ka kopana le kwakwa e mong ha ka go go sontso sheba gore ke ne ke shebe e bomelam go ntse kotsi ntse kotsi na di guy di be thukonyana e ba kwa ke ntwe mo mamedi ba hlahlamane ba qabana ba dula ba lwana na kolina e ba kwa ke na mo mamedi ke tlamo ka pahle ba thoma mo dimo e ba kwa ke ntwe bena neng ya ntshosa mo mamedi mo intimela
1: la
0: hello a
1: tsasa sa mamedi na ga mo di tlile ga dreng e se ntse ke le mo putwa ke na e ka ma far ya re wa bona ha e ka le tsibulo ha e ka ba abutiya a ka tla wa di khatse modisa na a re go tsane ye re le ana ba tsa ke ana wa tsena se go le ba putu a tsena ke bona jo la latela u nye u ke de ke ne tlo nga le nyongwe mane a batla o se fao ka mo khone go lona ka tele motho
0: eh
1: le le ntwa gona
0: hai ke ke ke ntwe teng ka ba e ka loka tabe mo bomedi e ga ka lukisa ke go moya wa no wa ka lukisa batso e le nna ke le tshe le nna mo bomedi nna myself e ke sa hlamana le ene ha ke tsebe ba kwa ke la ke mo shawa fela e ka ga nka ga e ga nka swenya ka Eh, go tsena engwe ya shoka ne engwe ya shoka. Ya, aba mpono go hlile ke sentse. A pele ga go mmeloga ha ke a kwata le kwata batse ba ke na le bothata. Eh, ha ke na le bothata le yena. E bile ke mothabetse le mothabela kana go yo. Fela o na le ntwe.

0: gore e tswang ka go ne batlang ke tone mafekege ke go sheba go tla mo tung ke a di mohlong e ke tone mafevele ke sentse ke ntse tsone e be yo ke go fete fe ba ka ke mo bitwe ke ntwe e ba kwa nking hantle hantle hobane ha ho ka wa sheba mo mamedi ha ba le ba bedi batho bana ba ke buang ka bona bana ba hlahlamane se se bane bo ke ba ne ke ntse mo hlalaka ha ba le bang ba utlwana ke eng mo mamedi ka ha ba bona batho etsang hore jwele ba lwane na ke kwisisa e tla ho ba hlahlamane ba u jwele ho lwane o tse kwa ntwe sa tseleng ka pa ba sho ho na le batho bo kantle kwese le la gata fela ka tlung ha a sentho ho hloka ngo bo ikene ke ithutile e ho so shaba ka bohulwanyane mo mabe dilela e le taba e sagase o re ena ha ba tla ho itla ikena ba ni ha o qeta ho ikena mo ho sane ba tlolana hape e e bile tla ka kwena ba qabanyang wa ha o kala ho ikena fela bo sotloga elela wena o phoso e kwena phoso o se ka wa baqabane e ba kwa ke ke tla mo go bitse wena mo bitse maletsa o re highlight ke ne ke na le mamzika weekend go le monate ke TK ke le wena TK o subo monate ke thabela taba yo thabela u kwa taba yeno wena mo bitse to pepi khutla 21219956 plus 26659956 wena le no motho o hlahlamana nena le o le experience a tabe ya holwana holwana fela kuri hlala qabane ka ntho sa ipusisi le lwane fela le lwane ke ntho le etsa halala mo America pa ke go batla go bona ntho ya ka getsa apo ke ntho ba batho ba itseng fela ba hlahlamana ho bane e u be bo mo mbane ba utsitsipana mo utse u go buipotsa ho batho ba ile go ba phela je mehle u kwe ka o ka lukisa u kwe ka o ka bitsa ba hlabulu ba batho ma modimo go ho le a hlokahala mona wa me di meng tmela
1: skolo mo la tsa nyeo
0: eng
1: bo leswa
0: Ao. Munyane.
1: Ya, ke go di ne le botswa ga le sepile mo Swaziland.
0: Eh.
1: Ya go go prana go mo e ka ga di tshwetso tsa gona. Aha. Ah, yo subject yo ka pa, ine le yo chapter yo ka pa, ine le. Ke santa yo. Scientific what? E go go build sa kharitse. Ya le ba bolala gore le ye keep it positive they attract each other that negative to negative they return
0: hey
1: ya le o tla fona gore go le bo pilo mo na ke tsira na wa ke na sentse le ba putse na go ra ke fona go ira ba oh ke jamana di go ba le mo ya le go ka fa ntori ka kwa kitaba ya hore ya le re a tswana le motsenwa ke nwa ntlatlama ba se mo gona re ritire re ritire each other e o to go le tika ndio no tla e ba
0: e loge ke ntwe e natural
1: ya a ke ndwe ne tshugala ona ndi ke ba ga ga isa a bona na ba le ka shot ma ba
0: aha
1: ha hola go tsuba go hola e le ba fitlela nyeo e le montsanta bo teenager aba sa go le mo di sara go je ba ke rapa ke tsa bona fa ba tla go thana o
0: ke le bo
1: ba ne gwale o go tlhobana ndeu se ba go la ba ba nyalwa ye mo mohlomong ke monna ne go go ke ha ke se bo a u sinyana
0: eh
1: ile ha ba ha gura u tsara ba ya malate na bora ha o ke ba gura ba tsadi ba bona bile ba tsama ba na ha ba gura ile ana ba le tsena ba ha ye le mo a sa ile ma tshwana o tla me o tswa se sotho wa ke go tlhokwa ka
0: ke le bandeta tswane wa ka
1: tsala
0: taki ye na se sotho e wena mo mamedi o tla ukwa le wena u go u qenehetse e go go na le qenehelo ene e buhuku how oi hai o tweaking tshe natural la ona tshere ka banga yetse wena mo mamedi we bone kae ba kwa ke ntaba e wa qabana ha ka lolo wena le motho yo hlahlamana nlena gotsa kwa eng yena e kana kana e gotsa kwa eng ena e kana ka yo ndate tshwane o bua ka mafahla wa mana e ka ga balwana balwana hantle aba wena he ka moya wa ha wa o kopanya u batla ho namola e ba o se bone o kweletse ke fela hona tsi e mo tla e bona fela o kweletse o ye fela o ke ene mono u bakeng o tlo tshwana ho itsetse.

0: monate mo bra PCFM Refugee la ke the refugee simone mo bra PCFM re ba metsenye le shumele metso medi le bile horeng ya le shume PCFM 92.8 ya 104.3 megahertz www.pcfm.co.la ke bone hu 2121956 le plus 2665956 e ba kwa ke letsa kang ha holo wena le ngwana o wenu mo letsa ka eng ha holo wena mo mametse ke nge letsa kang ha holo yo keng ai ona ga lwana hle ba ya tsena ga lwana ka thuitseng e le bonu ho hlokahala he le la bona ho bona le need ya wenne le lwane e ba kwa ke ntabe mo momedi ba tsana nna ditshwetsa mo futo o di antsosa e tselo tla bona batho ba lwana ka temo mo momedi u bene mo mahlwa le magobedu a re kana kwa ne ba batla o e mo le mo batla o ke hlakogela ha o tshoga e wena nyo e scanna etsa tsena ha qeta mo chacha mo vintage affair mo mamedi wa bana seldike wa bana seldike e ho finyana tlebesega ga gana kgwedi tlebese kana le dibeke ne ne se ga bala matsatsi ne ne se ha ri tlhophe
1: ditaba Banna ba babedi ba matsong a sepolesa ka qoso ya ho fumanwa ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maseru Mall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele.
0: Ka nnete mo mamedi beke ene ga e fela tlabe se re sa ba le lekgwedi tlabe se re bala dibeke se re ya ka mora dibeke se ka e fela jale o bona nako yona e tsama e hamba nako yona ya tsamaya ga tshwere taba mone e bakwa ke mo mamedi e bakwa ke maletsa gore ga e laela ke ntse ke bua le kgaitsedi yaka mona ga mpone go hang ga bua le nna fela motho e mong ga a ka nketsa gampi ulwana ntwa eya ejwalo tabeni ulwana ntwa ene tsena a fihla o fumana mono ulwana le motho fihla o fumana ulwana le motho mo e lwana ha tlo afela ha botsi wa dikena ha putsi wena wa etsa etse matho ha ga dule mfatsi ha re lukise ha botsi e ka botsa morao ba utlo go ne le wena mo tleng pele ha le tla ka le hlopa ha morao tsa kopa tshwakelo ha morao mme me di maindimela ke se ba me hello
2: o
0: jwa nna ba ka net ke sharp o handle
2: ya ntla ke ntla e ba go go tla la ka go
0: ana como

0: ke ma le ga toy khaka
1: o
0: a le bo se o khaka ntse ha e ba zi o i we fa ipata o fa ipata ke pose aish aish
1: le re la ke ba ke go manga ka re ke sa e tena papa
0: eh
1: a ke se le tsuja e fa
0: eh ya wa eh
1: Ha ta kopa la
0: tsiona la ile. Eh? Ke tla kopa. Ha re kopaneng
1: teng. Ha mona tlo.
0: Ha mona. Ja. Ke le ba ha pa zi.
1: Ha mona.
0: Wa gata u ipata motšhono mo wa medi. Wa ipata, o ipata, ipata, ipata. Ha qeta hla ikhakantse bo sa. Ah, kids, we're the PC of them. Hey, hey, Shelley, Ukiloa, Waba, the Paki, go, Ubuana, come on, have a labour, Uba, bit. What made you mean to Mela?
2: Hello,
0: hello. Oh, oh, oh, oh, oh, oh,
2: kapo mo khutsela
0: ah ke se buhudi eh ena ka ha complicated se buhudi
2: go e simple fela ba
0: e simple ai ha e hloke o ne kengeletse dintho tsa ngata
2: ha ena malekile
0: a e lokuletse go hang e jalo fela yes
2: aw aw thank you na ba sa sana le ba le montse ba ntse ba lwana
0: hampe
2: ke ke te tu hi bona khalo wa tu ka me wa ka le malome wa ka
0: eh ile kupa
2: ke le dije ke te bona sa te wa tu wa tseka e di ka o la ke no tsela ya le e na no ntso sa wa ni e na o butinya na ona ka tswa a ke ene le mo tlhile le nna le la ere ka tlo ya ge mo le mang tsa mme la ding ya bona so ha e khoma fela e go sa fihla he ha ka itse ya e mona ba di se ba lwa ni ke ha ndo ni
0: ere le ntwa ya matsoka ba ya ma
2: ya matsoka
0: wa yo ba
2: ka tsana mo lo
0: wa yo ana ya ga nje
2: But one hour of a lack of a cup on a pinta. O ka tsa mo botsa dire ke batla go mo kabola ke batla go mo letsetsa ke mo kabola ke ra ha ntse ntse le le letsa ka mo le le lwana ha tsale ke ho a butla
0: man
2: na o nana se taba ya na o go batho ba ha se taba ya di ente batho ba na o di batla di ba di ente ba
0: nana
2: ke ke bona ba di ente
0: ba sa di qeta
2: e a ntse ke nana no se ke tla di ente
0: Ai,
2: a gente.
0: Ke ba tswedi ba jamme wa ga ba hantle.
2: Ba ba tsone tse ba ga dilo bona bana ba ka nti ai. Mone o ga ka ba tsitsi bona ka tso ka nti go runya ai.
0: Eh.
2: Ke ntse ke.
0: Le ke le ke le bo.
2: Thank you nana.
0: Thank you. Eh. Mo medikane to go belella taba di ento. Tsana ko e ngwe ka dinka hanyane. Tse ding le ding ka hanyane fela le dithotse kgolo dithotse ka bakang impact bophelong ba motho ha di sa etswe hantle ka ho phethahala kapa ka ho fella le yone ena e di entena ke re ke o le hare mo o hlahlamana ka nqelala ke nqeni ke eno ya moholo o hlahlamana le ena ke eno ya o hlahlamana o sa sambane e sebetsa banga ka tsela yo e sebetsa banga lo go lwana ka nqele ka nqele o lwana ka nqele ka nqele e mong le mong ha e ka re fela ka ukwa tswa o hoputse e a ka nna ona nabela andred mahlo hore ke le sheme mo medi back to your roots PCFM tsogele mmoho moranteng ke horeng ya le sheme metse medi kona metla ga ka fihla he e be re a rohana nna le wena e ngwe event ke e ku gwa le sa tlo bua ona tabele le teng ka pa o etsa la bang ye o ba ne bona ga ya
3: PCFM le dingwe tsi tsang kgone go duma seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 part of 2026 Maratona High School di tlhopha tsohle di a mengwa tloho o tlona tifelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metjeko di bidi tsa letsatsi ke thopetse gang le kubu monokwane re sa si morao meti wa rona wa letsatsi di seba motepu ha MC e tla ba badela hala la ba sadie re apara live re gabise pitiki ka mebala ya rona di tekete di a fumane ha PCFM le shai shai ka 60 maluti e tla ba 80 maluti monyako legend code one pesa ke 49622 ha equa cash e le 28146 bonne pitikie o seke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuice Transport and Toss hi he have a satie
0: e kgodi ena momedi e ke di event event ka mora event event go ke ha ona mogogo ka dula ha e bore nna ka nete ke boga ile ah o etsa jalo a go tsela pele ke qoqe momedi a ke khutla mona baby face every time I close my eyes

baby face every time I close my eyes. It's a little camera hore na yale show me. Hey, engine ke engine mo mamedi. Hula ka thata jene. Hula ka thata. Ketse king man, king, king, king. Fela he. Hutla loka. Hariye molaetsa hore jo lae. Ibile o ske wa ekena taba ya ba hlahlamane. Obane di tla o tshikela itshwana le batho pa ka hare ho relationship or marriage as long as ditaba tsa bona di bahlola do not enter you to skew again hey taba tsa batho ba ka hare relationship ka pa ba nyala neng ba re ba hlalana no bete fela ho na o se dilalang mo phaphathe ka mahitleng wa bona ke e o no re ho tla loka ngwaneso e o no re phepi o ske wa iphumana o so etse mantsoe a reng e hlile mohlala tshomi ha wasani tshomi taba le mo o kana ke re ka Si vous venez à Daliwemo. Auk. Malou qui se zerita holomonat, holomonatousa. Et à mauvais art, hé, bébé, que tu as holassé. Et c'est là la rocoussale. A fait tout la motoyare, nous couvrions ce qu'un amour du noir. Et. Aurati. C'est loin à poso. C'est loin à tata carac. Wa bona no tsa kwa eng ga sa bua ka tsese re tlotse ka hore e la ne go vete ka re ne ke ka ha ke mogateng ngwana na eno e ha o ke ne ke bone fela letsela le ntshotse le dietsang le ena tsala seno sa lona seno ha se ha sa sa ne pahala hey e bona motho a sa sa wisi bona motho a sa sa sa se ka mahlong a tebe dumelane le motho wa hae kwena problem ka ga relationship ya bona ka tsela e tshwanang le bana bana ba bona ga lwana go thuske bo wa dikena go thuske bo wa dikena momedi o go fela ba tsana bothaka e tla fela alright e ke le bua mo le pisa fa mo go phetela go tlamela ra go kwala chikita Chiquita, monate mwamedi. Aba, chiquitita.

ura yali shume ke back to your roots ke tsenza dintho mo ba medika tswa ka nna ba bona le batho ba bang ka nnete bo go ipotsa o ya taba ena bona ena e lukela shelo ka lihlolele ke tsenza dintho tse tsala ne ka tlotsa fela gona ke ntho ya ka tsa o ye ya mang le mang mo ba medika pa ke ntwa batho ba itseng fela Baba, go khitlwa phatse itse mhlobo ke ntweketsa la nka lapeng le netsa la ka olani fela ka olena le lani a se ntweketsa hala o sa tsotele mhlobo nna mofuta a lapa go fe go se bua ka ona mhlobo go ba batho e ka bo bona bana le buthata ka pa ke ntwe e ka ga lebelanye ke tshonge ka ha e jalo le la hle eno e ha ona ntwe ka bang ha yetsa e mogatwa wa ka we bona ntweketsa ha ga tsole mona hema ba PCFM ke le ba bohle bankileng ka go loma kgahlelong ona wa lenane o ke nna yeo

ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara bega moga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: semana mmomeli tsena ke bina ya nya dipina tsedi tsehleng wa bina ai tsheka yo gonna fly away wa bina how to tse o ke hawetsa go ka bina mo e a tla re tsaketsa ka vintage tla ga bina ga jaefa lo ga tlame ga qale lo practice ona tsene ya vintage I think ha o tla o le ho be ha ho eh hantse ke lo la tsena tse ke he engine very white he aha ke tse mo medi le bile le hlona lo ke hore eh e tla bele mokete wa weekend jale eh kana ko eno mabaka boholo tla be se a tla ba sa ile ka mmo e tla be se ke di bona kwa na manta ha mo medi ya ke a dumela le ntse le tla be se le gotlile sono ke bo ke ke re kutlwa sono ke bo kwa kwa e ke bona batho ba ba ka nang ga bua ka bona ga ga jo e bo tloetsa ra ke bona ba ka ipotsa mo ba medi ka ga pila mona ga engine ya hana mo ba medi ya o kwisisa le wena o ya e understand hono hole ho bi e e ke tsa slat ne tlo senta e e e ga ba fihla mona ba mfundisi mo momedi ba fika ka ga tsa utlwa ga ilwa fihla ga mo momedi e ntshwarele kutlwa hona le ntwe e bo ga ga o tsisa vintage affair in a vintage affair a ke tete mexigare ai kutlwa ga no man we get it we understand e wa ne le wena mo teng o go go a sitwa man o letse mo go mo ya bo be ditumela lo eh bo ba meti ntse le handle mo hantsa ke handle ka ka la go lotse ke senta ka phetla mangolo tlhophe mo me di tlhophe ka ga ya kopana ya ka ga ya kopana o fiti ke ga kopana ha ke bone man ke bone ma ka ga ya kopana I see but I bone la so far ha ke tsebe na e tla ba ntwa mo futa ofe mo mamedi fela ke a tsoa ho ka le tsa tla teng a e ka net a e ka net a e ka net thodi ka be di litjene di entse tjene di ditsumana monwaneng o ne o bona yes yes
1: Ditaba Banna ba babedi ba matsong a sepolesa ka qoso ya ho fumana ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maseru Mall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele
0: Edi la ho ile shumela metsiro bong ka mora ho rena ya le shumela motso o le mong wa bana sega kene ho renya o qetela ya lena le ho la rona e na lwela sekela ha o fi ha holo le ho arohana fela na le wena mo mamedi taba ya bohlokwa e le nnete e tsirwang ke mang le mang ke hore ha hona ntho eo re tsebang ho yetsa ho feta ena wena mo mamedi aiyo set the night music Roberto Flack and the Maxi Priest hona mona ke nae